0: XFM 89.1 Davao. Balik-Eskwela 2026.
1: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rod Creation, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
0: Balik Eskwela 2026.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomenda sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bagong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidant nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
16: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay. Di gyud na mula hutay og reply.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
21: Bullseye! Bullseye!

0: Oye, alas 8:12, bala kaya na imong kalipay-kalipay niya. Basta kaya ko din sa payo ko nga makainom ng kape, mga katropa, nga premium D3 coffee mix kay alas 8 na po pasado, mga katropa. Inom na po ta, o bugnaw nga kape. Mmm. Nanam. Una sa to ang balita, mga katropa. Ito sa nga luparan si Sabrina M. Si Jovetta Espanyol, mga katropa, pagtabang sa mga biktima sa Vauci, sa Davao City, nagpadayon kini mga katropa. Ato ang dalikitan ang balita, manukada ni katropa ang Jovetta Espanyol.
1: Live report. Live report.
2: Nagpadayon ka paghatag og proteksyon ug suporta sa mga kababayenan ingon man mga kabataan na biktima sa violence against women and children kon Vauci, pinaagi sa Sidlakan Women Crisis Center diri sa Davao City, nga ubos sab kini sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Katropa nga alan sulod sapit duha ka dekada nagsilbi no kini nga maong pasilidad isip luwas nga dangpanan nga abli 24 oras matag adlaw aron mahatagan dayon og seguridad ingon man tabag ang mga biktima sa domestic o gender-based violence. Gani matud ni Sidlakan Women Crisis Center Head Rosabel Diacamos, ilang natumong nga matukod ang usa ka katilingban nga walay pagpang-abuso pinaagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyo nga nagpunting sa respeto, pagsabot og confidentiality sa matag kliyente. Gawa sa temporaryong kapuy-an na pagkaon og sinina ingon man livelihood activities sama sa paghimo og bracelets, phone charms, paguban pang produkto aron adunay kapital ang mga biktima sa ilang pagbalik sa komunidad. Naghatag sabag lokal na paggamhanan o educational assistance, health o medical services, ingon man psychosocial o psychiatric intervention, legal assistance o family care arrangement, ingon man skills training, aron mas matabangan pa ang mga biktima nga makabangon o makapadayon sa ilang kinabuhi. Mukha na ipos ng informasyon katropa nga alan labot ani nga pagtabang sa mga biktima sa Vauci diri sa Davao City. Katropa mo sa balita, Jovetta Espanyol, XFM News.
1: Live report. Live report. Bullseye. Bullseye.
0: Ato ni padayon mga katropa, doon na kita 14 minutos na paglabay sa alas 8 sa buntag. Salamat kini mo, Jovetta Espanyol, sa nasampit nga report. Dili tabi kada ganang libog aning karon mga katropa ba? Aning unsa man gyud ning desisyon ning ulahi sa Korte Suprema, no? Kay daghan ang mga nikalit lag ka bright karong panahon na. Kanang nahimo lisod man ning mga nahimo kang abogado unya gisugo ra kag asin. Pagbalik nimo, mura na kag taga Korte Suprema. So, ang atong ipasabot mga katropa, ang kining petition ni Teacher Tayam sa Korte Suprema aron nga ilhon nga mayorya ang 12 ka mga senador, gideklara man niwa gibasura. Gibasura mga katropa. The Supreme Court Philippines Unbank. Sigon sa gipagula ha, sa Supreme Court Philippines Post mga katropa. During its session today, June 10, 2026, acted on GR number E06540 John Barry T. Tayam versus Senator Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pilar Juliana Pia S. Cayetano, and Senator Loren o Lorna Regina Loren Ligarda by dismissing the petition filed by Tayam for lack of legal standing. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at the imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as a valid quorum. A copy of the available pleadings may be downloaded from the current cases blah blah blah sa Supreme Court, no? Kung gibasa kayo ng mga katropa, no? So, unsay buot ipasabot ani karon mga katropa? Buot bang ipasabot nga ningon ang korte nga tama ang Cayetano Group? Mali ang Gatchalian Group. O Zuberi Group. O ni, ako nabasa mga tropa, makaingon ko, gusahay, mga hinubra lang na inyo ang pagka-partisan. Kadungog lang gani mo ka na ganing gilabay sa Korte Suprema, mga tropa, ang kining iyahang petisyon. May dagday na pildi. Nako. Ayaw mo patakag ka na ganing react mga katropa ha, kay wala biya gisulti diri mga katropa sa Korte Suprema kung tama ba o mali ba ang quorum sa 12 ka mga senador. Ang gibut yag diri mga katropa sa Korte Suprema, walay igo nga kanang sa Tagalog pa karapatan or katungod. Isa pa nga na to, si John Barry Tayam. Para magpasaka kinig kaso tungod kay wala niya napamatud-i mga katropa mismo nga doon na siya'y direkta nga kasakit sa nahitabo. Ningon ang Korte Suprema, unsa may nahitabo ni mo? Ha? Na-depress ba ka? Doon na ba ni direktang pagka-apekto sa imuha? Nasakitan ba ka? Sa isyo kay nireklamo man ka? Wala mana niya na-establish mga katropa. O na ipatura kini sa Korte Suprema. Kining sa rason nga lack of legal standing. Wala man gibutyag diri mga katropa nga nagdesisyon na ang Korte Suprema sa validity o invalidity sa iyahapon mga katropa o meritos diya sa iyahang complaint mga katropa nga to sa Korte Suprema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga invalid or valid ang kuro, wala na gisgutan sa Korte Suprema. Muna kayo patagkag ka na ganing ngal-ngal, ya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tagoy, pabor ni sa mga Cayetano Group kay muna, gibasura sa Korte Suprema yung petition. Mga katropa, direkta nga pagka-istorya ba? Yung unani, no? For layman's understanding ba? No? Niabot ni Sakuha ang usa ka papel niya kay bawo kong 1 pulos mga katropa ng utana kung unsa ninyo tapos wakay ikatubag ako niling basahong ba na ako na? Magka-interest pa kung basa na, ha? Iba nga, ibasura na lang po na ako na. O, mali ni Pulos di ay, ngayon sa man, ka na nasakitan ka. Wala, good, pero di ako, naglagot lang yun ko. Amo ba, sa mali, purpose, ano yung gisulat ka rin, basa lang. Ayun, basahan man ako ni Simon sa man ko. Ha? Ayun, imuhan na lang, no? Dala na lang na. Imuhan na, basa lang utro dito sa balay. Marag, yung nani mga katropa ba? Ha? Nga, na nagsumbong sa kining referee ba, karong basketball ha, ano ba tag-basketball mga tropa, no? May kalabutan sa kining dula, no? Gimo, nabasa ganyan ako ni mga tropa, doon yung mga nag-react o nagamit po may kalabutan ni mga tropa, no? Nga mga example, no? Kaya, example mo na, nireklamo ka karon sa pererit, no? Rep! Ha? Ay, kuwan rep ba? Kana ganing, dito maayo rep ang pito ni mo atong nagdula, diya rep, oh? Ha? Nya, dili ka, apil sa nagdula, ha? Nakita lang mo kay audience ka. Rep! Unsa man na rep? Mali man ang gibuhat niya rep. Pero gisulti sa referee mga tropa. Ano mo reklamo man ka rili man ka apil sa dula? Ha? Coach Bareka. Player Bareka.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pangugat lagsinggit ya pero di ko maminaw nimo kay di man ka official. Murag na mga katropa ba nga mas kuyaw pang audience mo reklamo mga katropa kasi sa naa ito nagdula. Mapo na sa akin, rep! Unsa man to, ani mo nakitaan rep, gisipa to, rep, oh, nga, foul to. Maghulat na mga katropa, doon na petisyon din na mismo diha sa ilahang poder. Nga no, nagpetisyon na ba? Doon na ba'y giduso nga question karon ang kampo nila ni Cayetano sa gihimo mga katropa sa kining Magic 12 sa Picas kay dusi-dusi man sila kanu ita nga wala na si Bato, wala na si tawag ani Jinggoy ay dusi-dusi naman sila karon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili dusi no 24 man na sila de binakog na pa ni Lay nahimo sila karon mga tropa nga just dusi. Just dusi kaya naman minus ay, 11-12. 24 man na. 12 na ko sa Picas. So, napulo na lang sila. Nawad-an og duha. At tama, kaya wala na si Jinggoy. Ni bali mga katropa si Chis, oh, dita 13 man to. 11-13. O nya kay wala si Jinggoy, wala pod mga katropa si Escudero na kay tuan na speakers mga katropa, motong na nadusi sila, Gis na lang sila. Sila kay karon ang majority. Mo nay minuldi nga pag-ihap. So, wala nila giapil og ihap mga katropa nga apil sa quorum kini si Bato gihapon og si tawag ani mga tropang Jinggoy. Ay mga version lagi bla bla bla kay na ay decision atong 19 kalawang wala pa 1987 constitution na na decision kisa kay matuman ani mga katropa ang 1987 constitution o katong panahon pa ni Mampor. Okay, pati magani ang mga dissenting opinion sa mga kini mga judges kaniya to mga katropa lahi-lahi magani pero kini si Tayam para sa kasayuran sa tanahan para di pun mo diha mga ingutag kita sobraan kita kay DDS na kayo mga katropang uban ingon lagi nga bababla pero usay maulawan mo ba kay ayo din mo salig ka ng mga komento diha sa social media ngayong sakyan niya tapos ikaw mo ra japoy maulawan. Basa-basa po bag may time niya kanang maniid ta sa kanang basa-basa libros paniid ba?
3: Pinawa!
0: Kaya, wala man to'y labot si Tayam sa dula, mga tropa, mga man nireklamo niya, niingon ang Korte Suprema, unsa man, nasakit ka o na-stress ka? Wala man, wala man sa pamatood, ana. Tapo lang, correct. O di, kaya labot di mo diya. Wala man kay, unsa to'y term nga gigamit nila mga tropa sa Korte Suprema. Wala kay legal standing.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Importante ang legal standing. So, kasabot na ta, ha? Ang nindot karon nga istoryahan mga tropa, in lieu with this, no? Nga kinsay nagpirma karon silang pirol. Di man mo surrender mga katropa si Cayetano. Siya pa mag-yugyapon daw kay mahulog o ganang interim ba? Siya pa man, na pa man ang Senate President. Inga, pro tempore pa man ang nadiyang anong siya may mo pirma diha nga naamang ko. Abot, ang makaresolbaan ni ang Korte Suprema na yun mga katropa. Pero kini karon ako nakita mga katropa, maapiktuhan yun ani ang impeachment trial.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maimpatso baga ni Noni ang trial ni mga katropa. Niingon ra ba si Gatsalian nga June 18, presenting of evidence na, bababla, una ay mga preliminary hearing, ilang lantawon. Niya karon niingon po sa pikas mga katropa ni yung kampo nila ni Cayetano, wapa ba ko igi padayag diha? Basa sa tadiri, o ka ng Bible, suko bitaw mga katropa si Padre Reyes. Suko ang nagpaila mga katropa ang Kingdom Keepers. Ha? O tropo ning Kingdom Keepers sa mga katropa, Kingdom Keepers, masuko, magpulong si Ginoo. Ay, usahe, matingala po ta mga katropa, nga, Kingdom Keepers mo niya, tapos masuko mo, na ay sinador, magdalas, pulong si Ginoo, ano, naigo mo. Muramag ka ng musulti po mga katropa. Kamila'y tama nga aminaw. Kamila'y tama nga musulti. Pag Biblia na gani, kaya kami pare mi. Marala ba ang tao? Gana-gana ang unsa po. Background na ni paria mga katropa. Ambot. Pero anyway, niabot na tayo din ang mga tropa. Pero inani, paabot na to. Nga, kanagani magkaayos sila. Kay kung ang atong sinado mga tropa, divisive. Di ka, Malacanang ka. Ikaw, DDS ka. Kay Barbara ko'y panghawa mo di tanan ni pang resign mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala mo'y lami.
1: Bullseye!
0: Bisa pag muingon mo ga pro Duterte mo, wala pon mo'y lami. Bisa pag muingon mo pro Malacanang mo, pro Malita mo, wala jud mo'y lami. Ano man? Kami nga mga civilian, kami mga tao, kami mga taxpayers nang tanaw sa inyo ha. Puro mo way mga buot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang mo'y inyong solusyon din na mga tropa kundi rin yung inalantaw ang 2028 nga election.
3: Pinawa!
0: Ayaw rin ninyong patestikan o kanagaling porbibling paya. Ilo mo dyan. Alas 8:26 na mga katropa sa tuwang pagbalik mga katropa ni tuwang palukal na punta. Balikan na to ni mga katropa ning kulitog sa kuang alingag-ngag din mga katropa ng mga impormasyon. Dili sa tuwa sa Dagpan sa Davao, mga katropa, na inangutan ang anong nagsigid na tag-brownout din eh, ay makabalaka kay development lagi na. Basta dili na mabutang sa DCM, kanang Davao Consumers Movement onya wala reklamo diha mga tropa sa mga brownout sa Davao City, buti pasabot good na good. Pero kung ang DCM mga katropa, doon ay mga gipang post sila dito nga kuan nga suko kayo anong mga run out niya karon na ipit ang mga tao kung matod pa ang mga paninda bla bla bla, bad na siya. Nabasa na to ang mga post sa DCM mga katropa nga na brown out sa Igacos kay Nordico man gipost ito mga katropa aw bad yun to siya. Bad yun ang Nordico. Nadrisa ato sa Dagpan sa Davao mga katropa, nagsunod-sunod na ang kining brownout, nanay mga brownout po mga katropa sa ato mga tubig kay lagi nagasudyo pa na ato mga reservoir din na o gamit ang kuryente nya pag balik na mga katropa sa supply sa kuryente, wa magsudyo pa yun siya mga katropa, wa na po ibugang ato sa kuan kay nahurot na mo pay pagsudyo mapun-on na po jo na apektuhan ang ato mga konsumante sa tubig, development na siya. Development na.
1: Bullseye.
0: Depende sa narrative mga katropa kinsa ilang gisuportaan murag di man may tilimad o na. Bubalik ta mga katropa humalaman sa mga pipila ka mga reminders sa mga master control mga katropa ng oras. Alas 8:28 na.
3: Pipe check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Long have we waited.
7: Pangduwang First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Flo G.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
6: Pangduwang First Five.
7: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
6: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
7: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin Sul Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
13: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga
15: ng
14: stress.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
17: Kaklarek sana!
18: Exciting! Bullseye!
0: Hoy, alas 8.32 na mga katropa. Marita sa tuapod nga pag balik ka eskwela, taro-taon mga katropa, atong tagano pagtagad mga katropa. At isang pasalamatan ni Toon, giri ang tuang mga sponsors sa tuang balik ka eskwela program. Would like to thank the following public service partners na itong mga katropa, ang Philippine Wall for Organization, ang 11th Ready Reserve Infantry Battalion, ang 11th Community Defense Center, 11th RCTG, ug Councilor Ragdi Ibuyan, Mats College of Technology, and Mr. Edwin Altirado, Gerald Creation, and Life Talk of Miss Angeli Hill and Company, and M2C Graphics, mga katropa, ug si Kapitan Nestor Sirunay, together with his colleagues, mga katropa, ang Council sa Barangay Matina Aplaya, mga katropa. Tungod nini, in lieu with this, sa tuang mga balik eskwela, mga katropa, update, mga katropa, sa tuang patroller, katropang Marvin Ibano, mga katropa. Dito ni sa may Barangay Matina Aplaya, atong kumustahon.
19: Live report! Live report!
20: Mga katropa, maayo, adlaw sa kanan. Live dali ni mga katropa sa kapahin kini sa kapahin.
0: Muraga, sa anod lagi, engineer. Atong abalikan mga katropa si katropang Marvin Ibano kay nagsapang iyang mga tingog. Okay, engineer, balik daw. Padayon. Walang audio. Hello, magkanta na lang ko diri og
21: beloving you eternally.
0: Nana mo ko iko engineer. Binako kana kaning na nagprograma pa ko ani diri karog bulsay mga katropa o ribaga nagkuna na tani nagpractice sa tani og kaning kantahan, musikahan sa XFM katropa. Kaklarik sana. Pwede, pwede, no? Magmusikahan ta sunod mga katropa. Okay na, engineer? Sige daw. Go ahead.
22: So, by the way, ang imong anak ani, mao ni si...
23: Princess Kate.
22: Si Princess Kate. Oh, hello, Princess Kate.
23: Hello.
22: Asa ka nag-eskwela karon?
23: Central.
22: Central, Matina Central, elementary school. So far, kulang pa imuhang gamit? Kulang pa? Kulang pa siya? So ayun mga katropa. And kini atong kauban karon, kinsay pangalan gani nimo? Unsay pangalan?
23: John Chris Abilino.
22: Si John Chris unsa nay grade?
23: Grade 2.
22: Ug ikaw unsay pangalan?
23: Prince Ziki Iltrinya.
22: Unsa nay grade?
23: Grade 2.
22: Unsay gusto nimo pagdako? Gusto nimo pag mapulis, sundalo, unsa ba? Bombero, pulis, ikaw, unsay gusto nimo pagdako?
23: Sundalo.
22: Sundalo kana agyo di basa basa. Kini si Princess, unsay gusto nimo pagdako? Nurse, teacher, unsa ba? Nana ka, napili or mag-artista para sa imuhang mama? Okay, so ingana mga katropa. Well, anyways, okay, di nata maglangay mga katropa ha, ato nang ihatag kanila mga katropa ang ato ang school supplies. Alright, dawata, pili asa inyo ha ni. Akini kay Kang Princess ning Orange imuha ni. And then kini ha Kang Jan. Jan Kri. Okay, og Kang Princess, okay ra? Ay, Ziki dai ni. Okay, dawata Princess Kate. Unsay masulti ninyo?
23: Thank you.
22: Masa to?
23: Thank you.
22: Okay, by the way, daghang salamat dai sa mga sponsors ni ato ang school supplies mga katropa. Mga igala o gatangin na lamang ha ang mga pangalan sa itong mga sponsor sa ito ang mismong post sa FB mga katropa. So katulang ha, ang ito ang Balik Eskwela 2026 dininanukad sa may Purok Fatima, Barangay 25, no? Matina Apply 75, Barangay 75, Matina Applyan ni itong syudad sa Davao. At ang iya pagbisita sa XFM Davao sa inyong mga lugar katropa. Kininyong katropang Marvin Ibano, kaban si katropang Roger Kapangpangan sa kamera. XFM News.
19: Live report.
0: Mga salamat mga katropa sa balik eskwela nato diha sa may Matina Playa mga katropa. Nato ang patrol alang sa paghatag og ganang ginagmay, bala ginagmay basta kay kanunay. Diri mga katropa dinagko na ni nga problema na ni kung problemahon pero kung imuhang subton mga katropa, ginagmay ra gud ning problema ha pero ginapadako pa gyud nila. Mary Grace Cusada, good morning mga katropa. Karon lang gyud ko nagatanaw live sa XFM. Mga katropa, kay kahapon pataon ko kagawa sa MediQuest Hospital. Yung ano man, na-admin ka dito? Snati, grabe ka kusog sa... mauba, nakuan ka, kanaganing... linog shock ka, no? Balansa, Ruelio, asa na di ay si Black Propagandist ni Digong si Press Secretary Roger Balansa? Nag-text rin. Mayang buntag niyo, Bray Roger, ha? Rani Santisas, good morning. And Ginalina, Arcio Amaro, good morning po. Watching live from San Francisco, Agusan Dilso. Salamat kayo. Og siyempre, katong uban diha mga katropa, parehin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Aron nga, ma-appeal mo sa ito ang raffle draw, mga katropa, dili sa ito sa Sibihanan. At usan, delikatan, babe, before tayo makalimot, ano yung karong mga katropa ba? Kay, gusto na ito diha nga magka-ayusay mo din sa silingan na lugar di sa Del Norte. Kaya kung magka-problema manggod mo din sa Davao Del Norte, maapiktuhan mi din sa Davao City. Oo, ito na. Na feel na dyan ako na karong mga katropa nga kamo dyan, nagsige mo og awayanay din na Nordico, Del Pisi, Nordico, pati nang uban din na mga katropa nga mga broadcaster og sa broadsheet din na mga katropa, nagiyahe lang mo kanaganing post din na sa social media, nagpatawad sa publiko, ang mga taga-publiko o ang mga tao dyan, nagsamot ng kalibog.
1: Bullseye!
0: Ang makasulbad na mga katropa, ang naradyo sa duha. Ang sitwasyon din na mga katropa, kanang kami manggod, kami gitagaan sa gobyerno katungod. Pagkadili mo mo respeto sa katungod nila nga wapan na human ang ilang prangkisa. Unsa naman tayo ng istorya, mga katropa. Una nga, pagtarong mo din ha, kay mapikto kami sa Davao City, mas gini may brown out diri.
1: Bullseye!
0: Nga naman, wala ba'y nag-anunsyo ba ang Davao Light nga nagkuhan sila, nagdugang sila o kanaganing supply sa ilahang source sa kuryente?
1: Bullseye!
0: Dali raman na nila himuon mga katropa. Kailangan raman yapon ng kumpanya ng distributor.
1: Bullseye!
0: Sila kay distributor man. Kaya kita, wala tayo supak ng druhan, Nordico ka o Del Pisi ka. Pero nahimo manggunin ka rin mga katropa nga nagbangiay ang duha sa kinsa ang dapat nga maningil. Simpira man ta na mga katropa, ay kinsa asagi ka na nagsupply, dito mo maningil, dito mo bayad.
1: Bullseye!
0: Bisa pag muingon si Del Pisi nga kami na ang nagamuntar diri, niya wa man sila ilang kaugalingon, poste. Wa man sila ilang kaugalingon nga kwintador. Wa man po ni Sulti ang balaod mga katropa nga inyo na ng kwintador, inyo na ng poste. Expropriation man ang gusto nila.
1: Bullseye!
0: Na handurawan na ito mga katropa ang netabo dito sa the same tactic, the same technique mga katropa sa netabo dito sa Iloilo. Kining more power mga katropa ba no? Ako nga gi-research mga katropa ning netabo dito sa Panay Electric Company kanya ito kining PECO. Lost its power distribution franchise for Iloilo City, allowing more electric and power corporation, meaning more power, to take over its assets, infrastructure, and operations. Ang more power's franchise was later amended to expand into towns serviced by the Iloilo Electric Cooperatives. Okay. Nailog ni More Electric and Power Corporation, kini More Power mga katropa, si PECO. Eh si PECO, wala na naka-renew siyang franchise. Ha? Take note, wala naka-renew. So, nisulod dito si More Power. Siyempre, kay dilit naman, wala may katungod si PECO, si More Power na nagamit na expropriate ang katong ilahang mga asset. No? Para... Ang gobyerno mga katropa, mutabang man sa pribado para dili lang ma daot ang kining mga katilingban labi na tong mga katumang konsumante sa supply sa kuryente. Karon gusto karon ni More Power nga mulatay sila. Di lang sa ako magsulti gisaning More Power mga katropa, gisaning nga private mga katropa ha. Di na ako gusto ilito ko kisa po yung nagapaluyo ani. Scenario lang mga katropa nga the same with nahitabo karon with the DLPC and the Nordico. Karon si More Power mga katropa, gusto nila nga mukatay dito sa Iloilo. Kining sa Ilico, no? Kining Iloilo Electric Cooperative mga katropa. Doon ay mga major changes include ani mga katropa si Panay Electric Company, ang iyang franchise, nag-expire na. Ha? Take note, ha? Nag-expire niya ang franchise. Then, ang Picos franchise expired niya itong January 2019. Wala ni Marinho, mga katropa, sa Philippine Congress due to service complaints. Spoke mo na, 97 years na doon na pagyapoy complaint sa services. May mo to si Pico, mga katropa, kay dugay-dugay naman to niya, wala ka gustoy sa mga tao, mga katropa, gumikan siyang servisyo, do, dili mo't private ang punto. So, mo to'y rason. Wala na rin niyo sa Philippine Congress due to service complaints ang asset na takeover. More power acquired Pico's distribution assets such as lines, poles, substations through an expropriation case, mga katropa. So, doon ay transition na itabo. Yan to. Ang Supreme Court declared the takeover constitutional. Oh, nga naman, wala may franchise, mga katropa, na tapos naman si Pico. So, nag-takeover sila sa asset, nag-expropriate, mga katropa, ang nahitabo dito. So, giuyunan sa Supreme Court. Ang Pecos operational operating certificate was revoked by the ERC na ngatong 2020. Dito natapos ang ilahang 97 years of year operation, mga katropa. So si More Power Electric o More Electric and Power Corporation karon kining More Power, mao na karon ang naay bag-o nga prangkisa. Gipirmahan kini natong 2019. Ubos sa Republic Act number 11212, granted More Power a 25-year franchise to distribute electricity in Iloilo City asset acquisition, mga katropa, no? So si More Power karon mo na ni ang nanag-iya ug nag-operate sa PECO sa pag-distribute ani mga tropa dito sa mga residente. Supplying power to the city, franchise expansion, mga katropa, ang ilaha karon nga gusto mahitabo. Sa July 2022, Republic Act number 11918 amended More Power's franchise, giamindahan, no? Allowing it to expand its services outside Iloilo City to include areas covered by nearby electric cooperative. Di rin na ni salud na government na ang ilahang gitira, mga katropa, from private to government institution ang kining electric cooperative. Ang electric cooperative government ang nagaparan ana, no? Under na sa ipirmahan kanya itong mga tropa, nga balaod, ubos pa sa katong papa pa ni Bongbong Marcos nga si Presidente Ferdinand Marcos Sr. So, ingon ano yung nahitabo ka ng mga tropa, ilang natripan na po ang Iliko 1, Iliko 2, o Iliko 3. Siyempre, si Iliko 1, nag-resist. Ha? Nag-resist siya. Anong manghilabot, mamodari nga kaya mo na mo? The same lang yapon, mga katropa, ang ilang gihimo nga senaryo, ang mga tao gipalagot o niya mga tao gipangkumpara ang mga services ni Iliko, bla bla bla, nga kulang. Niya ilang argument sa Kongreso, mga katropa, niingon na po si More Power, private ni si More Power, ha? Private. Murag DLPC ba? Niingon sila ito nga sa Kongreso nga, di ba wala may exclusivity? Dito, tinood na wala exclusivity sa pag-supply og kuryente as long as patabangan ang ato mga residente. Dito na. Pero ang ilang gusto, mga katropa, nga sama sa Pico, may man to, lahi man si Pico kay naundang man to, wa na rin nyo. Si Iliko kay pareha sa Nordico, pare-pareha ba? Nga naapay existing franchise. So, gusto ni More Power karon nga, Iliko mo di, hawak mo di, Iliko. Karon, mga katropa, gusto sila pa kining expansion sa ilang coverage area. So doon ay Supreme Court ruling na po. The Supreme Court ruled in favor of More Power, denying

0: ni solod sila. Unya karon si more power mga katropa niingon man nga hawa na mo iliko. Ha? Kay kami man nag-expand na din eh. Ang Korte Suprema mga katropa naay giingon og yes nakasulod mo kay wala may gitawag exclusivity. Pero wa man pumusugo ang inyong pahawaon si Iliko nga naa pa man ilang prangkisa.
1: Bullseye!
0: Naunay kalainan sa Pico og ni Iliko. Ang nahitabo dito sa Ililo, nag-coexist sila mga tropa. Coexistence ang nahitabo.
1: Bullseye!
0: Nahitabo si More Power. Walay choice. Naghimo sila ilang kagalingon ng mga linya. Naghimo sila ilang kagalingon ng kontador. And the people sa Iloilo mga tropa, nanas lay chance to choose. Dito ba sila sa More Power? Dito ba sila sa Iliko? Mao na hitabo mga katropa. Sa sugod mga katropa, mahal-mahal yun si Iliko kaysa sa kay More Power. Pero karon halos magpantay na.
1: Bullseye!
0: Sa sugod na ito si More Power, mga katropa, nagpabarato. Pero pag in the long run, kaya nigasto man sila poste, nigasto man sila mga katropa o ganang ilang kagalingon ng mga kwintador, eh di asa man nilagi kuhang profit mga katropa sa mga tao sa pagpaningil, kaya lagi private man sila. So ni mahal na po sila mga katropa, naghilom-hilom na sila karon, mahal na mi. Maupod na mga katropa ang nahitabo, diha mga katropa, sa kining Nordico ning kasamtangan.
1: Bullseye!
0: Nga gusto ho nila nga mapareha sa Pico. Muna si Nordico, doon siya katungod nga mag-question, kaya doon na example sa Iliko mga katropa nga, wa pa man natapos sa mong prangkisa, nga nung inyo aming ilugan? Anong mag-expropriate man mo? Di ang solusyon na niya mag-coexist until such time nga mag-renew me sa mong franchise kung dili mi pa-renewhan, goodbye world na mi.
1: Bullseye!
0: Wala lang ang buti pasabot sa Nordico, goodbye world na mi. 2028, wala na mi. Oh. Ana na mo magsigi o ka ng siging-siging diyan nga mapuli na mo. Oh, kamo po mga tao din na mga tropa, ang franchise sa Nordico 2028 pa, ang ilahang kwintador, gikan po na sa ilahang poste mga tropa o connection, dito mo mubayad, alam mo, mubayad mo sa Davolite nga wa man ay opisina pa niya. Sabi naman, kamo pong taga-Davolite, hindi mo mapalabig ka ng palibog sa kutaw sa mga tao din. Okay, kay, nanagani mo, naka-extend na mo gani. No? Huwag mo kalainan sa More Power, kaya inyo haramang yapon ng silingan. Inyo man ang kadugo.
1: Bullseye!
0: So sa Iloilo, nag-coexist sila mga tropa. Doon ay dissenting opinion din na ang judge. May kalabutan ni mga tropa that we cannot read it now.
1: Ito. Bullseye!
0: Solusyon dyan sa Nordico o Del PC, dili na pahawaay o pag-ilugay poste, kundili mag-coexist mo until such time nga mahuman ang kining prangkisa sa Nordico.
1: Bullseye!
0: Para naman tayo oras sa... Doon ay oras sa badin na ito, doon ay panahon na pa din mag-igo. Kato mga naga-like, naga-share, naga-follow mga tropa, salamat na lang sa inyo hapon nga pag-tambay sa tuad rin nga panagawbanuban sa kahanginan. Ang ginawa magpanalangin kanatong tanan mga katropa, ngatong mga naghatag usab ug kanang simpatiya sa tuang mga programa diri sa tuwa sa 89.1 XFM Davao. Alan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa nga Alan Abais magaingon mga katropa. Kamaturan ang sandigan atong oras. Alas 8:50.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye!
3: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant.

0: Ka klarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clair Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Paige!
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Paige! Panggalang pain. Fast and safe. Sister Paige!
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Santon Gold Coffee Mix. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: XFM 89.1 Davao,
12: Balik Eskwela 2026.
13: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J. Rod Creation, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
11: Balik Eskwela 2026.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
19: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
18: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
0: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
18: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
14: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka,
18: Marvin Ibano sa XFM Davao.
15: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
18: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon. Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Alan Abais sa XFM Davao.
14: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
18: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.

0: Так, Кларикса, на!
1: Exciting!
2: Oras sa XFM, alas 9.05 sa buntag.
3: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, niyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthong Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Cash assistance gitunol ngadto sa mga pamilya sa mga namatayan sa tungod sa linog sa Davao Occidental. Naghatag og cash relief assistance ang Department of Social Welfare and Development kan DSWD Field Office 11 ngadto sa pito ka mga pamilya nga nawadan og mahal sa kinabuhi tungod sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Gihimo ang paghatod sa ayudan kagahapon adlaw pinagi sa Crisis Intervention Unit o Assistance to Individuals in Crisis Situation kan AX program sa ahensya. Matag pamilya nakadawat og tag 20,000 ka pesos nga pinansyal nga tabang gikan sa mga kawani sa DSWD, Davao Occidental, SWAD o CIU sa mga barangay Nuing, Kamalyan, Sugal o Malanan. Matod sa ahensya, tumong sa mga ayudang nga maibsan o makunhuran ang panginahanglan sa mga pamilyang naapektuhan o mapakita nga dunay gobyerno nga anda matod pang mutabang kanila sa panahon sa kasubo o pagbangon gikan sa trahedya. Katapusan nga sa itong ekstra balita, mga katropa, House Prosecution Panel gi-question ang hangyo sa kampo ni VP Sara nga ma-dismiss ang impeachment case. Gi-question sa House Prosecution Panel ang hangyo sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga mabasura ang impeachment case nga gisang-at bato kaniya. Matod kang House Trial Spokesperson o Glano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, daw mas nakafocus ang depensa sa pagpahunong sa kaso imbes nga mutubag sa mga aligasyon nga gilatid sa Articles of Impeachment. Ipasigdahan usab niya Adyong nga walay probisyon sa konstitusyon nga nagtugot sa Senado sa pag-dismiss sa impeachment case nga walay bugos nga trial. Dugang niini, responsibilidad sa impeachment court nga paminawon og timbangon ng tanang ebidensya sa dili pa makadesisyon kung ma-acquit o ma-convict ang Vice Presidente. Nasayran nga gitakdang himuon ang pre-trial conference karong maabot nga Hunyo 18 samtang target nga sugdan ang trial proper sa ubaabot nga bulan sa Hulyo. Alas 9.08 na sa buntag mga katropa, huwag mo ka ito naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingumatong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang Sandigan. Extra balita. Alas 9.09 sa buntag.
0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao, Balik Eskwela 2026.
4: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J. Rod Croatia, Life Talk of Ms. Angeli Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
3: Balik Eskwela 2026. Brix Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gimarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang Sandigan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya na
6: summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
7: Summer na. Katropa.
2: Kaklaris. Ana.
6: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Oras katropa sa XFM 89.1. Clarex kayong alas 9:30 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropa. Anlang Huwebes kita karon, mga kaingsunan, napit sa 11 na sa bulan sa Hunyo 2026.
1: Sentro.
0: Bisperas katropa sa Independence Day. Kumusta kita karon, Throwback Thursday, usap kita karon mga katropa. Sa bato ang adlaw, ay bukad sa adlaw mga higala. Sa katropaga Jasper Magonsya sa Bagtimon mga kaigsunan. Kumusta kamo? Kumusta midaan katropa? Dabi na sa sakiling gasugod sa adlaw mga higala. Kung gumikan mga kaigsunan, angay ta magpasalamat sa akong labaong makagagaho. Pinagyapon, kanunay nagbarog mga katropa sa tabang sa grasya. Ang proteksyon sa tuwang labaong makagagahom. Nga na dapat mga kaingsunan no, sa pagmata pa lang sa buntag. Dili cellphone ang una natong hunahunaon. Ang una natong hunahunaon katropa, magpasalamat nga doon sa tuwang labaong makagagahom. Wala sa mga challenges. Kini mga pagsulay. Ibarog gihapon kita mga kaingsunan ni Kibubaw sa Kalibutan. Again, welcome sa tuwang katulumanon. Aga programa ga sentro mga katropa. Maghagpad sa mga balita, impormasyon, paservisyong katropa. Diri mismo sa tuaga panagabunuban. Kaya aga good morning, welcome sa tuaga mga kaigsunan. Kung gusto mo join sa tuang programa katropa, sa tuang hotline 0969-3-0537. Live na live, usap kita karon katropa. Gawa sa tuaga frequency nga XFM 89.1 sa dial sa inyong mga radyo. Live na live katropa sa tuang Facebook page ang XFM Davao Katropa Digital
1: Centro.
0: What's up katropa? Siyempre mismo sa tuang YouTube channel ang Katropa Digital mga kaigsuunan. Hoy katropa, update lang ta katropa sa tuang NBA Finals. Karoga panahon na Game 4 tali sa New York Knicks o kinigya San Antonio Spurs mga katropa sa Finals na niya. Hoy katropa, 20 puntos ang Knicks samtang 37 sa San Antonio Spurs. 41 seconds lamang sa first quarter. Alakulbaan ang uban kay basing katropa makabawi aga Spurs. Okay ang kartada karon sa serye may sunan duha ang daog sa Knicks, isa ang pildi samtang sa Spurs isa ang daog, duha ang pildi. Kung mulahutay ni karon ang San Antonio Spurs, matabla na sila duha ang daog, matag usa duha po ng pildi. Kung magpadayon kining lamang karon katropa nga anasa 17 points ang lamang sa San Antonio Spurs sa first quarter. 41 seconds na lamang remaining katropa sa first quarter sa NBA Finals Game 4
1: Centro.
0: Ato rin ipaisigutan o niya sunahan while maglawig na sa programa ang atong sparring partner mga katropa. Ano, nagpanikar usab kini may sunan o gabagong ligo gini kini ang atong sparring partner may lahin katropa ang Jubet Espanyol.
2: I feel good, I knew that I would not. I feel good.
0: Oy, feel good katropa ang Jubet, usa ka mabugnaong buntag ganimo.
3: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Good morning katropang Jazz. Sa mga katropa nato diha, kumusta man inyohang adlong Webes mga katropa? Webes karon ha?
4: Good morning.
3: Dili Biyernes.
0: Dili Biyernes ha? Webes ba?
3: Advance kayo mag-isip ang iba katropa ka Jazz. Bitaw mga katropa, good morning sa inyo makausab. Kumusta niyo ang adlong Webes mga katropa? To Throwback Thursday karon katropang Jazz.
0: Sama sa kong partner, fresh na fresh.
3: Daghana pod karon katropang Jazz ang kanimitong magano kanang mag magmuni-muni. Ang uban karon katropang Jazz kay nag una-una na og laag.
0: Ano man na muni-muni, inom-inom.
3: Oh, ana ra na.
0: Sa pana.
3: Kanang duha mo gina partner gina katropang Jazz. Pero bitaw mga katropa ha, dapat ubanan ubanan mininyo sa tuang programa, programang Sentro Hantod 10:30 karong adlaw, and of course, while nag-uban-uban ta nagduyog ta mga katropa, maghigop ta og Zantone Gold Coffee Mix.
0: Salamat kay katropang Jubet, gitimplahan ko niyo. Pila pud ka buk ang tutuan ni katropang Jubet?
3: Ano na siya, ako kay mo timpla pa lang ko mga katropa. Halata jud kayo katropang Jazz kay napa koy mga tingkoy-tingkoy sa kilid. Motimpla ta mga katropa og Zantone Gold. Ako wala naman good na apas katropang Jazz.
0: Ikaw timpla katropang Jubet.
3: Para makita nila, easy open ang atuang Zantone Gold Coffee Mix. Kumbaga, kailangan itier lang nato na siya dari sa gilid. Gisiun lang nato na dari sa gilid mga katropa. Ayan. Diba? Lastada kayo pagka abriun niya. Ibobo na nato na sa tuang mga tasa.
0: Ihuwad.
3: Ay, dagang salamat sa katauhay ha sa ilahang pamag katropang Jazz. O makita ninyo ang granules mga katropa na naadri katropang just visible lang ato ang malunggay leaves.
0: Ipakita gamay kay murag ikaw rin nakakita
3: gyud ra lang yan. Dijo sa basig murag makasala jud ta diri nga side kong ihuwad nato na yan, no? Makita ninyo mga katropa. Klarong klaro ato ang malunggay leaves atong mangustin.
0: Clarex kayo?
3: Clarex kayo katropang just nya kay wa man tay stirrer. Pwede ra pud nato ni gamitong stirrer mga katropa. Just make sure nga limpyo nyo ang mga kamot.
0: Oo.
3: Nga higupan dahil nato na pero kainit pa man.
0: Careful lang kay mahagbong ang imuhang nail. Kaya ang isa ba'y nabilin sa sakyanan.
3: Nabalaka ba ako ato katropan just nga na'y nabilin din to, no?
0: Malaan to hinoon din to.
3: Murag delikado ang resulta ito mga katropa. Anyway, no, atong ubanan na ito ang programa karong adlaw ang programang sentro pinagi sa pag-inom o healthy nga kape ang atong Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa makatabang aron mapaboost ito ang natural energy o niya mahatagan pagita katropang just or ma-enhance pagyod ito ang focus and mental clarity at the same time mga katropa masuportahan na ito ang daily wellness despite of a very busy lifestyle and manghimisong pagita mga katropa sa everyday natong ininom og Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Ayan, mapalit na katropa nga ito ag Xanthone Gold Coffee Mix sa ito ang studio XFM Davao o baka sa ito ang Yes to Health Clinic diribanda sa may Atbang sa Kawayan Drive Matina Crossing Cellpool Building. Of course, sa kinibang unang butika duol sa inyong nahimutangan mga kaigsunan. Alright, katropa sa ito ang motivational quote katropang Jogo
1: Centro.
3: Ayan mga katropa, itong motivational quote, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.
0: Ganahan nga ko sa akin yung tumoy ba? Tumoy lang ang mga er.
3: Ano itong er. Do the best you can.
0: Olog nga paminaw, Jasper. Kaya naman er ang tumoy katropa nga Jogo.
3: Mga nindot biya daw na ng mga er ang tumoy katropa.
0: Mao ba? Oo, kabar ko.
3: Better! Er!
0: Lay butong.
3: Lay butong ato sa katropa ng jazz. Bito mga katropa.
0: Ito pala ni Maya Angelou.
3: Matod ni Maya Angelou, do the best you can until you know better. Buhata daw tanan, katropang jazz. Buhaton daw tanan natong makaya. Pinaka-best na to. Hantod. Mabalaan daw nato katropang just
0: maayo na
3: maayo na di ay taani no kaya na di ay nato ni mabuhat na nato nga kanang dili na ta parehas dati nga mga papa and then kung kabalo na ka when you know better mas magbetter pagita do better
0: para mahimo kang best
3: yes oo napa man di ay mas greater sa better mga katropa and that's the best
0: ayan sa toa sa usma atong ginahimo applicable ni katropang yung
3: yes,
0: job net, no?
3: Sa everyday lives nato mga katropa bisan unsa man na sa trabaho nato sa atong pagpursu sa mga mahal nato sa kinabuhi kanang maingon na katropang jazz no so buhatang tanan ninyo makaya until you know better and then when you know better do better
0: ayan. Alas 9:23, katropa sa tuag Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuag Sentro Balita, ring panahon na mga katropa, migula na ang resulta sa post-mortem examination kag palaro 2025 MVP Rene Clark Butterbunia na nagpakita ang asphyxia by drowning o kakulang sa hangin tungod sa pagkalumos ang opisyal ng hinungdan sa iyang kamatayon. So by kinisa Certificate of Post-Mortem Examination nga gipagawas sa Medical Legal Division sa National Bureau of Investigation kon NBI. Kanduman nga si Butterbunia ang Nigerian student athlete nga si Divine Adili nakabsan sa kinabuhi uman sa giingon nga pagkalumos atol sa usak ka team building activities sa Dipakulaw Aurora. Paday pa sa pagkaroon ang investigasyon sa awtoridad aron masulta ang tanang detalye may kalabutan sa nahitabong trahedya.
3: Samtang gitakda nga maabot sa Davao City ugmang adlaw Hunyo 12 ang patayng lawas ni palaro 2025 MVP Rene Butterbunia. Ipahimutang kini sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal aron mahatagan og higayon ang iyang mga higala, supporters, teammates, mga maestra og kamanay nga makahatag sa ilang katapusang pagtanghod. Human sa public viewing dadon usab ang patayng lawas ni Butterbunia ngadto sa Agusan del Sur din kini hingpit nga papahulayod. Gikasubo pag-ayo sa dagang Dabawenyo og mga atletang yang kalit nga pagpanaw nga nahitabo atol sa saka team building activity sa Aurora.
0: Sa Pincas Bay, nagpaalim karon sa ospital ang usa ka lalaki human mapusilan sa tiil sa mga pulis atol sa iyang pag-amok sulod sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School sa Tagum City. Sa pagginabi sa XFM, gibutyag ni Tagum City Police Deputy Chief Police Major Niedsfar Mangkabong nga wala pa nila matino kung hubog ba ang suspect o sa bagyot ang motibo niini. Sumala sa kapulisan, nagdala o gasundag ang lalaki o misulay pa o gatigbas o sa kasibilyan na panuwa kini makaigo. Tungod sa hulga sa siguridad sa publiko, napugos ang mga responding police sa pagpusil sa iyang tiil aron mapungan ang dugang kadaot.
3: Sa Bicas Bayan, mga katropa, personal nga bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City aron masiguro ang paspas nga pagatod sa relief assistance ngadto sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog. Giinspeksyon sa Pangulo ang distribusyon sa relief packs o gisiguro nga maabot dayon ang tabang sa mga apektadong pamilya. Base sa datos sa Office of the Civil Defense, mikabat na sa 45 ka mga individual ang namatay, 630 ang samdan og 17 paniini ang gikatahong na missing human sa linog. Marayon sa bang rescue, relief o damage assessment operations sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao.
0: Alas 9.26, miduso si Senador Francis Kiko Pangilinan og balaod nun nga magahin og 15 billion pesos alang sa rehabilitasyon og recovery sa mga lugar nga grabe napiktuhan sa linog sa Mindanao. Sumala sa Senate Bill number 2259, gamiton ang pundo alang sa relief operations, rehabilitation sa infrastruktura og tabang sa mga pamilyang nawad-an og panimalay og panginabuhian. Ubang pa sa senador nga dako kayo ang kadaot nga nahatag sa linog sa mga balay, eskwelahan, ospital, ug ubang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa baguhay lamang nga nasinati nga trahedya. Ilaw man usab nga makatabang ang maong pundo aron mapaspasan ang pagbangon sa komunidad nga napiktuhan sa maong linog.
3: Katapos ang anig sa atong sentro, balita ang mga katropa, gikumpirma ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga gisgutan sa majority block ang posibilidad nga dunay laing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinihuman ang mikatag ng mga taho nga posibleng si Senador Francis Escudero ang mupangulo sa impeachment court. Apan matod ni Gatchalian, wala pa'y pinal nga desisyon o kinahanglan pa kinihisgutan sa ilang grupo. Sa pagkakaroon, nagpabiling si Gatchalian ang gilauman nga mupangulo sa impeachment proceedings nga magsugod sa Hulyo 6 ning kasamtangang tuig.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:27 Katropa, tudda kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Luya ba tong adlaw, katropa, katropang Jovet, inumta sa kinig Premium D3 Coffee Mix.
3: Kanang ubandra, katropang Jazz, nga bisaghantod daning mga oraso, wala paghihapon ni bangon, no? Kay nagluya ang lawas. Doon ay mga ginabati nga kakapoy, katropang Jazz, ato ng inuman, higupan, og Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, para matabangan nga mas mapabaskog ta sa tong pangadlaw-adlaw nga buluhato.
0: Okay, kini booster ni katropa, ang kining Premium D3, katuman nagluya di ha? Medyo kanang kapoy, kabila sa ang uban, pagkabalik og kanig eskwela, di ba, katong mga ano, katropang Jubit, higher grade na, o sabi, katong pang uban nga mga pagkabalik silang trabahoan kay wala pa na, ano, kining clearance or no, na-clear ang ilang for assessment sa kining structural integrity silang building gumikin sa Tayog. Luya deha, gusto mo katropang mo, bagsik mo, inumta sa kinigya Premium D3 Coffee Mix. Good morning, may aga.
4: Good morning!
0: Katropang Jubit, no, sa pagkaragpaminaw karon sa toang mga kingsunan, kumusta sila karoga gutloa, Ma'am Jing Pigredo. Good morning, Ma'am Jing.
4: Good morning!
0: Ay nga buntag katropa, tanan mga katropa, yung pa ni Ma'am Jing Pigarido, katropang Jovet.
3: Ano na ni, laras na ni katropang Jazz, hurot na, no? Good morning mga katropa sa Tanang Higayon. Una, Jud, ang labaw makagagahom, ang atong Ginoo, God bless kanatong tanan mga katropa. Yan, salamat Ma'am Jing. Katropang Carlo Jose James Torrefranca, good morning kanimo diha. O sa mga katropa nato nga nag-monitor, nagsubaybay sa tuwang Facebook Live karon, katropang Michael Lani Halandoni Talagtag o kay katropang Lovely Con Lucerna.
0: Ika nga katropang Jovet, kumbaga whisper ay prayer ba? Kumbaga ano, pagmatani mo, ang uban mangod katropang Jovet, unsa kung sa update, unsa kay isa nga nag-mission sa ako.
3: Unsa kay mga notification, gilove, baka to ako ang gipost kagabi.
0: Pila lang kahay nag-like sa ako aga post, pila lang kahay o kininag Angry Bird. Na dito katropa. Niyawain taon ang nasa taas yung taon katropang Jubit. Wag yun, nahon-nahon na ambisyon lang ka ng segundo na lang mga kaigsuna. Kana,
3: murag walay ang uban, katropang Jazz, wala na nagapasalamat no, sa bagong adlaw nga ilahang natagamtaman na po mga katropa.
0: Ayan, ang importante katropa sa tanan, no, ayagid ka kalimti sa pagpasalamat o usab katropa pagpangamuyo ang atong labawang makagagaho.
1: Sentro!
0: Ang mabot ng panahon nga ikaw, wadam ha katropang Jubit, at least nagapasalamat ha. O ganang kapangamuyo ta sa tuwang labaw makagagahon. Oy, update lang kataga tropa ha sa kining National kining Basketball Association NBA Finals katropang Jovet, no? Ang kining ano karon, ang lamang na katropa, lamang na lamang mga din eh. 47 ang score sa San Antonio Spurs, 25 ang sa New York Knicks. Doon ay pilali, naasa mga laka puntos ang lamang ani mga kaigsuunan. 48 na karon, no? 10 minutes and 45 seconds sa second quarter sa game 4 tali sa New York Knicks at Spurs. No? Sublion, ang Knicks 25 points, ang San Antonio Spurs 48 points mga kaigsuunan. Nahan si Katropang Jof, ani.
3: Wow, kanang na, ano na, nangatul na Katropang Jazz.
0: Nangatul, ha? Nangatul na ang kiling pusta. Ma'am Lovely Con Los Ernas, good morning, Ma'am Jovet, ang ganda mo. Shout out.
3: Wow, kaya mo ginako mga ganahan na mga ano Katropang Jazz. Kanang
0: happy
3: mga
0: Thursday daw.
3: Mga pagpanglus-lus.
0: Oh, ganang nga.
3: Kana malipay bitaw ka Katropang Jazz.
0: Ma'am Lovely Con, kabalo ko nga partida pa na imong nakita karon. Partida pa lang. Labi na gyud kung makabuhos na siya. Basta lagi, di lang ko mag-tell.
3: Basta na lang yun.
0: Bita, no? Ay, katropa, sa pagpapalik ko niya, katropang Jubet, no? Strictong safety compliance, gimando sa Office of City Building Official.
3: Okbo.
0: Kay mga katropa lagi sa Pilipinas, manggod mga kaingsunan. Same sa mention ni, ano, ni Engineer Rainier Amilbang.
3: Amilbahar.
0: Amilbahar, nga kanang kuan bitaw
3: kailangan mo follow ta sa tuang kanang standard no sa kanang
0: National Building Code.
3: Building Code mga katropa. Kaya para ramang gihapon na siya part sa pagpangandam.
0: Kaya ang linog na nana, ang linog dili kabalak-an daw. Kung preparado ka.
3: Kung preparado ta.
0: Kana mga kaigsoonan, ang linog dili makamatay. Mo term ni ani Engineer Amilbahar. Ang linog di makamatay, pero kung di ka preparado,
3: mamatay
0: gyud ka. Ka sa linog. Ato ni isgutan niya katropa. Gina-check usab sa tumang kaban karon ang mga eskwelahan kay balik katropa, balik na ang uban katropan Jubit o kining nga tungha.
3: Ala is lang uban.
0: Bitin man kayo isa ka
3: adlaw kay. Gilift ang suspension.
0: Okay, ugma, ano ba poy kay Independence Day baya og makatropang Jubit. Mapit klase. Kung pa nila dapat loanis na lang daw. Di man magpautang ang uban katropan Jubit. Opa, klase man
3: yun. Mag-klase yun.
0: Oo, okay. Tanaw nila mga katropa kung bag-bag-bag-bag. Bitaw, ikumidya lang mga estudyante. Bitaw, ato na isigutan o niya katropa. Sana pa yung greetings?
3: Ayan sa mga katropa ito kay Ma'am Lovely Con Los Ernas. No? Mula gito iyahang shout out. And dugan pa na itong mga katropa nga nag-monitor karon. Good morning sa inyo hangtan. Labi na sa mga naminaw sa ilahang tagsatag sa Kapanimalay.
0: Alright, so isigutan niya katropa. Kining kalabutan sa mga building diri sa Davao City og update usab sa kining lindog diri basta sa may Jensen man lamang katros sila ka baga pa hinumdum oras mga higala alas 9:33 na sa morning.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: Alas 9:42 na mga higala sa ato agya panag-uban-uban. Ato pagka Jovet atong pasalamatan di ay ng ato agya mga public service partners, no? Sa kining ato ang gilusad nga Balik Ekskwela 2026 mga kaigsunan, no? Atong pasalamatan kining nga Philippine Wolf Organization, 1105th Ready Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11RCDG, si Councilor Rugby Ibuyan, Match College of Technology, Mr. Edwin Alterado, Gerald Creation, Life Talk ni Miss Angeli Hill and Company, M2C Graphics, o si Kapitan Nestor Sirunay and Council sa Barangay Matina, Aplaya. Ayan. Papalihuli ko katropang Jof, no? Sa ato ang ihatag kanin sa ilaha mga kaigsunan. Sumanito mga public service partners katropang Jovet.
1: Yes, nagang salamat, no? Dili gid mag-succeed ang ato ang ipahigayon nga Balik Ekskwela program katropang Jas, kundili tungod sa tabang sa assistance nga gihatag, no? Sa ato ang mga partners. Ayan, nagang salamat sa makausap.
0: Ayan. Update na katropa sa Kilig NBA Finals. 34 ang Knicks, 59 ang San Antonio Spurs. Sa second quarter, 6 minutes and 35 seconds na lag mga kaigsunan sa second quarter. Happy ba mo? Or pindi? Katropa nga Jazz, kaya kung sa Knicks ka, mag-goal ka. O grip mo ka sa sign sa kiling Spurs, ka maka-tabla sila, di, malipayon ka. Diba, katropang Jof?
2: Daghang salamat.
0: Salamat daw sa katropang Jovet nga lamang ang kilig niya San Antonio Spurs. Bitaw mga isunan dito sa pagkahiskutan katropang Jovet, no? Kay ang ato ang Office of City Building Official na ito, mga katropa, ang ukbo na ito. Muni ang nag-inspect karon mga kaisunan sa mga building structures diri mismo sa Davao City. Para masiguro nga luwas kining balikan or luwas nga anuhan, kining nga trabahoan sa tuag nga mga kaisunan. Umikan sa ito na itabo na itong last Monday, itong 7.8 magnitude ng linog, tribanda sa may Sarangani mga katropa nga na-feel sa Davao City Intensity 5, perting kusuga o sa mga kaigsuna. Ito nga area, kanang gitawag na ito katropang Jovet nga dribble ang uyog. Dari sa medyo layo na, sway.
1: Yes.
0: Sway na, no? As per information, gikan sa kinig Feebox ni Engineer Rainier Amil Bahar mga kaigsunan. Now, dari sa Davao City katropa, mismo ang kining ato ang officer in charge sa kining ukbo nga si Architect Kay Shayar Toyani mga katropa, nag-awag kini sa mga building owners o mismo sa publiko nga i-report, no, kung dunay mga structural damage sa gumikan sa linog ang inyong mga opisina o baka inyong mga gambalay o baka inyong balay mga kaingsunan. Particular na labi na kini katropang Jovet ang mga building good nga daghan o mga tenants, no, kini bitaw nga labi na kung sample kana mga kondo or hotels o any building mga kaingsunan. Now katropang Jovet, dunay mga gipang red tag, yellow tag, nga ingon pa sa tuang ukbo, dapat mo comply kun sila mga katropa ay ha ni sila kumbaga i-allow at ganung clearance nga makabalik og okupa o makatrabaho o masulod or masulod ang mga empleyado diha mismo sa maong mga building mga kaingsunan. Actually, kuha ni katropang Jovet, no, muni ang measure, safety measure nga gilosad o gipatuman karon sa tuang city government of Davao mga kaisunan ngadto sa mga building owners o ngadto sa mga establishment owners. Kaya lisod mo gaay katropa kung kanang imong establishmento adagsaon og kining public o kining tao tapos wakay pagpakabana, dunay bitak, dunay liki, pero patsingan lang nimo na wala kini niagi og inspection gikan sa tuang mga engineers, architects or engineers katropang Jovet, libi na sa tuwang city katropa.
1: Mao gani katropang Jazz, no, katong sa previous nga linog nga nahitabo mga katropa, ubay-ubay ang mga buildings, no, gani mostly sa mga buildings diri sa Davao City ang gi-inspect, no, sa tuang ukbo. And after sa inspection

0: Rentag notice gikan sa tuang Okbo. Nag-include na ani mga katropa ang teleperformance, no, part kini sa SM City Davao at tanan nga level sa ilahang ano, sa ilahang kinibitang
1: building
0: ang sirado mga katropa. VXI office, no, part gihapon na siya sa SM City Davao, office lang pod sa VXI katropang Jazz, pero whole level gihapon ang apektado. Linmar Towers, whole building gihapon katropang Jazz. Bangkal Dormitory, entire premises na siya. Ang East-West AC Premium, right side sa pathway, kung asa no kato mga air condenser na install. Diri sa Vivaldi Residences Davao, building perimeter tungod sa falling debris. Og ang Madayaw Residences sa NHA 11 Building 85, whole building gihapon mga katropa. Samtang gipagula sab no ang yellow tag notice ngadto sa mga building nga dunay mga moderate structural og non-structural damage katropang Jaso. Dunay mga limited access no, labi na dito sa mga restricted areas og subject to approval paghihapon. So ang mga yellow tag buildings, lakip na nini ang Magallanes Residences, ang itong Barcelona hallway sa building o gang Valencia hallway sa building. Lakip na sab ang Felcris Centrale, ang fire exits 2 o 3 kay dunay falling hazard. Verdon Park, no, ato aning na bisita ning Verdon Park katropang Jazz, no, katong Belvedere. Kuan siya katropang Jazz, tulo man ata naka building.
1: Oo.
0: So dito sa gitna,
1: ilang tower nila.
0: Atong tower nila. Sa gitna mga katropa nga nagtapad nga kinibitawng tower ang dili pasudlan as of the moment mga katropa, no. Napagid ang NCCC buhangin portion sa Davao Famous interior facade, no, og katong portion sa top and play mga katropa. Ang Alorica tanan nga production floor walay access mga katropa, dili pasudlan, og diri sa SSS Medical Building along rapod sa ilahang rear wall. No, so ang uban pa nga mga na yellow tag, lakip ng Abreeza Mall, ang Pinnacle Hotel and Suite, ingon man ang kining Gaysano Mall of Davao katong sa Santa Ana exit parking nga building mga katropa. BPI, no, along ano ra pod kaning AC Premium katong nalang po yung mga falling debris og sa Paragon Davao. Dunay mga exterior side nila nga nang buak katropang Jazz.
1: Kung magpaklaro sa to ang LGU nga kining compliance strict safety compliance gibatuman karong panahon na katropang Jove, dili na ingon nga kalaban nila sa mga gikalaban nilang negosyo, ang negosyo iipit nila katropang Jove, kay gipaklaro na sa to ang Okbo mga kaingsunan nga kuan ni sila para lang yun sa safety sa to ang public. Yes. Nagnegosyo ka diha pero imong nga building di man di ay
0: ingon ana kaligon, delikado,
1: integrity ana. Yes. Delikado. So kini karon no pagpatuman ani nga sila sa musubay sa kining requisitos o kining latag karon mga kaisun nga safety compliance diha mismo sa Okbo. So mo nang safety actually ang pinaka bottom line ani katropang Jubit na safety sa to aga public kay ang diha baya dili ra ba ang mga empleyado ang nada katropang Jubit labi na kog transacting public kada bitong sa mga opisina o baka kining dunay mga establishment nga daghan o dagsaon gyud og ato ang mga katropa o mga katauhan. Natural mga kisunan nga i-prayo gyud ang safety diha mismo sa maong establishmento mga kaigsunan. So, doon na mga ubang building owners katropang Jubit ha, nag-siguro na, nag-comply na po sa ilang mga requirements. Ang uban, nag-proseso pa karong panahuna. And uban po nga mga government buildings mga katropa. Munang uban katropang Jubit, it doesn't mean nga ang ginarumbo karon kini mga private. Tanan ni actually ginasubay mga kaigsunan. O niya, uban nga mga buildings sa gobyerno na subay na po. Gani, nagbalik naman gani ang eskwela karon katropang Jubit. No? Atong ichi karon si katropang Marvin, asa siya banda karon nga akining eskwelahan.
0: Okay. Para ma-appeal po og check. Actually, daghan ang mga nangutana katropang Jazz, mostly mga na hatagan og notices kini mga buildings lang, no. Wala pa yung mga tunghaan nga nakita nato katropang Jazz.
1: And it could be nga ang nag-inspect man po nga ang gobyerno sa mga government nato nga mga establishmento. Posible doon ay mga katunahagbong nga mga atop but na
0: dili pero dili nga naka-grabe.
1: Oo, ayan. Malihan ko katropang Engineer Tolich no, ang atoag situation sa gawas regarding sa kinig mga tulungaan kaya nagbalik karon mga kaingsunan. Eh, kung ato makita ba sa uban nga mga posting kani adto katropang Jubit no, asa naging nga kining adlaw, ano labi mga portion ba yapod mga kaingsunan nga nay mga ano ba kanang na damage but mostly gyud sa ato nakita based sa itong observation kinigil sa mga private hall.

0: Los mga katropa. Yes. No? Sa Davao City lang kinaisigutan mga kaigsunan na sa Davao City ni. Kader kong mall, di ba? Atong nakakita nato sa aging adlaw, naglibot ka turbang mga jubit na ito'y portion nga bago parang butang pader sa isa ka mall na hagbong. Sa inyan na ba mga kaigsunan? Kaya lahi mampun ang ubang mga malls kung garoon kay dili sa inyan na kanisiminto bitaw. Kanang I don't know kung saan nga klase katurban jubit nga kumahagbong siya mura na pulbos
1: kanang ano kay siya no kanang kung tanaw na to ang ang mixture niya katropang dyan
0: mga styro bang maguwang sa styro
1: di press dati ang mga siminto kay mga bagtik jo kay buo-buog siya nga mahulog karon kay naka murag pulburay siya pag once nga mahulog siya mga katropa
0: mabungkag siya inig kahulog ba bitaw kumbaga kung kadapat tigga tao dili nga na ang tingali ang damage sa buton mga katropa. Alas 9:53 na sa tuang kinig panagubunuban atong i-check si katropang Marvin Iba no, kung asa iyang location ani karong panahon na mga kaisunan no, kung musta pud ang pagbalik sa eskwela no human sa linog natong naklabayng adlawng Lunes mo ni ang mga pangutan na katropang jubit sa uban karon gipa tungha pamagihapon ni sila karon nga apiki man ugma kay ugma di ba June 12 ugma is Independence
1: ano na,
0: Day
1: kanang holiday
0: oo nya gipa tungha ino nato ang mga kabataan muna ang mga pangutan na pud sa uban. Pero mula din na kay kumbaga na nabitin na katropang jubit, 'di ba? Kay Lunes pa uta dapat nakahunat na aga balik eskwela mga kaigsunan. But so far mga katropa naman na pasumpo silang calendar days.
1: Yes.
0: Ilapin na nga pilat na karun?
1: Three term. Tama, katropa ang ipatuman. No? So, sa one term, sa first term katropang Jazz, isa kasimana na ang nakulang. No? O bawion nila karon mo, rason nga doon ay pipila ka mga LGUs, labi na sa katong mga affected areas nga naglift na sa ilahang suspension.
0: Si katropang Marvin ay ang gi-check kining banda Vivaldi Residences sa kinig Davao o sa Gired Tank sa Okbo. Muni ang lugar o kini sa ka-building na ay pool sa taas. Itong nag-viral po nga, nag-sway-sway and maklaro ni mo ang kumbaga movement po sa tubig niya sa pool sa taas. Katropa, natos balita katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Di ba karon Marbs, walay movement na karon Marbs kay I don't know kung nag-comply na sila or on the process pa. Ba't kumusta na karon sa naimutangan ni mo katropang Marbs?
3: Yes, ang tuning oras sa katropang Jasper, katropang Jeveta, pabilin mga katropang nakakordon ang kinimismong perimeters sa Vivaldi Residences, partikular kining Euro Towers mga katropang isa kini sa nailhan o kinidyong daghanagin na kaingon nga isa sa pinakaligon nga building din sa Davao City. Apan na gumikan usab sa gipaygayon nga inspeksyon o assessment sa Office of the City Building Official mga katropa, lakip kini ang Vivaldi Residences sa gideklara nga red tag mga katropa, hinungdan nga sa kasamtangan na padayon ang gihimong restoration o wala una gitugutan ng mga residente sa Baoga area ang makasulod. Gumikan lagi ni ining ilalong kini sa red tag o kung asa visible ang dagkong cracks ni ining nga maong building. Actually sa entrance area mismo kana mga katropa, to lang sa gikuan o video apan mo kana ang karong mismong butag atong nakuha eh, grabe po sa kainit no, lisod og mag dugay sa kainit sa panahon na ni mga orasa. Pero sa kasamtangan kana to nakita mga katropa is fronting area sa entrance mga katropa sa Vivaldi Residences samtang na apoy part sa mismong poste ni Ana, adunay pag-cracks. Meaning to say, falling debris, kanibitaw mga plaster, pinaster sa naisgutan na nga mga pader mga katropa, nagkahulog-hulog. So anytime is concerning, matod pa ang sitwasyon ni Ana mga katropa. Ganit ulot ni ini, nagpagawas na po o nagpagula na po o advisory o impormasyon ang Vivaldi Residences Management labot ni ini kung asa nagpadayon ang ilahang restoration mga katropa. Nutusap, sa rekombinasyon sa Okbo nga dili usa kini pasudlan sa mga kining residents sa maong pagumikan ni ining posible nga mga pagkahulog sa mga debris mga katropa. So ipasalig na lamang sa Vivaldi Residence Management mga katropa nga ilasang siguruduhon nga ma-eliminate tanan potential nga mga hazard sa tibuok perimeter kana sa building ay pa man subli kining mag-operate o depende na sab no sa kining pag-aproba sa Okbo kung safe na kining nga pabalikan o mag-operate mga katropa. So ang focus karon sa operation at makita sa mismong building nga na ay mga kining ongoing nga repair mga katropa, restoration mga katropa ni ining exterior part o sa gawas nga bahin sa maong building human kini usab giilalom sa inspection. So isip ka bahin sa precautionary measure gikordon kana nga wala po'y makaagi nga mga kining pedestrians nga mag-agi sa kilid nga bahin o duol sa mong area gumikan sa pag or alam sa pagsiguro sa safety ni ining ato ang mga pedestrians sa mga katropa hinoon naliwala sa pagkordon ni ining video pinaka metros kana nga sa perimeter sa maunga building mga katropa hinoon wala kini nakaapekto og dako sa ato ang dagan sa trapiko mga katropa gani ning mga orasa natutong gisubay kay dripod sa pinakel building mga katropa islakit ini sa gideklara isip kabahin sa yellow tag mga katropa yellow tag ini sa okbo subay sa ilahang gihimo nga assessment kung asa mahinumdumahan nga lakit ini ang mao nga building nga gadaling girespondihan sa mga personay sa Santa Ana Police Station human na matikdan ang gagmay nga mga kadaot mga katropa niini nga hisgutan nga struktura samtang mga pipila ka mga residente dinhi mga katropa is matugpa na ay bahin nga nahugno aga kining sa kasikbit nga mga area ni ini og sinoo na mga katropa way natala tong kapulisan nga mga casualty taliwala pa man sa nasinating kusog nga linog ni atong mga naklabay nga Lunes mga katropa sa karon ato pang gisubay ang uban pang nga mga kay sangli talking about usab sa mga tulungaan ang ato ang Davao City National High School subli na mga katropa nga public kining balik klase na karong adlaw ato kanang nasubay kaganina gumikan usab sa kining gihatag nga kining pagtugot mga katropa ug na kumpleto na matod pa sa Davao City High ang mga requirements safety requirements ug safety kining assessments mga katropa inungdan nga subli na sila nagpaigayon og klase karong adlaw
0: katropa. Barbs, kining Vivaldi Residential sa nakita ni mo na naga in and out ani nga building or naka close gyud ang ilang entrance.
3: Close gyud ang entrance katropa nga Jasper. Gawas na lamang ni ining mga trabahante nga kabahin sa pagpahigayon o restoration o repair sa maong building.
0: All right, Katropang Marv, salamat kay sa impormasyon da mismo sa downtown area.
3: Yes, mga katropang, mukha na atong update sa itong pagpanubay sa Vivaldi Residence kung asa kabahin kini sa girentag sa Okbo dito sa Tog Ciudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report! Live report!
0: Matsalam, Katropang Marvin Ibano. Mula katropang Jebet, so ongoing, tingali posible ang process nila sa pag-comply sa kinig strictong pagpatuman sa structural integrity sa mga building sa Davao City.
1: Muna siya katropang Jazz nga kinahanglan na ito sundun mga katropa. Kanag kung magkukod taog building katropang Jazz, kailangan mag-follow na tadaan kasi pag-abot sa panahon, mas dakugid ang damage. No? Mas mag-problema na hinuunta kung ingon ani, dali ra kaayo matando.
0: Hindi, bisang unsang nga kining ano, kanang building, mabalay man na, magamay nga balay. Bisang nga kanang ano, katropang nga Jobit, kanang bitong sa mga pader, na may mga hagbo
1: yes,
0: pader,
1: on,
0: na po na ikaw nang kumbaga ratio da kung saan pag lastar anabang, di po na matumba, basta-basta.
1: Depende gid sa pagtimpla pod katropa nga just no dili ra day ka basta-basta diha magmasa-masa lang.
0: Okay, umanggan ito sa kining probinsya nga ang himuon nga tawag ani kabilya bambo. Nang kuwayan bitaw kita ko nakatrupang Jubit. Tan-aw nimo siya sa gawas pero ting mraglig on pero kung imong kwanta tadyakan dili na katrupang Jubit, pulpo gid na siya kay manay pasabot ba nga it doesn't mean nga simentado inyong balay ang structural integrity ana okay na. Naanay mga
1: kay ano ilang una ay ligo na ni kay ano ligo na ni naanay ano eh na, naka simentado ta
0: na na pay uban nga building yan sobraan ra pud og grami posti katropan Jobed kay makita man sa engineers grabe po ning overkill na makini mga posti pero kato ate siniguro tong sa mao nga kini nga tagiya na pay uban nga lapad kayo nya perting gagmay pa ino posti lagyo pag ino posti so kana mga katropa makita na sa to ang mga expert dia mismo so hoping tanong as soon as possible tanan nga kini nga magipang red tag yellow tag sa tuang okbo katropa mo comply ni kay para gin sa safety dili lamang sa Dabawinyo apan sa to mga bisita o sa mga isunan nga mo ani sa to ang syudad
2: sentro
0: oi sa magbalik katropa. Maki-update utap sa atong kaubanan sa Jensan. Unsa na ba ang dagan karon sa Jensan? Pila gani ang dili karon sa Sergeant Katropang Jovet,
1: sa Sergeant Katropang Jazz na sa 34 no ang pinaka latest. Dili sa Davao Region 12 ang death toll na natala sa OCD 11 mga katropa. OCD nationwide kining 45 tanan total no, sa mga sa death toll sa kinatibuk ang Mindanao.
0: Mindanao. Ayan. Update sa itong NBA Finals, katropa. Halftime, no? Uman sa first and second quarter, ang Knicks, 49 points. Ang San Antonio Spurs, 76. So doon ay pila ni katropang Jovet, 27 points mga katropa ang gok doon sa kining New York Knicks pag abot sa third quarter. Centro. Katropa nga itong angya panagubunuban, gihatod sa bikini kaninyo, misunan sa premium D3 soft gel capsule mga katropa. Ang benepisyo, ano yung same gihapon sa
1: same
0: coffee?
1: Same gihapon sa itong premium D3 coffee mix katropang Jazz, pero kini siya nakakapsula lang. No? Isa ka inuman lang na ito mga katropa. Ang premium D3 katropang Jazz, usanin ka vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil o moringa seed oil extract. Nga taas ni siya og medium chain triglycerides mga katropa.
0: Right. Balik mi katropa, quick break lamang. Wala mas pila ka mga pahinomdom oras. Alas 10:03 na sa buntag.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
16: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Sanfon Vitamin C.
19: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
18: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
21: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!
24: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, Centro!
0: Alas 10:09 na gyud katropa sa tuag nga panagabanuba. Good morning kay Sir Carlo Jose James Torrefranca, mag ang bungang DJ.
1: Aba, ang bungan yun.
0: Kuan, ang next program ni. Ni ang bungan.
1: Si Lay akong pagkabasa, ambungang...
0: Ampuan?
1: Ambungang DJ. Akong pagbasa, murag nalibat ko kadali katropang jazz.
0: Kuan to, katong lahat mo B-U-A-N-G at ato ay mga pasabot.
1: Marag na akong pagkabasa, no? Pero bitaw, mga ambungan mo na mga ano daw katropang jazz.
0: Kanang kuan, kanang mga gwapuhon o gwapahon.
1: Lahay mo, nagapuhon kayo mag-alanganin man. Kung
0: na siya sa 50 pa ubos.
1: Dili, masigurado.
0: Oo, ayan. Kung baga, alanganin ba?
1: Alanganin
0: kung baga, sala sa init, sala sa lamig. Ayan, maki-update na katropa, dari mismo sa tuag, isa pa yung Jensan, labi na sa sutanan, mga kaingsunan sa ato, in town, mga kaingsunan, dari sa may Jensan area, katropa. No? Kay atong nakita in town, nga tunay mga hapla, gin katropang jubit uban, nga mga establishmento, no? Katong uban nga mga structures, mm-hmm, dari sa may Jensan area, nga posibleng daan na pagkatropang jubit, o baka maagi po yung napuruhan in town, sa kinig maong linog, and na ay mga hingkabsan sa kinabuhi mga katropa. Ito, kumusta ba ang kiling tamang? Labi na nga, may bisita kagahapon katropang Jovet, no? Mm-hmm. Si Pangulong Bongbong Marcos dili sa may Jensan. Kumusta ang pagdawat sa taga Jensan kasab kay Pangulong Bongbong Marcos. Katropa na to sa balita dili banda sa may Jensan area, katropang Ivan Pulunan.
25: Live report.
0: Katropang Ivan, kumusta dili karon to ang mga katropa?
26: Okay, katropang Jasper o katropang Jovet sa may buntag sa mga katropa diyan sa XSM Davao. As of now, katropang Jasper o sa may Glan Tarangani Province. Para kamustahon kining dalan, kumagya na pa kining naisitang tulay katropang Jasper. But as of this morning, sa data sa ato ang picture sa toll sa mga casualties na rin mismo sa siyudad sa Jensan. Isang ka na nga sa 17 ang namatay katropang Jasper Katrapang Jibet, samtang duwa pa ang padayon pang ginapangita. Oman sa pag-igo nining makusog na linog, diri mismo sa pong siyudad sa Jansan, kanyang pong nakalabayang adlaw Lunes. Magsarabing bagong datos, gikan sa PDRMO Jansan, karong buntaga Katrapang Jasper o Katrapang Jibet, mapotosab sa sa 94 ang biktima, ka mga biktima, ang kasamtangan karong na-admit sa Balay Tambalanan, samtang aduna matod pa 569 kung masayo pa ang nakabaton o minor o apan nakagawas lamang ikan sa Balay Tambalanan. Tawag kini mga biktima ng tropang Jasper na natalausap no ang kinibang unong kalibo o pito kagatos o 24 ka mga pamilya ang daling gatiman karon o man maapektuhan sa nasampit ng kalamidad ni atong nakalabayng Lunes katropang Jasper. Samtang sa bayan usab sa mga nagagubang infrastruktura diri mismo sa Mundak Bayan, mukabat nga ito sa 73 ka mga istruktura ang nakasinati o structural damage lagit na niini katropang Jasper. Kining pipila ka mga eskwelahan at usaw-usawon kining sa bayan sa mall, doon ay unong ka mga malls ang nakasinati niini maong structural damage. Doon ay 11 ka mga ospital, 7 ka mga hotel, 14 ka mga eskwelahan, 3 ka mga simbahan, 4 ka restaurants o fast food chain, insurance bank, 2 ka buok, doon ay 2 ka pharmacy, 11 ka mga government establishments, 3 ka mga barangay establishments, ingon man 3 ka mga subdivision o kung mga residential areas, 1 ka warehouse, duwa ka dalan o kung lakit na di ang tulay, doon na po'y duwa ka private business o duwa ka terminal diri mismo sa among syudad sa Jansan, katropang Jasper o katropang Jibet. Samtang sa pagkakaroon, nagpadayon ang halapad na relief o rescue operations sa lokal na panggamanan, araw matabangan, kiring mga pamilya na labing na apektuhan sa nasampit niya katalagman katropang Jasper o katropang Jibet.
0: Ayan, katropang iba, no? Kumusta ba? Doon na ba yung mga lugar na medyo layo or remote area na matawag ito nga naglisod ato ang mga gobyerno sa pagsulod ar matagan o matunulan o hinabang, katropang Iban?
26: Yes, katropang Jasper, tama na. Padulong gani kasaron siya kwan sa Glang Sarangani province. Actually kaduwa na ako ning attempt na makalahos dito sa maong munisipyo. Ato ning tan-awon karon na actually naa nami diri sa may malapatan Sarangani karon na mao na ning last nga munisipyo nga paingon si Glang. Ato ning suwayan karon kung maagyan na ba kining tulay nga nahugno pud kato pang Jasper kay katong mga miaging adlaw. Limitado pa lang ang tabang, labi na ni mga pagkaon, mga mainom na tubig na nakatulog dito sa isang lugar. Kubikan lagi kay ang ang means of transportation lang, katropang Jasper, pinaagi sa paggamit o bangka, sa vessel sa ato ang maritime o Philippine Coast Guard. So, bultuhan ang pagkatulog ni ining mga tabang. Kung niaging adlaw po, pinaagi sa ato ang Quanford Air Force, igamit ang ilang chopper katropang Jasper akay ang mga hinabang food packs ikan sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD Region 12 para nga dadun dito sa pipila ka mga kuno mga apektado ni ining maunginog. As of yesterday kagabi katropang Jasper diri po sa may bahay sa Sarangani doon na natala nga 20 food ka death toll katropang Jasper. Sumala ka na sa PDR mo sa Rangani, but karon namayag po itong mayor sa Glan na posible pa kinay madugangan kaya doon na pa dahil mga natala ang natabunan gumikan sa pagdahilig sa yuta kaya itong adlaw mismo sa pag-igo nini makusog na linog dari sa among lugar katropang Jasper.
0: Ayan na katropang Iban, masulti ba nato nga kining mga casualty karon wala kay ni sa sentrong bahin sa tuang syudad inay sa mga kabaranggayan nga kumbaga ang uban sa landslide prone area and then uban na sa mga kabalayan katropang Iban.
26: Kung atong isputan ang sa Jensen katropang Jasper nga dunay 17 na katag-katag actually kung atong subayon ang mga gigikanan sa mga namatay nagikan din sa halos sa mga establishment po kung katropa ang Diyos, sir. Kung hindi ko masayop, doon ay tunog sa Savemore, Kalumpang. So may barangay Kalumpang, katropa ang... Pero medyo layo niya sa sentro ng bahayin sa sudad, kining Kalumpang. Pero grabe ka populated mong gunihin mo nang adagan kayo. Usa sa mga pinakadako ng barangay sa dyan sa Kalumpang. So doon ay tulungan na recover, gikan sa kuano sa Savemore, Kalumpang, katropa ang Jasper. Samtang kung di ko masayop, tulupod gikan sa KCC Mall of Jensan. O ang uban ay mga gikan sa Beach Resort, katropang Jasper, nga kinibang nalumos sa diyang naitabo kining maong linog niya itong mga panauna. And then, doon na po titila, may isa, kung di ko masayop, gikan sa atong public market rin sa Jensan. Ang uban, naal sa mga barangay-barangay po katropang Jasper.
0: Ayan, lastly, katropang iba, no, kanang ang sitwasyon karon sa inyong Malabyan, naabay mga nag-tent sa gawas, kumbaga mahadlo kay napabay mga aftershocks karon nga sinati nato diya karon sa inyong area na imong tangan, o kanang ginasubay nyo karon.
26: Kagabi is ato pag tuyok-tuyok diri sa siyudad katropang Jasper, unlike kung niaging mga gabi, katong niaging gabi, good. Wala di tent, wala yung mga tent, halos dito lang din sila sa kilid sa dalang katropang Jasper, dito sa mga pipila ka mga establishment kung walay kadaot na nabiling sa linog, dito sila nagatambay, halos mga pamilya, nagkita ganin na ito katropang Jasper nga, wala bang nagsigig pa may pay kay Brown at itong mga time. But karon, luckily, nabalik niya pa ang supply sa kuryente. Ang uban siguro, nakauli na siguro sa temporarily ito sa ilang mga pariente. Pero ang uban, natin mga report po niya nakuha nga ang uban naglatag po dito sa Oval Plaza. Kay mo itong direk sa sentrong bahay sa syudad o itong pinaka-safe sa pagkakaroon nga puyan kay hangtod sa mga niyang kadlawan ng tutunay yung mga kwan eh, doon ay mga aftershocks at na-experience siya hindi mismo sa itong syudad o medyo makulat-kulatan nila binag itong mga na-kwan yun mga nag-nagupa ang mga palay nila medyo traumatic para sa ilahag katropang Jasper.
0: I see. Ayan na katropang Iban, amping mo dah kay na mo isubay karon da sa medyo mga remote area na og amping mo ang atong team while subay pata sa uban mga update diri mismo sa to ang area sa Jensan o kining Sarangani katropang Iban.
26: Sige. So muna ang latest report may tungod ni ning limo ni kabot ni mismo sa among area of responsibility diri sa Jensan o Sarangani katropang Jeff sa Tropang Jovet o gikan sa Exatom 95.9 General Santa City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis sa Tropang Ivan Polonan na XFM News.
2: XFM Katropa.
0: Ay salamat Katropang Ivan na Polonan, no? Direktamente sa may Jensan area o Sarangani Katropang Jovet. Kayo na yung mga portion gihapon nga dimantuan gumikan sa mga landslide ginaa sa dalan.
1: Yes, Katropang Jovet. Mga ano sa Katropang Jovet naglisod, no? Ato ang mga amping responders in town sa pagsulod sa mga area nga daghan og na hitabo nga landslide.
0: May mga debris. Dili tong debris.
1: Fallen debris.
0: Kada mo guna ang marag depo ba? 90 pero ipa silent gud nila sa
1: depo.
0: Depo. Ang lahi po tong naita.
1: Lahi to sa dili to pwede katropa.
0: Oy, katropang Jobet ha, before ta malimot. Ato ana ka huyo. Kalimot ko katropang Jobet.
3: Kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon.
0: Isa to mga tropa. So, man, ito na patawagon sila?
1: Oo, pwede na katropang Jazz.
0: Oh, well, no? Waiting ta katropa. Tawag po mga isunan. Kaya itong isigutan po ng kalabutan sa katong kamatayon sa doa ka mga player sa kinig Ateneo di Manila University, mga katropa. Dahil mapangutana na inigawas ka ron nga video katropang Jubit nga drone shot dahil ni katropang Jubit. Kalihang gitabang, no? Katong grupo kay ato nakita katropang Jubit nga daw mahulog ba nga gilampor na sila sa kining balod? Muto na nga bungkag sila katropang Jubit. And natin makita nga ay naka-rescue nga pero isa ra ni katro katong lifeguard
1: nakasuot og life vest
0: color orange
1: coral
0: kining dito orange. Sa kining area mga kaigsunan unang daga mga pangutana bisan kita mga netizen mga tropa nga kumbaga og measure sa safety atong isigutan mga kaigsunan daghan og mga pangutana kung ang mga parents na inform ba labot sa nature or risgo sa aktibidad kana no? Doon na ba'y consent forms mga katrupa? O maklaro ba dito nga unsa ang risgo nga posibleng abuton sa mga mu-attend atong team building? Mm-hmm. Kana, nung mga pangutana, mga kaigsunan. O aware ba usap ang kining mga coaches, kining nga staff sa mga panghit, kabalo ba mulangoy ng ilang mga players?
1: Isa po na nakatropa dyan ang pangutana.
0: Limitasyon sa matag atleta. Mm-hmm. Kana, mga pangutana
1: kung
0: ba?
1: Kaya ba nila
0: kaya
1: na?
0: Ba? Oo, dili man siya kanabitong kuhaan ka, kanang advance kay ka magunahuna. Ba't ka na ba?
1: Part for mga, ano siya ba? Kanabitong preparedness, prevention. Kanayin na nakatropa dyan sa wala pa nahitabo. Kailangan aware ba na sila?
0: Kung ipadayon ba na ito ni, mulahi man ang dagat dire.
1: Yes. Oo, kung baga, kita lang kusog kayo ang current bisag tagatuhod lang to no well ginabira
0: bundak,
1: ganun
0: sa bundak ang mga balod ana ba mga kaigsunan naabay medic or first aider nga present that time while nagadrill ang mga kabataan kana nga
1: duol ba within the vicinity ba sa training area papalihok
0: ko katrupa nga tulid sa katong video no nga ato ang kortisyon nato sa GMA News sila ay nagapost ali first mga katropa kada bitong gitabang mga isunan na butingon nga muna ni PC mo to daw tong PC sa katong katropa Jubit sa katong lifeguard nga unang nga niabot dito
1: para mabira daw katropang Jazz
0: kumbaga nabay ka ng ano nabay naka-standby mga katropa nga equipment or flotation devices di ba while nag-drill sila while nag-lutaw dito mga katropa nabay standby nga lifeboat dito nag-unong-unong sila while nag-drill diya mismo kilid sa baybayon nga legitly matun palagi nga taga-bagtak ang gilaw mo pero na-i-portion nga mubangaw lagkalit mo nang mulalom nga mga kaingsunan o kusap mga katropa ang mga atlita ba gi-monitor ba yun the entire nga mga ano mga activity nila mga kaingsunan o sa kapaspas ang pag-respondi katropang Jubit kaya itong makita no nga
1: murag wala na siya ano eh kanang lupay-pay na siya katropang Jazz
0: pagbungkag ba nila gipangita pa to nila asa ni banda si dapit. Ano si Rene ana mga katropa
1: pero nay mga nag-ingon nga dapat manggudaw kung dugay siya nga nalumos medyo bloated na dapat pero kato wala manggudaw nag di siya bloated
0: mula gina mga pangutana Jazz. Kung sample kining mga pangutana po nato katropang Jubit kung naalang ni siya tanan kung magagi-address ni tanan before pa sa activity kung pag-igo sa balon tingali posible katropang Jubit pagpangita niya na yung naka-standby nga rescue team na yung naka-standby nga lifeguard nga daghan kanap itong lifeguard katropang Jubit nga dili sa resort sa team yun ba? Diba lahi man tong sa resort kanang nasa yung team
1: sa ilahang within the team nila
0: nabuntag sila oy maka-responded diretso kay ang nakita nato diri katropang Jubit sila sila ra nang tinabangay in town didto mga kaingsunan kung naamay ni adto didto nga a lifeguard dili pul sa enough ga makasapuputanan kung nangayo o pila ka tawo ang nangayo og tabang diha mismo sa maong insidente. Katong gi-mention katropang Jubit nga sa mga more or less 20 sila kabuok.
1: Oo, katong
0: nga na ibutan isa ka team sila plus coaching staff.
1: Katong na katropang Jazz nga naanay nag aerial nag naana ang di ba katong drone
0: katong na tong nagpa-respond na.
1: Yes, nagpa-respond na sila so unsa kadugay kada bago nakuha.
0: Oo. No? Kana ang time ba? Oo, time element ana sa katong pagkabungkag nila sa igos sa balod and kanang nag-drone shot na katropang Jubit nga ato makita nga doon na may mga nagtinabangay mga kaigsunan. So kana nga portion ba pila ka minuto na mga katropa ang interval ana no sukad nga katong igo sila allegedly sa balod o sa atong pagkaunsaa until sa time nga nakuha nila kining itabang nilag alsa kining nga lawas kay kung kani katropang Jubit kung si ano na si Renina no
1: kanang alsa nila katropang Jazz no si Rene kay medyo ano
0: kanang mga nitabang na posible yan ang mga kaubanan pod nga apil sa ano nakahukas man sila katropang Jubit
1: wala pat koy wala kana nga time katropang Jazz wala pa nato nakita tong naka life vest no nga
0: na sa pinakaunaan na katropag engineer Tulich no akong ato nang mabalik na atong naka life vest na ato makita nga lifeguard posible na sa resort but dili sa team kumbaga dili why on standby nga naka standby nga ano ba
1: ayan
0: nakita na sa
1: kana muna paghaon no kanang paghaon gid saya katropang Jazz
0: muna nga kumbaga duha sila kabuok tapos na initabang atong uban pod katropang Jubit nga sa next na sa end sa video na mga kaingsunan. So,
1: ay, nakita na na-observe na to sa tubig, no? Tagatuhod siya, kusog ang current, pero naanan na sila sa tunga eh.
0: Kung baga, sa gunson ang, kung baga, igo sa balod ba? kana katropang Jubet layo siya no kana
1: kumaga layo siya.
0: Dili siya nga nakaduol sa kana bitong shoreline gyud katropang Jubet nga maka ingon ka nga wa na ka sa tubig kay nagawithdraw sila nagabaktas pagod sila katropang Jubet to kanang ilang ginaaswat na pila pa na ka metros mga kaigsoonan kada lang daan mga tropa so kuminta og katang negligence perti daghana mga katropa accountability katropang Jubet diha gyud pud mga kaigsoonan mga katropa mismo no gani ana na toy gi-file nga elbow katropang Jubet kailang kuan ba a notice dito sa immigration nga mag watch list bitaw katropang Jubet I mean kanang i-flag ka ba nga dapat di ka mo gawas no ang kini nga coach mga katropa nga foreigner sa maong team si Tabagwin
1: si ano kanang, pero ang nay mga ano katropang just recommendation iban no sa UAAP pero kana wala pa confirmation gikan sa UAAP mismo doon na lang mga nagkalat karon sa social media so dili pa ta dayon maka ano mga katropa ha maka mutuo ana mga katropa kailangan gyud og confirmation
0: immigration lockout bulletin order no kana mga katropa no nay nag-request nga ipailbo kini si Tabagwin para di makagawas
1: kay basig
0: basig magawas
1: busig daganan pod no ang responsibilidad mga katropa kay bisan pa og walay foul play nga involved as long as dunay nakita nila no nga kinibitawng negligence mga katropa still responsible gihapon siya sa nahitabo
0: lahi ang katropang Jubet granting nga dunay disgrasya da lahi ang kubaga ang resulta ani kung nay naka standby yun nga rescue team either ambulance ka diha or usab katong naa didto katropang Jubet nga mga life guards nga naka on boat ba nasa lifeboat mga katropa nga nagabay-ubay sila while on training sila or sa maning nga klase nga training ilang gihimo mga kaigsoonan diha mismo sa area like kumbaga matabang diretso katropang Jubet and dili po tingali duha or isa lang ka kanang rescuer.
1: Tinood gina katropang just kay kung nai on standby nga rescue pagkakita pa lang nga nagstruggle na
0: sa lumon diretso
1: di na pay chance
0: Kumagun siya kanang pinaka importante ani ang time mangud.
1: Yes, time gud siya. Kumbaga ligas ra mangud minuto ray ligas mga katropa, do na pay posibilidad nga masalbar unta kung nay on standby nga naa gid duol.
0: Kana pinaka basic gud na katropang Jubet. So granting nga tingali wala na pa balaan no, nahibaluan dito sa mga usab nga klase nga kining information ngadto sa parents nga mo ni ang rigid nila nga ano rigid pa kung tawagon na ilang training. Kung dapat lagi daw natin...
1: Dili rigid. Kay according sa mga previous katropang just nga naka-experience, deadly training lagi daw.
0: Rigid, rigid. Deadly rigid.
1: Deadly
0: pero dapat katropang Jubet ang mga tulungan ani before ni mo release sila, kumbaga, mananghin ba ni sila? Di ba? Mananghin ba ni sa ilang management nga mo gawa sa team bonding or team building me? Dapat makabalo mismo ang kining ilahang management or kining sa Ateneo nga mo ni ang rundown mismo sa activity day 1, day 2, day 3. Unya wala da
1: wala nakabutang
0: kay nakabutang dito for team building para sa basketball team. Pero walay breakdown bitaw katropang Jubet unsay activity.
1: Yes, wala na.
0: Unsa ba nga ma-assess ba? Yes. Maghatag sa recommendation, oy, magbutang ta na og kining medic. Katong previous ba nga team building sa lain pun nga team last year nga doon na po'y hapit malumos. Nabas lay post assessment ato, oy. Atong next year maghimo ta na gyud tay team ani magbantay sa ilaha.
1: Dapat na ani, kanang buhaton nato nga kay last year na inahitabo. So unsa kaha karon simba ko basig na anak ko. So unsa pwede ko
0: kana bitong mag-istorya mi ni Sexy Sassy kaganina nga ng mga what if ba? Kanang dili man sa paranoid way. But what if may tabo ni?
1: Kana gid advance ba? Advance mag-isip.
0: Muna mga katropa.
1: Kailangan advance
0: sa advance mag-isip ng karong pitsa 15 wala kay kwarta. Ay dito katropa. Sila pala nga tangan kay ugma moabot no, moabot in town mga isunan kini niya dalon diri I mean ang pateng lawas ni Rini katropa diri sa Ateneo High School.
1: Senior High School sa may bangkal.
0: Una ni siya dalon dito sa may Talakugon, Agusan del Sur mga katropa.
1: Pagkatagaan pa og chance ang mga Dabawenyo nga mag public viewing.
0: Kaila niya yung mga schoolmate, classmate o labi na katong mga ano niya, mga fans.
1: Yes, ani? Supporters niya kining na sila itawag Bebot no murag
0: Bebot ang iyang dagnay or Mr. MVP.
1: Oh, Mr. MVP.
0: Bebot or Mr. MVP. Katropa, alas 10:32 na. O, kinsang gini katropang Jovito.
3: Yung ang guyuhan sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung ang guyuhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon.
0: Oo, oh, katropa nga, Jovi. Tagaan nato sila og 30 seconds para mutawag kay Watay Dugoras.
1: Sige, tawag mo, mga katropa.
0: Ayan, mga kaiso.
1: Tawag mo diha, kaya to ang tubagon. Ayun ay, nag-text din katropang Jasser, ma'am. Good morning sa inyong duha. Namino ako sa inyong programa, Alex Kabuhayan, sa may mga People's Village, Davao City, Amping Tangtanan. Good morning, mga katropa. O, matod pa ni katropang Jules, diri sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Ay, katropang Jas, i-greet na ako. Well, nagapaabot tagtawag, no? Greet na kog happy happy birthday di ay no si Mami Corazon Becada diri sa may Aglayan Malaybalay, ang pinakabuutan pinakagwapa sa nga tanan nga mami ng Aglayan Malaybalay, pinakalami daw ni siya muluto katropang Jazz
0: daw pa lang sa ang, ako okay pa mo ko katila
1: pinakalami ni siya muluto sa Aglayan. Kulami gina
0: muluto, okay, recommended naman ni mo.
1: Itawag ni siya og superwoman. Happy happy birthday, Mami Corazon Becada. Actually, yahang birthday ani karong Sunday pohon. And
0: gi-advance lang nimo.
1: Gi-advance lang nako kay para ano, para wala pang birthday, happy na.
5: Happy birthday,
1: happy, happy birthday, Mami. And see you soon. Pohon-pohon kung makabisita ta no, pag magbisita tag Cagayan, makahapit ta pohon diri sa may Aglayan.
0: Ay, katropa, sa atong huyo mo ni siya atong huyo katropa, oh.
6: Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin na ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon.
1: Klaro kay mga katropa, of course, no? Ang ato ang Vice President Sara Duterte.
0: Katropa, wala tayong igong oras pala. Pasata, mga iso na, no? Nag-sipat-sipat na sa ito si DJ Sexy Sassy. programang Rated PG yung makauban sunod katropa ko tablas 12 mga kaingsunan ako sa baga to ang XFM News Nationwide makauban ang XFM Mega Manila o yan taod-taod katropa.
1: Daghang salamat sa tanakiguban sa mga programa gika alas 9 hanto alas 10 imedya karong adlawa ugma na pudpuhon mga
0: ayan katropa. Sa mga impormasyon o update bisita atong nga page
1: XFM Davao Katropa Digital ang ato ang Centro Media Facebook page o atong YouTube channel Katropa Digital.
0: Katropa, ugma na pudpuhon sa ngalan sa kinatibok aga puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa ubos nga lagad sa kanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Kiniusap si katropa aga Jasper Magonsya sa programa aga Centro
1: Kamatuuran ang Sandiga.
7: Centro.
0: Oras katropa, alas 10:34 na sa buntag.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
27: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
28: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
29: Long have we waited.
30: Panduway First Five.
29: Zach Tabudlo.
30: Flo G.
29: December Avenue.
30: Parokya ni Edgar.
29: And Kamikaze.
30: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
29: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
7: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
10: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
12: Xanthon Plus Coffee Mix.
13: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudyod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi og luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer og mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap og pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw og dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata og paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema. Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, namatikdan na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala na sila si May o Danny De La Cruz.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: X-F-M.
10: X-F-M.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Exciting. Summer man nakatrupa.
14: Ang saya
15: sa summer. Sa Tibuok X-F-M Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa.
17: Summer na, katropa.
18: Kaklarets, Anna.
13: Exciting.
19: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG!

0: PG.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greeting.
3: Oh,

0: Mayong adlaw, mga ka-XFM. Asa man mo karoy ng mga katropa, naba mo sa inyong mga panimalay? Nasa trabaho, nasa sakyan ay, nagabiyahi. Mga katropa, ayaw pagdiya or ayaw ibali. Nauban-uban ta sa kahanginay. Ako yung makauban karong oras sa mga katropa adlaw nga Huwebes. Hunyo 11 mga katropa 2026. Ako inyo ang sexy o sweet nga sassy mga katropa. Wailain DJ Sexy Sassy. Og welcome mga katropa sa to ang programa
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes, puno sa kalipay, puno sa gugma, sa musika, programang pampagana. Mga katropa, pwede mong text sa tuwang text line kung sa inyong gibati diha karong orasa. Malipayon ba mo diya? Mga katropa, ang tuwang text line 0969-333-0537. Mga katropa, live pod kita sa tuwang Facebook page karong orasa mga katropa, no? Sa XFM Davao. Ayong buntay sa mga katropa na tulihan, no, nga nagpabugdos ilang mga tinapok. good vibes ang mga katropa na while kamo nagamerienda dihan. Kung sa inyong gimerienda karong oras sa mga katropa, pag-share po mo diha. Share ba? Kung pwede pa lang, no, mga katropa, ang gugma i-share. So, hindi man pwede i-share ang gugma, mga katropa. Kung nanay tag-iya, di na pwedeng i-share, mga katropa. Dapat iyahalang yun. Mga katropa, ayong nga buntag sa mga katropa na tudihan, no, nga mao pa dyan din tayo pagliso. Mao pa dyan pagliso sa ilahang sa manday, iliso sa si. Ang angay lisuuno eh. O mayong buntag sa mga katropa na to diha nga mo pa dyan pagbangon. Mo pa dyan pagmata mga katropa, no? Ganong unto naman mo mata?
2: Pinawa!
0: Uban na, nautuhain! Okay, nagbebe time pa may. Parat sa naol, naay ka bibi time.
2: Pinawa!
0: And a shout out sa ito mga katropa, no? Nag-

0: Naglantaw na sa tuang kahayag karon ng gwapa kay ko sa ilang screen riay. Bisag dako kayo ang makuha sa kuang kalawasan. Ay! Now, gwapa kayo ta diha. In fairness. Oh, ano gina mga katropa, medyo manibago gita mga katropa no sa tuang so ang plastada pero okay lang na. Atong hinay-hinayan mga katropa. O madala rin naghinay-hinay basta bago pa gani mga katropa. Hinay-hinayan man siya na. Hindi pwedeng ato dayong i-kuan ba ka na ganing. O sa kuan pa iduot dayon.
1: Pinawa!
0: Nakadelikado ba yun ang mga katropa kung diretso ta kuan ka nang kanang i-kuan dyan ba full force dyan dayon. Dapat hinay-hinay lang. Ah! Manang galing mga katropa, bahalag hinay. Basta kay nunay. Ayun na naman ang gugma mga katropa, bahalag hinay. Iyang pagbati. Ay, importante ikaw lang. O gwa na hilain. Gugma kaayo. Mga katropa, maayong buntag. At hello eh.
1: Pinawa!
0: Mga katawa lang, wala lang. Oh, hello, maayong hapon sa... Ay, may hapon na may noon. Oh, murag na anad mangguta mga katropa nga ating hapon na ito ang tinggawas ba?
1: Pinawa!
0: Tinggawas sa screen.
1: Pinawa!
0: Pagpasensahan nyo na yun mga katropa, ha? Murag adjust pag itagamay sa ito mga volt.
1: Pinawa!
0: Alright mga katropa, oras sa Pilipinas, oras dyan 55 sa kabuntagon. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Turbo. Oh! Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Nako, dirita. Sa siguradong di makulangan, hindi maalang-alang si Missy. Yes. Mga katropa, Turbo ay deterrent supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sa mga katropa, pag-turbo na. Ay, pagbiya mga katropa, uban-uban gihapon ta sa itong kahanginay, ginilamang sa 89.1 XFM Davao. At ang paminawan ng mga kantang mupakanta, mupasaya o makapawala sa inyong kakapoy, adlaw-adlaw. Mga katropa, stay put in standby.

0: Ako si Jubilin, na ako'y gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: katropa, alas 11:08 na sa kabuntagoy. Ang oras mga katropa, tod ka na to sa Turbo. Gamita kini mga katropa, 30 minutes sa usa maglabing-labing kay Missis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo mga katropa ay dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika. Kadoon lang sa inyong mga lugar. Welcome back! Welcome back mga katropa sa tuang programa
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes. Good vibes lang ta mga katropa. Kainit kayo ang panahon. Martigid kainit sa panahon mga katropa. Okay, untong tutok na giyon. Wala to mga katropa diha busy pol sa ilahang paghikay para sa ilahang mga paniud doon. Uban po is busy kaayos sa ilang mga ginbuhatuin. Labi na sa mga naka-on duty karong oras. Ano? Nagkapanipa na kay murag gayaw-yaw na ang ilang mga kuto-kuto diha. No? Shout out! Ang atuang mga viewers sa atuang Facebook Live. Kaya natuwa silang i-greet mga katropa kay basing mang luod unya sila no na.
2: Pinawa! Huwag
3: kang mag-isip na
0: Mayong morning, sexy sassy. Shout out sa tanan from Lovely Con Lucerna. Hello ma'am, maayong udto diha no kayo. Alas 11 naman gyud, udto naman gyud. Naman gyud mapunggan. Hello kay Nonoy Villanueva. Maayong buntag, sir. Maayong pagpalanog DJ Sexy Sassy. Thank you. Maayong good morning mga katropa from Rex Ordiniza. Yan pa si Sir Carlo Jose James. Pwede bang mag-request DJ yung song na Make You Feel My Love by Adele? Okay, try na to na siya later on. Shout out diya sa mga Sir Carlo, no? Ano sa man yung gibuhat ni Sir Carlo diya karong orasa? Ano sa imong giluto diya, sir? Or basig na ni Udto na ni si sir, no? Sayo pa
2: rated PG.
1: Rated.
0: O, diba?
2: Pinawa!
0: Bot-bot, may nito mga binayaran dirig. Tuplo ko eh. Ayan, maayong bunta. Gagaton Gonzales. Shoutout diha sa may Midsayap area. Ayan sa tuang mga katropa diha. No, nga kanunay, gasuporta sa tuwa nyo. Labi na gud sa tuang programa.
1: Rated PG.
0: Damo gud nga salamat. Katropa, ang atuang text line 0969-333-0537. Text na diha mga katropa kung sa yung gibati karong orasa. Oh! Gibati pa mong kagutom diha. Gutoman ganyan mga katropa pagkaon dayo. Dili magpapas mo. Kalisod kayo ng mga katropa ang mapas mo. Tayo wa na gani mag-remind sa tuwa. Pasagdan pag ginato atong kaugalingon dili pwede. Dapat mga katropa maning kamot na lang gid ta kay wa may mag-remind.
2: Santon ba?
0: O di ba? Anong na nabag-o man ni?
2: Pinawa.
0: Ano man ni?
2: Pinawa.
0: Anyway, shout out kay Sir James diha sa may Libungay. Hello DJ, shout out lang. Kamusta na ikaw? Uy. Sir James pala ito. Thank you. Naka-view sa sato ang live karon no. Diha sa may Libungay. Maayong uto diha Sir James. Sa to ang mga katropa diri sa Davao. Yan maayong pagpaniud to mga katropa. Kaon na diha. Kaya hindi ka mukaon, ako'y kaon diha ron.
2: Pinawa!
0: Ako'y mukaon ron.
2: Pinawa!
0: Kaon mo mga katropa, ayaw mo pag pagutom. Nalisod ka ining mapas mo ta, wapag itay love life. Huwag mauna, di na na mao.
2: Pinawa!
0: Oras sa Pilipinas, alas 11:12 sa kaduhan. Nagkatropa ang oras sa tudkay nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing ni Missias. Siguradong mas mulami o muligon pag yun ang inyong relasyon. Turbo mga katropa ay dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o Lazada o mga butikang adool sa inyong mga lugar. Mga katropa, more kwentuhan na more chikahan pa kita karamundaga. Ayaw pagbihaw, ighawa sa'yo mong lingkuran. Sa'yo mong posisyon di haroin. Nagduyan-duyan baka mga katropa, stay with lang. Kaya mabalik pa nga tong programa.
1: Rated PG.
0: Hindi lamang mga katropa sa 89.1 Extra Found Davao. Extra Fine Music.
3: Mahal kita.
0: Extra Fine Vibes.

0: That was a great song, mga katraupay. Bakit nga ba mahal kita? By Rochelle Novel.
1: Kapag ako ay nag...
0: Ano man gina mga katraupa nga ma-question man gina to sometimes? Anong higog ma man nato siya? Anong love man ako siya? Masay na niya, anong in love kay ko siya ha? Dapat labayan daw asin.
2: Pinawa!
0: Okay. Remember mo ana mga katropa katong gilabayan og asin?
2: Pinawa!
0: I don't know kung tinuod to siya. Pero ana gyud mga katropa basta mahigug magani ka sa usa ka tawo. Sometimes ma-question gyud nato ang atong kaugalingon. Ano man? Anong siya pa man? Charot!
2: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, welcome back sa itong programa eh.
3: Rated PG.
0: Ayan sa mga katropa na ito, dihan nga naminaw sa ilang mga radyo kayong udto ha. Maayong udto din ha sa inyo mga auntie, mga angkol. Hopefully nga nagka-prepare na mo sa inyo ang pang paniudto diha karong orasan. Shout out side sa itong mga viewers sa ito ang Facebook Live. Hello kay Rex Ordiniza. Ano siya? Pwede pa pa-request DJ? Maling akala. Thanks and more power. Isa ka rin pala sa mga nabiktima ng maling akala, Rex.
2: Pinawa!
0: Ang sakit, Rex. Ang sakit ang kamatuoran. Lagi na mga katropa, no? Kaya ganing ginatawag nga, pa-fall. Mga pa-fall. Tapos enig ma-fall na ka mga katropa. Di nakabiyaan, no? Uso na siya katropa. Kabalo mo, taganta mo og mga pipila ka mga tips. Kaya nang maingon na ito nga, pa-fall gani nga mga person.
2: Pinawa!
0: Nang maingon og... Mikao na ka. Alamingon og, ayaw pagpagutom diha ha kay. Bakaslan para bati ka. Diba, mga pa-fall ka ay na sila mga katropa, no? Anik mahulog na gani ka mga katropa. Punta raba og saloon ka, dili raba. Muna nita magpailad mga katropa. Nag-resold ka ining mailad ta mga katropa, no? Tapos mahigugma na sad ta. Lisod kayo ng mahigugma ta sa taong watag higugma. Hello, good morning! Okay, lisod kayo basahon imo ang name. Pero si single mom ni siya. Maayong buntag. Masabay oras diya sa inyo karon mama. Ano? Ito ang mga member sa mga kaungo.
2: Pinawa!
0: Kamusta naman ito ang mga kaungo-ungo, di ha?
2: Pinawa!
0: Isi naman ito ang mga ungo-ungo, mga katropa, no? Kaya naan naman may giungo-ungong lain. Masahay, mingaw! Masahay, sad, pati kalingog-ngog. Marara po na siya love life mga katropa o sahay. Kaya nang ma-feel mo nga love kay kaniya. Masahay po, ma-feel mo nga murag wala ra. Murag siya napulaan mga katropa. No?
2: Pinawa!
0: Inautwa pa na pulaan ang mga nahigugma diha. Dapat mga katropa ko mahigugma, dili gyud dapat mapulaan. Padayon lang gihapon ang pagbati sa gugma. Gugma. Bisa mo to kainit ang panahon mga katropa tungod sa inyong mga gugma diha. Para sa Pilipinas alas 11:29. Alright mga katropa, no? Stay put in standby mga katropa. Kung nang gilangaw naman tadi buhi pamanta. Gilangaw naman ko dari mga katropa. Anyways, alas 11:29 sa kautuhan. Mga katropa ay maghawa sa inyong lingkuran at maghawa diha sa inyong ligdaan kung sa inyong posisyon. Ay, mabalik pa si sexy sa mga katropa. Dali lang. Sa 89.1 XFM Davao. Extra fine music, extra fine vibes. Programming
3: Rated PG. Rated PG.
0: All start, mga katropa, alas 11.30.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
13: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Flo-G.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
14: Panduway First Five.
15: Brought to you by Panduway,
14: the world's number one rum.
15: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
14: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
15: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
14: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
16: Nak, merienda time na.
17: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
18: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
17: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
19: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
20: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
21: M2C Graphics, Davao.
5: pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
21: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
22: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katrupa.
21: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa DSK, ikaw ang bida.
23: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
22: Kaklarek sana!
24: Exciting!
21: Rated PG!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.41 sa Kauduhoy. Katropang hataang oras, hatod ka nato sa Turbo. Kamita kini 30 minutes. Sa maglabing-labing kang misis, siguradong mas mulami. Huwag muli goy ng inyong relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong mga lugar. Maling akala. Requested by Rex Ordineza. Kasi muntik na talaga. Muntik na talagang madalas sa maling akala. Buti na lang napigilan. May na lang dyan naka-break. Anyways, mga yung old to, sa itong mga katropa di Hano nga nag-loving-loving karong oras, I know why, gitiling oras. Abuntag maod to. Mahapon. Basta kay gugma ka mga katropa, di igin mapunggay. Na madali kita. Makaingan kita sana all. Ana pa si Mbet Abiliana. Dili mapulan. Which is mapunan. Dili daw mapulan. Ihara daw punaan. Mayo. Ito mga katropa, dili biyaan. Which is dungagan ragyot. Okay lang man na dungagan mga katropa, basta kaya lang yun buhion. Pero kung dili gani kaya buhion, biyaan lang giyapon, ay nalagtuga-tuga diha katropa, no? Ay na pagtuga-tuga kung dili kaya. Alam, parang may something. Pinaasa mo kasi siya, Rex. That's why. Nagkakaganyan. Hi, Christopher Samson. Yan katropang Chris diha sa may Jensen. Kamusta mo diha, mga katropa? Hopefully na okay lang mo diha. Bisan pa man sa panghitabo last day, mga katropa, no? Murag makalulisang gid kaayang nahitabo dihang dapitan sa may Jensen. Yan, shout out diha kay katropang Chris Borja Samson. Diha sa may Kalumpang Jensen. Kay medyo okay ra siya dito, no? Kaya kauban ihang love wine. Si Ati Ging, ayan, maayong nga uto diya sa inyong tanay. Anyways, mga katropa, ang atuan text line 0969-333-0537. Ayong pagpaminaw sa mga gahungit-hungit na silang paniud to karong rasa. Sa mga naniud doon na diya, eat well. Kauntaron. Okay, para tarungon. Sa mga katropa po nato diha, no, nga napagid in town sa biyahe. Ay, wa pa ginaabot sa ilahang mga destinasyon. Amping-amping gid sa inyuhang pag-drive diha, mga katropa. Kung hasder na ka mo drive, bisag ngit-ngit ka, balog ka mo drive. Sana all nalang gid ka ayun. Kasi magusto pa gid nga kanang maingon na to nga master ka ay mo drive. Bisan pag ngit-ngit mga katropa, I recommend you po ang ating turbo. Bisan pag magpiyong ka mag-drive. Oh, tulin gihapon kayo. Mga katropa, gamita kini 30 minutes sa usa maglabing-labing ni Missis. Siguradong mas mulami. Muligoy ang iniwang relasyon. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga doon lang sa inyong mga lugar. Hello, Ma'am Helen Cosino. Shout out here sa Milan, Italy. Good morning! Ciao! Kamusta po ang ating morning? Nakapag-agahan na po ba? Kinsay nagpaasa nimo sa lapod na ni nimo nganong ning asa pud ka aroy. Ito no, walay ma, walay nga, walang magpa ano yun, hindi nakalimutan ko na tuloy. Walang mapaasa kung walang magpapaasa. Tama ba? Basta yun na yun. Dita mag-asa para... Dita mag-asa mga katropa, no? Para sa Pilipinas, alas 11.46 sa Kautuhon. Mga katropa, ang oras atod ka na to sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina na puno sa vitamin A. About 10 times na mas dagan o vitamina kaysa karot. Dakong tabang arong munindot og klaro imong pananaw. Santon Vitamin C sa alkaline vitamin C. Nagatropa, more kwentuhan, more chikain. Dagan pang chika o shoutout. Sipot ang diya mga katropa. Mabalik pa ka itong programa.
1: Rated PG.
0: Dini lamang sa 89.1 Extra Fine Dabang. Extra Fine Music. Extra Fine Vibes. Exciting.
1: Rated PG.

0: Sana all mga katropa, loves Gyapon. Araw sa Pilipinas, alas 11:54 na sa kahapo. Sa kauduhoy na hapon niya. Sa
1: Pinoa!
0: Ano nga dali, manggit nga maghapon.
1: Pinoa!
0: Mga katropa, alas 11:54 na sa kauduhoy. Ang oras sa tod kanato sa Turbo, mga katropa. Nakulangan ka ba sa performance? Ako, dirita, sa siguradong di makulangan. O di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa, dietary supplement for mine. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Shout out sa atuang mga katropa dihano sa atuang live. This high nuwang. While nagahungit-hungit sa inyong paniud to diha E12. Oh, shout out kay Sir Solomon Antonio. Ay, mayong hapon, may hapon sa...
1: Pinoa!
0: Oh, wala pa gid naliso ang vote sa hapon.
1: Pinoa!
0: Oh, maayong ood to diha no sa mga... Nagpainit karong orasa. Mga katropa, 11:55. High noon. Manatay igong oras magkatropa noon. At dito say bye-bye na po at this point. Manamilit na ta mga katropa samtang napay oras. Okay, usahay ba mga katropa kung gustuhan pa nato pero di nagtatagaan og time. Kailang umingan pagig ka, give me another chance. Pero kay, di naman good siya. Di natin ipugos atong kaugalingon. Ay lisod na mga katropa. Dito ta sa willing muhatag og time sa tuay. Pero mas nindot jud ang kalabasan sa gugma, no? Tiyo. Kanin yung gugma, mga katropa, no? Ano man yun, eh?
1: Pinoa!
0: Ano di man yung masabtan ang gugma, mga katropa? I know, isa po ka sa mga nahigugma diha. And until now, question niya po ni mong kagalingwa na, ano nahigugma, mga waning bayana, tawhana? Parti mo niyong maldita, ha? So, una, parti yung butana. Parang parti namang maldita, ha? Iyang gusto matuman. Diba mga katropa? Which is, ano yun ang gugma mga katropa? Usahay lami, usahay pait. Pero mas mulami kung gamitan og turbo. Yan sa mga katropa na to di Hanoy, dinagod kasugakod. Pinakasugakod tungod sa pang-idaron, tungod sa kakapoy. Mga katropa, sulayan nga to ang turbo. Wala yung giningon mga katropa nga, piti-piti yung agi. Piti-piting agi. Alright, alas 11:57 sa kauduhay. Na mga katropa, dagan salamat sa iyong pag-uban-ubay. Adlong Huwebes. Hunyo, 11 mga katropa, 2026. Umanasad, same station, same program, at the same DJ. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon. Amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye! Mayong pagpaniudo.

0: Как пларик сана.
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Detol sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
5: Suspensyon ng klase sa Lindol Heat Area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
4: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa State of Calamity dahil sa Lindol.
5: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V. binatikos ang pahayag.
4: Website ng Senado, katropa, nahack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi nadamay.
5: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Tab Baldwin.
4: 9 sa 10 Pinoy pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea. Headlines.
5: Sa balitang regional, malawakang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City. Headlines.
4: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
5: Headlines. Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasay nyo na ang XFM News Nationwide.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Tatuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
4: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Umakyat na po sa 47 ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Naabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Jensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa paunang assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
0: XFM. SM News Nationwide.
5: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
0: FM News Nationwide.
4: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, Deo Guzman, XFM Mega Manila.
2: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kamataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teachers allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Dayud Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Iginit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbango ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
5: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacanang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senators Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng vice-presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
4: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa manong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gait po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
5: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Dinikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
0: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate nitong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipacolao Aurora noong Lunes. Samantala ay natasa na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
0: XFM News Nationwide.
5: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nang pahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagwa ito ng fact-finding review kongres sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adile. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipacolao Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahing konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports na yun ang pagsusuri na tukoy kung may kapabayan sa panig ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas maigpit na student-athlete safety protocols. Ang insidente ay nagmulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nanawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, katropa, dumistansya Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap
6: Sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec Teresa Lazaro. Pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatanda ang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa baho de Masinloc.
0: XFM News Nationwide.
5: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyadong bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional.
6: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta Era Espinosa, XFM Iloilo.
7: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilak ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa pulis. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
5: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
8: Rain or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo o Diyos 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro Para sa kanilang ikadalawang puta, anim na chapter, isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga issue at hinaing, katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng foot riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpinde sa rider ng 2 araw na walang abiso na nilay paglabaga sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas anila itong nararanasan, lalo na kung may kinakan silang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unun-umunong nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya ang kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tiguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tiguegrawa at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
4: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Sos Mar Joseph sa Tagaan at Saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Nauwi sa Saksakan na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa 2 grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa 6 na magkakampi, 3 ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, saksak sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa Tagaan at Saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: 74 anyos na lola posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilalang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5, Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng nalunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang verifikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
6: Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon, western section and northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
5: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
6: At sumikat po araw, 5:26 kanina, katropa. Inaasahan lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
0: Balitang International.
6: Atin po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Sandton Gold. Ikasubok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na makatutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay edited sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan ni na Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
6: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pa 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, Katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee habang nakuha naman ni RJ Abarrientos ang Best Player of the Conference Award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang Best of 7 Final Series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa Game 5.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
6: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
6: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
12: XFM.
13: Kaklarik sana. Exciting.

0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: XFM 89.1.
6: Sa Clarix sana!
7: Exciting!
8: Din ito. O, parehas lang ito dun sa ano, hinahanap mo. Ay, maging mapanuri po, mga katropa. Napin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandyan po iyan, mga kaibigan. Ha? Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin po ma-avail sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede niyo pong puntahan. Pwede niyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating po mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede niyong subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok-buyang Korean therapy. Sa mga gustong sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa ating pong pangangatawan. Ha? Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, Natchotrad therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, ano, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doco Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung atin pong Natchotrad therapy. Para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Okay, subukan nyo yung Natchotrad therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage, meron po yan silang mga combination ano ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo. Kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila. Ano? So, napakaganda yan kasi kompleto po yan, mga kaibigan. Ano? Yung natural therapy po natin na yan. Ha? Kaya bisitahan atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? So, mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Eh, narito ang atin pong mga branches.
6: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
9: The secret of health.
10: Healthy habits, healthy life.
11: The secret of health. Health info.
8: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ahead sa atin ng Premium D3 Softgel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha? Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi nagsabi na ano naman ako, slim naman ako. I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So, we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na, healthy ako. Eh, pero yung timbang mo naman, sobra-sobra. Ayan, overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan, kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gano'n ba kaganda yung kondisyon ng inyo po mga kalamnan. Muscular endurance, kung gano'n siya tumatagal, ano? Flexibility ng atin pong pangangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O, baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na may, ano, yun nga, maipaling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng ano, fitness, ano, or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa ba ng iyong hagdanan? Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga ano, mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong ano, likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin diyan. O, masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nila magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They can they are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? O, kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano, they sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag na mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. O, hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT nyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yun na isasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, no? Possible na for now, hindi natin nararamdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawa, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan, balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balanse. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porque wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level ng iyong pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? Healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, ito yung isa sa pinaka-importante. Ang stress, hindi natin maiiwasan. Kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat makaka-cope up yung atin pong pangangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakaka-cope up kung ano man yung situation na kinalalagyan po natin, no? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa ating pong partners, for example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga

magkaroon ka ng ano, magkaroon ka ng ano yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? O, maliba na lang pag hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano, ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, na lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness. Ano? Why being fit doesn't always mean being healthy? Oh, ito, bigyan natin ng example. Ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na ano ka, physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual. Ano? Oh, pwedeng ang itsura Muslim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. O, mas mataas yung, ano, mataas yung visceral fat. O, yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, ano? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun, ano? At sabi sa mga studies, approximately ha, 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan, sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems, ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi ano na basketball player si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila ano. So, na-overtraining mga katropa ano at nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao ano. Maraming mga ano, mga athlete ang bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila. Ano? And other athletes also, even though alam naman natin na layo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta ay talagang strict yung kanilang diet, but others athlete ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila mga kaibigan. Ano? They even also have depression. Ano? Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, or stress. Ano? So, ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siyang magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit ha, but not completely healthy. O, yun yung pagkakaiba po nun mga katropa, mga kaibigan. Ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo. Ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero
nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth. Ano? So, ibig sabihin,

0: maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman mga katropa, mga kaibigan? Na? So, yun yung differentiation ano, ng being fit and being healthy, mga kababayan. Ha? So, okay na kailangan, mahalaga yan. Ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan. Ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun. Ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy. Ano? So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan. Ha? Okay, mamaya, pagkapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan. Ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya. Doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong apat na portion. Ano? Itong, ano na to? Itong fitness and health. Ano? Merong four combinations. I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Mamaya, ipagpapatuloy po natin yan, mga kababayan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag mo pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasailan niyo po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulog po mga kaibigan, magbabalik po ang programa The Secret of Health.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: O sa Luther ng Laguna, mahirap pag acidic, sinisikmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po.
6: Good morning po.
5: Ano po pangalan natin, ma'am?
6: Ligaya Vicente.
5: Okay, ma'am, sa kape po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
6: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
5: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So, ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
6: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
5: Yan po yung available po sa pharmacy.
6: Thank you po.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo sa ating talakayan, mga katrawa, mga kaibigan. Ano yung ibig sabihin ng being healthy? And being fit. Ayan. You can be healthy without being fit. Ha? Ito ay controversial na kataga din, mga kaibigan. No? Kasi marami yung kasabi na hindi ka pwede maging malusog overall kung hindi ikaw ay fit. Ayan. Or dapat maging fit ka muna bago masabi na ikaw ay healthy. Kaya ang science, ang siyensya at ang mga experts, ano? According to clinical experts, ang sabi nila, not completely. Ayan. Hindi naman sabihin na dapat ay maging physically fit ka muna para masabi na ikaw ay healthy. According to modern medicine, increasingly recognizes na itong physically fit, it is a vital sign ng pagiging healthy. Ano? At ayon sa mga researchers, tinatawag nila yan na strongest predictors of longevity. Ayan, yung pagiging fit, mga kaibigan. No? Pero hindi nag-i-indicate yan 100% na kinakailangan maging fit ka muna bago mo ma-achieve yung pagiging healthy, mga kaibigan. No? Kaya nga, ang suggestion ng mga experts yan na itong pag-exercise, it improves nearly every system sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya nasasabi ng iba noon na nasasabi ng karamihan na hindi ka pwedeng maging healthy, hindi ka pwedeng masabing healthy kung hindi ka physically fit, ano? Kasi totoo naman din sa ibang part, mga kaibigan, na paano mga na masasabi na healthy ka, ano? Kung ang iyong timbang ay sobrang taas, ano? Kung ang iyong timbang, yung BMI mo sobrang taas, ano? So, yun pa lang, yung state pala, yung ano pa lang na yun, condition mo pa lang na iyon, ay nagsasabi na na hindi healthy yung inyo pong pangangatawan, ano? So, yung gagawin mo ngayon na program is isasabay mo dyan yung pagiging fit, ano? O yung fitness, ano? Kumbaga, i-coordinate mo yung modification ng diet mo, yung proper or yung pagtulog natin, yung tamang haba ng tulog natin, at saka yung atin pong physical activities, ano? O yung exercises po natin, mga kababayan. Sabi ng mga research na consistently kapag tayo po ay nag-exercise, mga kaibigan, ay napapalakas nito ang every system ng atin pong pangangatawan. Nai-improve nito yung ating cardiovascular health, nai-improve nito yung atin pong metabolic health, yung immunity natin, napapalakas po nito, yung brain functions natin. Sa iba na pag tayo po ay nag-exercise, hindi lang po yung atin pong mga kalamnan, yung mga muscles natin sa iba't ibang part ng ating pangangatawan ay hindi lang yun yung lumalakas. Pati yung functions at yung efficiency ng atin pong brain health ay mas nagiging maganda. Bakit? Kasi the more na mas maraming umaakyat na hangin dyan papunta sa atin pong brain area, the more na nanonourish yung atin pong brain tissues, ano? Yung atin pong brain area, mas lalong napapalusog po yan sila, mga kaibigan, ano? Compared sa wala tayong physical activity, yung blood circulation natin hindi ganun kaganda, ano? Hindi nasusuplayan ng sapat din na oxygenated blood and nutrients yung atin pong brain area. Kaya nga, pag tayo ay gumagalaw, pag tayo ay kumikilos, ano, nag-ehersisyo po tayo, buong pangangatawan po natin ay nabibinipisyuhan, mga kaibigan. Ano? So, yun ang kagandahan kapag tayo ay mayroong ginagawa na physical exercises. Ha? So, punta tayo dun sa four combinations of fitness and health, mga kasama, ano? Yung nabanggit na natin kanina. Ano yung pagkakaiba nito? Ano? Unang part, ito, fit and healthy. Ayan. Bigay tayo ng example. O, si Gina, ayan. Example lang ito, ha? Pero may kilala din ako na ganito. Ayan. O, si Gina, she can walk 30 minutes daily, does strength training, eat a balanced diet, she sleeps 7 to 8 hours every night, at makikita pagka nagpa-lab, ano, normal yung mga laboratory results. Yan yung goal, ano? Yan yung goal, mga katropa. Being fit and being healthy. How about the other one? Other combination niya. Yung fit na unhealthy. Oh, ito. Oh, kung for example, si John, ayan, ha? Si John, kaya niyang mag-compete sa mga cycling races. Tumatakbo ng mga marathon, ano? Tumatakbo ng 5K, 10K, 20K, or yung full marathon, ano? Pero, umiinom naman ng mga alcoholic beverages pag weekend. Ayan. At grabe magpuyat si John. Oh. Tapos meron pang uncontrolled hypertension. And sleeps poorly. Nako. Alas hindi na natutulog si John. Dahil sa training or kung ano pa man. No? Meron siyang high performance. Ano? Pero, hindi nun may erase yung mga unhealthy habits niya. And over time na ginagawa niya yun, merong bibigay at bibigay ng mga parte sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Naalala ko lang yung mga nakikita natin sa Facebook. Ano? O, makikita mo isang tao, kabataan. Kung titingnan mo physically, masasabi mo na healthy siya. Ano? Kasi nakakapaglaro ng basketball. Nakakapag sumasali sa mga endurance races, ano? Pero meron tayong nakikita, 'di ba? During their competition ay bigla-bigla na lang bumabagsak, ano? Habang naglalaro, bigla-bigla na natutumba. Ayun pala, inatake na sa puso, mga kaibigan, ano? No, kasi yung mga unhealthy habits na ginagawa niya, hindi nun pwedeng takpan yung mga unhealthy habits na nagagawa niya sa kanyang pangangatawan, ano? Hindi ibig sabihin na nag-exercise ka. Hindi ibig sabihin na ikaw ay physically active. Eh, healthy ka na. Kung yung mga habits mo naman ay unhealthy, ano? Meron nga nga isang expert na nagsabi na, kung gusto mong maging malusog yung heart area mo, hindi mo kinakailangan na gumawa, ano, ng mga intense na mga physical exercises or mga physical activities. Alam nyo, isa sa pinakamaganda para maalagaan natin yung puso natin ay bigyan mo yan ng pahinga. Bigyan mo ng rest, ano? Yan yung sabi niya, mga kaibigan, ano? And as we research, ano, na totoo yung sinasabi ng mga eksperto na ito, mga kaibigan. Ayun ba, pag tayo namamahinga, bumabagsak ng 20-30% yung resting heart rate natin, mga kaibigan, ano? Ang ating resting heart rate, kapag tayo po ay gising, ha, ay pumapalo ng 60 to 100 BPM yan. Ano? 60 to 100 beats per minute. Yung resting heart rate po natin, ha? Iba na yung iba yung heart rate natin during activities or during physical exercises or under stress, ano? Nag-iiba-iba yung atin pong heart rate. Pero once na tayo po ay namamahinga or gising tayo, ha, na nagpapahinga tayo, dapat nasa, naglalaro lang yan sa 60 to 100 beats per minute. Pero, pag tayo ay natutulog, bumabagsak ng 20 to 30% yung atin pong normal resting heart rate, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pumapalo na lang yan ng nasa mga 40 to 60 beats per minute. Yung ganong paraan ng pangangatawan natin, especially ng heart area natin, ay nakatutulong ng malaki, especially sa heart natin, ano? At ganoon na rin sa iba pang parte ng ating pangangatawan para makapag-focus sa repair ng mga nasisira, ano, during the day, during the whole day na paggagawa natin, ano? So yung muscle repair, tissue repair, diyan nangyayari yung pag-build ng mga bagong kalamnan, mga bagong buto at paggawa ng mga bagong selula sa ating pangangatawan. Diyan nangyayari yan sa atin pong pagtulog, ano? At yung pagsasaayos din ng mga ano components ng heart natin ay diyan nangyayari yan sa pagtulog po natin, mga kaibigan, mga katropa, ano? So just imagine, during the day, pagod na pagod yung heart mo, ano? Nagumawa, mag-pump ng enough na mga oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Tapos paggabi, nasa halip sana na mamamahinga na or mag-rest na yung heart mo, eh hindi pa rin makarest dahil gising ka pa. Dahil kung ano-ano pa ang ginagawa mo, imagine kung anong nangyayari sa atin pong heart area, mga kaibigan, no? Okay, pag tayo po ay gising, naka-activate yung sympathetic nervous system natin, mga katropa, no? O yan yung fight or flight na condition ng atin pong pangangatawan na kung saan yung heart natin nagpapump yan ng extra effort, ano, para i-distribute yung oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. At kapag tayo naman ay tulog, ang na-activate naman dyan is yung ating pong parasympathetic nervous system o yung rest and digest system ng ating pong pangangatawan na kung saan ginagawa naman dun, yun nga, yung repair and pag-rebuild ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan, ano? Kaya pag naabuso natin yung katawan natin without getting enough rest, ano, o tulog, ito yung napag-usapan natin mga nakaraan na episodes natin, ay napakalaki ng impact na naiudulot nito sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ano? Kaya pwede kang maging physically fit, pero pag unhealthy naman yung inyong habits, unhealthy naman yung lifestyle mo, eh hindi po nagiging maganda, mga kaibigan, ano? Dako tayo sa pangatlo na combination niya, ano? Etong unfit but apparently healthy. Ano ibig sabihin nun? For example, ito, si Anna. Isa siyang office worker, ano? Eh, bata pa. Ayan. Wala pang nararamdaman ng mga problema, karamdaman sa pangangatawan niya. Normal yung blood test niya, wala mga simptomas na nararanasan o kung ano mga problema. Pero bibihirang bibihira lang na mag-exercise at kadalasan ay nakatutok lang sa mga computers dahil office worker at halos hindi nakakapag-exercise. She appears healthy now. Ano? Sa ngayon ay makikita natin na siya ay healthy. However, low fitness may increase future risk katulad ng diabetes, heart disease, frailty, ano? Yung mga buto natin magiging frail na yan, ano? Magiging marupok yung mga kalamnan natin, yung mga litid ng ating pangangatawan, magiging marupok na yun sila dahil hindi natin nagagamit, hindi natin na-exercise, and even yung mortality rate, mga kaibigan, ano, ay bumababa, ano? Alam niyo ba, ayon sa mga pag-aaral, ano, ayon sa mga datas, ano, na isinagawa worldwide to, mga katropa, ano, na yung mga tao na overweight sila but do physical exercises, ano, yung medyo mataas sa normal yung kanila pong timbang, pero sila ay lagi naman nag-ehersisyo, ay mas tumatagal yung kanilang buhay compared dun sa mga tao na normal yung weight nila, normal yung mga condition ng katawan nila, but apparently they don't do any physical exercises or any physical activities. Mas umiiksi yung buhay nung ganun pong mga tao, ano? Mga sedentary workers lang. Tapos hindi pa maganda yung habit po nila. Mas nauuna patuloy silang mamahinga compared to those people na mayroong hypertension, mayroong diabetes, but they cope up sa pamamagitan ng exercises and good nutrition, ano? Kumbaga binabawi nila yung mga hindi nila nagawa before na naging resulta ay yung mga karamdaman na kanilang nararanasan sa ngayon, ano? Pero pinagsusumikapan nila makabawi sa pamamagitan ng pag-correct ng kanila pong lifestyle, pag-correct ng kanila pong habits, ano? Diet, ano? Pag-modify ng diet nila. Kesa o compared dun sa mga tao na sa ngayon wala nga silang karamdaman but they don't do any activities, ano, physical activities, tapos hindi pa ganun kaganda yung kanila pong habits, mga kaibigan, ano, o yung lifestyle nila, apparently ay mas maiksi yung kanila pong buhay, mga kaibigan, ano. Yung pang-apat na kombinasyon, ito yung pinakamalala, ano, yung pang-apat na kombinasyon, etong unfit na nga, unhealthy pa, ayan. Oh, for example, si Peter, ayan. Oh, sedentary yung lifestyle niya. Plus obese pa. Plus poor pa yung diet. Tapos nakakaranas na ng high blood pressure. Nakakaranas na ng pagtaas ng sugar level sa kanya pong pangangatawan. Mataas yung cholesterol, yung fats mataas. Tapos hindi pa natutulog na maayos. This group of people generally carries the highest risk. Pinakamataas yung panganib nila, mga kaibigan, ano, sa pagkakaroon ng matinding mga karamdaman, pagkakaroon ng malubha na mga sakit sa kanilang pangangatawan, ano. Kaya pipiliin, pagpipilian tayo, ano ba yung ano natin, pipili natin, ano yung mas importante para sa atin, fitness or weight? Yung pagiging fit or yung weight, kung yun, for example, yun yung babasihan, ano. Meron mga tao na overweight nga sila pero nag-exercise sila regularly, maganda yung endurance nila, meron silang strong muscle, ang tawag sa kanila fat but fit. Ayan. Pero yung iba na ano, yung ibang mga tao na fit nga sila, kumbaga yung makita mo sa katawan nila fit nga sila pero merong fatty liver, merong diabetes mellitus type 2, mataas yung cholesterol level, hindi nag-exercise at hindi na natutulog ng maayos. Ang tawag naman sa kanila ay skinny fat. Mamili na lang kayo dyan sa dalawa kung saan yung gusto nyo, mga kaibigan, ano? Pero mas maganda pa rin talaga yung fit overall, mga kababayan, ano? Kumbaga, ano yun, ang practical truth niyan, ano, as for conclusion natin. Ang practical truth niyan, maiko-compare natin siya sa car analogy. Mas best na maiko-compare natin, ano. Yung fitness, ayun yung engine ng sasakyan, mga kaibigan. It determines how well your car performs, ano. Yung health naman, ito ay yung overall nasasakyan. Yung entire vehicle na nasasakyan. Kasama na dyan yung engine, kasama na dyan yung mga brakes, yung gulong, electrical system niyan, yung fuel na nandyan, at yung condition mismo, kahit yung driver, condition ng driver ay nakapaloob doon. O, yun yung ibig sabihin ng health, mga kaibigan. Kumbaga yung health, ay yun yung kabuuan ng atin pong pangangatawan. Ano? So, kung yung pagiging fitness, yun yung engine ng katawan natin, mahalaga, di ba? Napakahalaga yun na yung makina na nasasakyan mo ay naaalagaan mo, naiingatan mo. Pero, mahalaga din na nabibigyan mo rin ng pansin yung ibang parte pa ng sasakyan. Ano? Maganda nga yung condition ng ano mo, ng makina mo. Eh, yung brake mo naman, mahina na pala. Eh, di ba? Disgrasya din ang aabutin pagka nagkataon. Ano? O mahina yung ilaw mo. Diba? At hindi rin magiging maganda yung performance ng inyo pong pag-drive, mga kaibigan. Ano? So, yung ibig sabihin ng health, yung buong katawan mo ay kinakailangan bigyan mo ng pansin. Yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo, wala kang masiset aside. Dapat lahat yun sila ay nabibigyan po natin ng pansin. Ano? Sa pamamagitan ng lifestyle natin, pag-correct natin ng ating pong mga bad habits, ano? At saka yung tatlong part, di ba, ng ating pong ng ating well-being, ano, yung physical natin, yung mental, at yung ating pong social health, mga kaibigan, ano, o kabilang na pala diyan yung spiritual health natin na kailangan din maging maayos din po iyan, mga kaibigan, ano, kasi napakahalaga din po nito, mga kababayan, ano. So yung part na yan ng ating pong well-being ay kinakailangan mabigyan po natin yan sila ng pansin, mga kasama, ha? Para makamtan natin yung tinatawag po na overall health ng ating pong pangangatawan. Hindi lang yung isang portion ng katawan natin, which is yung pagiging body fit, ano? Kasi yung iba, nagko-focus ng husto kung paano magiging maganda yung katawan nila, magiging maganda yung postura ng kanila pong body, ano? Pero yung ibang part naman ng kanilang kalusugan ay nasiset aside naman, ano? So, kinakailangan overall yung pagpapalusog ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health.
0: Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, i-text nyo lang sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Sir, good morning po. Kumusta yung kaping nainap ninyo ngayon?
7: Sir, masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
5: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay ating kape?
7: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikman mo, maiba sa, ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
5: Sir, thank you, ha, sa pagtangkilik sa kape namin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. So yung mga pahabol ng katanungan, ha, huwag po magatubili na magtanong. I-text lang sa atin po numero 0969-609-6545. Ilang beses po dapat uminom ng kape? Can this help sleep? Igli po ito ng QC. So kung tinatanong mo yung ating mga healthy coffees, ano, yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, yung Premium D3 Coffee Mix natin, ayan. Itong mga kape natin, hindi man ito masasabi natin na pampatulog. Hindi naman ito nakaka-apekto sa inyo pong pagtulog. But, they can bring relaxed feeling sa atin pong pangatawan, ano? And yung pagtake ng atin pong mga healthy coffees, ano? Hindi sila, hindi niya na-alter yung sleeping ano mo, rhythm mo compared sa ibang coffee, ano? Yung mga stimulant coffee, kung tawagin. Ang ating mga coffee is not stimulant coffees, ano? So, hindi sila nakaka-apekto with how your body works or how your body rests. So, nakakatulong siya para ma-relax yung ating pangatawan, gabigyan ka ng magandang satisfaction feeling, and of course, yung mga benefits na makukuha mo dyan because of their contents, yun yung nakakatulong sa katawan po ng isang tao, mga kababayan, ano? Na eventually, yung iba, nagsasabi sila na pag makatake sila ng coffee natin, mas relax yung katawan nila. So, they can sleep more easily than before dun sa mga naiinom nila na mga stimulante na mga kape. Ano? So, subukan nyo po. Pwede nyo subukan nyo atin po mga healthy coffees. Ano? Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede nyo itry po yan, mga kababayan. Ano? At kung ilang beses kakaiinom, depende yan sa iyo. Kung gaano ka kadalas magkape. Wala naman pong overdosing yung coffee natin, ano? Unless na sobrang dami kang iinumin talaga, ano? Pero yung iba nagkakape 2 to 3 times a day, which is yun yung normal na pagkakape nila. So wala namang problema, wala naman tayong nakikitang problema doon, mga kaibigan. As much as you want, wag lang talaga yung sobra-sobra, ano? Dahil sabi nga, lahat ng sobra ay hindi maganda para sa atin pong pangangatawan. Yung occasional pagkakape mo lang, yun, pwede yun, mga kaibigan, ano? So, subukan nyo po ang ating mga healthy coffee, ha? Santon Gold Coffee Mix. Meron po yan siyang collagen and glutathione plus mga extract ng herb na makikita nyo dun sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Ay, nandyan na rin mismo sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kababayan, ha? Napakasarap na. Very beneficial pa sa atin pong pangatawan. At yan po yung may bilhin sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, ask ko lang po kung sakit ba na arthritis yung masakit balakang ko. Lagi. Thank you po. Lolita David, 73 years old, Kamaling, Tarlac. Ayan. Yung paranakit po ng likod ay maraming indication po yan siya. Ano? Maraming ipinapahiwatig yung paranakit ng atin pong mga likod, mga kaibigan. Pwedeng muscle pain, pwedeng joint pain dyan sa likod po natin. Ano? Or mga tissues na nagkakaroon po ng inflammation, ano? Pwede ring sign of kidney problem. Pagka, lalo na yung pain niya ay hindi naman sa kalamnan. Merong pain kasi na madi-differentiate mo kung yun ay muscle yung sumasakit. Kasi pag prenes mo, yung part na yun ay mas lalong tumitindi yung sakit. Kumbaga nalulocate mo yung sakit niya. Pero yung paranakit ng likod na kung saan parang hindi mo siya malocate, basta parang masakit lang yung likod po ninyo, then yun ay isa or kabilang sa mga simptomas ng kidney problem. Ano? So dapat ma-differentiate nyo yan. And mas maganda magpa-check up, magpa-konsulta para yung eksperto mismo yung titingin kung anong problema ang nag-underlie doon sa mga paranakit ng likod po ninyo na iyon, ano? Kung yan naman ay ano, muscle pain, ano? Eh subukan niyo yung atin pong Santon Plus Herbal Oil, ayan. Meron tayong Santon Plus Herbal Oil. Pwede mong ipahid yan diyan sa inyo pong likod, ano? Lalo na kung sa sipag yan, ano? Sobra sa sipag, ayan. Nai-strain yung mga muscles natin dyan, yung mga kalamnan natin. Pwede mong applyan yan ng atin pong Santone Plus Herbal Oil, ano? Yung ano naman, arthritic pain dyan sa balakang, ano? Usually kasi nandyan naman yung joint natin sa balakang, pelvic joints, ano? Ay ma-differentiate mo rin yan na every movement mo, pag kilos mo, doon natitrigger yung mga paranakit, ano? Kasi ang joint naman, kung hindi mo igagalaw, hindi naman usually nagkikreate ng pain, ano? Unless na nandun yung inflammation, ano? O yung pamamaga. Kasi inflammation itself ay nagtitrigger na yan ng pain sa atin pong pangangatawan. Pero pagka yung problema ay sa joint area, for example, napupudpud na yung mga cartilages dyan, numinipis or tumitigas, ano? So, na-trigger yung pain nun, every movement mo, bawat paggalaw mo, sumasakit siya o may kaakibat siya na paranakit. May iba nga, may tunog pa na nakapapakinggan mo o nararamdaman mo, ano? So, yun yung sa joint pain, ano? So, yun yung differentiation yan, ha? Ng paranakit sa likod. So mas maganda kung hindi mo ma-differentiate kung ano yung nagko-cause o kung ano yung dahilan ng paranakit ng likod po ninyo, mas mainam magpa-check up. Magpa-konsulta po, ano? Para yung ma-eksperto mismo yung titingin at makita nila personally kung ano yung nagko-cause ng paranakit ng likod, ano? Or balakang. Kasi maraming ano yun, maraming pwedeng i-indicate yung paranakit po ng balakang, mga kaibigan, mga katropa. Okay? Dok, tanong ko lang po, yung Santon Plus Gold Coffee Mix ay pwede bang makadagdag ng collagen sa joints, sa tuhod? Salamat po, Dok. Maria Apostol po ito ng Cagayan. Yes, kasi meron po yan siyang, ano, meron na yan siyang collagen, yung atin pong Santon Gold Coffee Mix, ano? But alalahanin natin, yung pag-usapan natin, ano, before, na kung sapat, kahit na sapat yung collagen na iniinom natin, kahit na sapat yung kinakain natin na maaaring makapagbigay ng collagen sa atin pong pangatawan, pero kulang ka pa rin ng ibang mga tools para ma-synthesize yung collagen sa pangangatawan natin at magamit efficiently ng katawan natin, ay hindi pa rin gagana na yun ng husto. Ano? Kumbaga hindi mapapakinabangan ng husto ng atin pong pangangatawan. Ano? So napakahalagyan yung vitamin C. Dapat sapat yung vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Ano? So we suggest, kung iinom ka ng ano natin, ng Santon Gold Coffee Mix, mas maganda, meron kang vitamin C supplement or C2-EAT na nakakain ka ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C at na-absorb yun ng katawan mo efficiently. Ano? So kung alam mo naman sa sarili mo na kulang yung intake mo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C, meron po tayo dyan, Santon Vitamin C. Alkaline base yan siya na vitamin C, na napakalaki ng tulong yan sa pag-maintain ng normal level ng vitamin C sa atin pong pangatawan. Ano? Kasi ang alkaline base na vitamin C, mas nagagamit ng gusto ng ating pangatawan without suffering from any discomfort. Ano? Kasi yung iba, lalo na karamihan ng mga tao ngayon, aminin naman natin sa hindi, acidic yung condition ng kanila pong digestive tract, mga kaibigan. Ano? That's why, pagka sila po ay nakakainom or nakakagamit ng mga suplemento which is acidic, inform, ay nagre-reklamo yung kanila pong sikmura, ano? Or nagre-react yung kanila pong digestive tract, ano? Kaya yung kagandahan sa ating Santon Vitamin C, dahil yan siya ay alkaline base, ano? Na vitamin C, sodium ascorbate na vitamin C. Yung Santon na vitamin C po natin, mga kaibigan, ha? Take yun yan, at least 1 capsule 3 times a day. In terms of infection or mayroong mga inflammation sa pangangatawan nyo, pwede mas magdagdag po kayo ng dosage yan. Ano? Yung iba, layo na yung matindi, yung tama sa kanila ng ano, mga infections. Ano? Matindi yung ano, viral infections mo or bacterial infections mo. Ay, pwede ka mag-bumper dose ng vitamin C natin. Ano? Yung iba, nagpa 5 capsule 3 times a day ng Santon Vitamin C natin. Yan ay nasa 2,500 milligrams of vitamin C sa isang inuman, ano? So, yun naman ay may duration lang yun. Ano? At least 1 week na gamit mo na. And after that, balik ka dun sa normal na dosage ng vitamin C mo. Kasi hindi pwede na laging mataas yung intake mo ng vitamin C. Ano? Yun lang ay kinakailangan mo para maka-cope up yung katawan mo dun sa mga infections, ano? Yung mga pathogens na nakapasok sa pangangatawan mo, kinakailangan maka-cope up yung katawan mo. Kasi hindi pwede rin na sobrang taas ng tama sa iyo ng mga pathogens and then mababa lang yung intake mo, ano? Kumbaga hindi tatalab 'yun para po sa kanila. Kaya nga iba, 'di ba? Yung mga antibiotics na nareseta sa inyo ng mga physicians ninyo ay nagbabago-bago yan depende sa kalagayan ng inyo pong infection or ng pangangatawan po ninyo, ano? Ganon din sa pag-take ng vitamin C, mga kaibigan. Okay? So yan, nasa mga kabayan natin na gusto pong masapatan yung vitamin C level sa kanilang pangangatawan, take po kayo everyday Santon Vitamin C. Maganda yan, isabay sa pag-inom ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule at ng ating pong premium D3. Atin pong premium D3 soft gel naman ay napakaganda yan ha, para sa pag supply ng sapat na vitamin D3 o yung cholecalciferol sa atin pong pangatawan, mga kaibigan. Ano ba, napakaganda sa premium D3 natin, nakakatulong po ito siya ha, lalo sa mga kabayan natin na gustong maging physically fit. Yan, gusto nyo magbawas yung timbang nyo normally or healthy yung pagbabawas ng timbang, isabay nyo po yung ating premium D3 sa inyo pong mga suplemento, sa inyong diet, mga katropa, no? Dahil ang premium D3 natin, it affects your hormones, ano? Yung mga hormones mo na CKK at saka yung glomerulin na ano, na hormones, ano? Yung hormones na nagbibigay ng signal sa katawan mo na ikaw ay busog na, at yung hunger hormones ng inyo pong pangangatawan, ano? Kasi pagka mataas yung hunger hormones mo, yun yung mga tao na nahihirapan sila ng gusto mag-diet, ano? Kasi laging ano eh, laging may cravings, ano? Yung nababanggit lagi ni Doc Algie na ang taas ng cravings. Ayan. O kaya nahihirapan talaga sila magpigil sa pagkain po nila. Tapos sobrang taas ng gana mo sa pagkain, ano? So para ma-balance 'yun siya, nakakatulong yung premium D3 natin, at the same time yung Santon Plus Gold Herbal Capsule natin. Nakakatulong din 'yun para balansehin yung mga hormones mo na 'yan, ano? At elevate naman yung ano mo, yung CKK hormones mo, ano? Oh, na yun yung nagbibigay ng signal sa katawan mo na full ka na, busog ka na, sapat na yan, nakain mo na yan na nutrients, ano? Plus, hindi ka naman din makukulang na nutrients dahil dun sa mga iniinom mo na suplemento ay meron na yun siyang readily absorbable na mga nutrients na kinakailangan po natin, ano? Plus, meron pa yun siyang mga good fats, na yung good fats, alam naman din, in the absence, ano, ng glucose sa ating pangangatawan o ng sugar, ang ginagamit ay yung mga good fats. Yun yung ginagamit ng katawan natin. Kumbaga nag-shift yung katawan natin into glycogen para yun yung i-burn niya as fuel, ano. So hindi ka rin manghihina. Hindi ka rin gugutumin ng husto basta meron kang ganung mga suplemento, mga kaibigan, ha. Yung ultimate trio natin, pwede mabilihan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya diyan sa inyo pong mga lugar.
9: The secret of health.
0: Para po mga katropa, ano, napakabilis ang oras natin. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo dito sa atin pong programa, ha. Pamanin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan, bukas po, tutugunan natin ang inyo pong mga inquiries. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa kanan po ni Doc Algie Bakla, ang ating pong partner dito sa kahanginan. Ito po yung liko, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon Nawa ang siya magpapagaling, magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig dito sa ating pong programang The Secret of Health.
9: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Taklarik sana. Anxiety.

0: from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa Fructoma Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pagdimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.
9: XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Kedrop ang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa

ka makaapekto gid na. And isa din nga tong ginainom na to nga kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangustin, soya powder og malunggay. Tulo ka content lain-laing binipisyo nga makuha. And I know for sure some of you would ask kung ako personally ginainom na ako. Personally, yes, kay dili man gud sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, ay panahon nga dili pud gid ko kakaon og tarong. And I would really make sure nga even though wala ko'y food intake, masudla na nga kong tiyan og anything sa masa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod og alang, ang Santon Plus Coffee Mix adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa, itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder, makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan. Kay tungod high in protein, katropa, sa wakahibaw, ha? Oo, wala, nagtuon din, ha? Una, pag isagin sinyo ito na ninyo, mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Oo, Santon, ang atong Santon Plus Coffee Mix, aduna na soya powder. Asa na to, kung kodigo din, he, para basahon na ako ang ako-ang kuan. Naadiri ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna, 50 na sa programang X-Rated at ang itaon-taon ng atong X-Rated drama. Kaya ato na ng sugdan. Lingkuri na, katropa. Kaya kung maulay ka, di na gita mo balik, ana, ha? Kaya kaisa ra gita mo drama. Ayan. If you asked me to, by Celine Dion. Maying hapon, mga katropa, at tangi ang X-Rated drama taon-taon.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong lato sa alam!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao na sobrang katukirok! Putlon ko ni anumat tagoy ang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: ibaadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Maying hapon. Sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Ilabi na sa padong ang mga magpahuway. Matulog. Maghinoktok. Nagunahon na kung mag-absent ba sila ugma. Ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent. Hanan na po yung maingon. Ayaw sa mag-absent kay isa na lang kaadlaw weekend na. Pero di mag-uol kay ubanan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay kabaw ko Luzon, Visayas ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Kanlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga. Sa kadaghang istasyon nga naka-on-air ta karon. Kita mo biguon. Pilita mo biguon kay dili lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta ug ko tibuok istasyon sa XFM nya di na to ni tumanon. O nang ani ana po ng laing sugilanon sa tong X-rated drama. Suwatan po nga tong hatagan sa pagtagad karon nga gipada. Wa man lang gitunol, gipadara di ko. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga pitaga diri ra sa Cebu. Lalaki nga nagpuyo diri sa my capital side. Kuy kinsa ni. Ato lang siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis, nga taga Capital Site. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kiningyang sugilanon mga katropang ipaambit niya. Mahitungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. Tungod ni sa iyang sitwasyon karon sa iyang uyab. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyang tampo, ato ning giuluhan. O gitago ng relasyon.
1: Dennis, may ipangutan na ragod ko nimo.
2: Usam ka na, Eli.
1: Unsa man. Nahigugma ka ba yun na kong tinuray?
2: Sagun ng pagkasultiha, Eli. Ngano, nagduda ka sa kong pagkatao? Nagduda ka sa kong gugma nimo?
1: Kung ilun ka ikaw nga, oo.
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wa ka na mahigugman ako, please. Ayaw lang ko pala, Uma. Prangkahi lang ko.
2: Una-una, aramanan ni Moili. Noon sa kabayawi. Ay ko pagbinata. Maulan ni Timan eh. Mahal ko ikaw, Eli. Mahal ko ikaw.

0: Oo, siya na. Siya na akong gisulti ni mo. Makahalata lagi na si Ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, usa naman ron. Gisultihan ka na gyud. Tungod kay nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Buang nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, usa naman ron.
1: Mabot ba? Bisan mo sa unsap na akong tudlo nga akong kagalingon niya gugma undi siya pero dili man gyud.
0: Dinis.
1: Pero sa kwan ba ba? Di sab sa ingon ha nga huwag yung feelings niya. Doon na sa kuwi gamay nga feelings niya. Pero kuto bro gyud ha. Gibuhat ko na gyud ang tanan aron mainlove niya pero
0: maglisod bang gyud ko? Dinis.

0: Mauna di ha. Sigim lang ang kaungod. Asa na yung resulta? Mitambukag samot. Pagdayit sa panagsaw. Inog sa kabiya.
1: Dennis, mahimo pa. Di lang ni madakpo ng impingon. Nauna kay ko. Uwa ka magkakita. Niyar sa din eh. Nay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Wish magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Sabi daotan, gisulti kanina ba? Hilak-hilak pag inasiya. Ay, sama ka?
1: Nauwaw lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauwaw ka nga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero dili lang unta ni mo. Eh, nun ato nga halos isabag na ni mo sa tibuok kalibutan. Nga tambok ko.
0: Ay, sus! Huwag kay angay ikauwaw dito tungod kay tinuod man.
1: Dennis! Dennis!

0: Soltera, good ko. Ayan na lang ko tago ipasa patuli. Gusto ba ko sa akong pagdota? Nawa na kay Gugman ako. Ha? Sultiko. Sultiko, Dennis.
1: Oh. Tinood mong yun ang gusto ni mong mabati, no? Sige. Tinood. Wakay ko magagusto ni mo. Pero, dili sab sa ingon nga, wa gyud ko'y gusto. Wa kayo. Masabutan na, doon ako'y gamay nga feelings. Pero, bisag usaon ako nga, mudak ko ni. Ang araw magiging kurto ba eh. Ako, di gyud ako gusto nga musultihan ni Diyan mo tungod kay, di ko gusto nga sakitan ka, pero...
0: Tungod ba kay tambo ko?
1: Ikaw rin nagsultihan na, ha?
0: Tumuha na lang unta ko ni mo pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, imo na unta kong gisultihan. Nga mao nang imong pagtan-aw na ako. At least ba, naka-adjust na unta ko. Naingon-ana din ang imong pagtan-aw din rin ako.
1: Sorry, sorry yung kayo. Sorry.

Dennis. Dennis. Mao na lang siguro niyang katapusan na itong panakita. Ha? Sakit man niya kong buhaton. Pero, kinahanglan nga, mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon karon. Mulag ako paingon sa Manila sa sunod semana. O digto, kalimtan ako ang sakit na kong kagahapon din eh.

0: Huwag ma, mulat ka naman si Elise, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Nga nun lang yun, anak man ka. Ha?
2: Last na mo sulti ba? Ito pila kaadlaw na kalabay. Magkaroon ba eh? Ibarte, medyo ko kami ngaw niya.
0: Uy, unsa?
2: Nagawa, bitaka niya, bakbay. Kalibog ko sa ibarte. Karoon na mo nun ko naingunan eh.
0: Aw. Di pa uhay siguro ang tanan ba eh? Ang tuwas na sila ha? Pati sulti!
3: Ano niya akong nabati, Dennis? Di ko ni mo palay kahon?
2: Uwili. Magsugot ako balis, Unobi. Di ko gusto mo wakas kung pananaw.
3: Oh, Dennis! Dennis! Oh, Dennis!
2: Manuroy ta? At Totos Plaza?
3: Sige. Watay man ka manglakaw.
2: Ato ta dito?
3: Ay, kanang Dennis, magsinapo na ta. Gutom na kay ko.
2: Oh, sige.
3: Dennis, na yung mangga, oh. Palitay ko pa. Lami ka ayo ang mangga. Sige
2: oh,
3: na.
2: Oh, sige, sige, sige.
3: Dennis, sige na. Mga una ta. Aksyon naman ko gutom, oy.
2: Aha. Kadya ta, katulong na biya ka nagsigi kaon, ha? Una, katong mangga. Gayon, katong atong nagian, baligya og shake. May kaon sab ka pa, parisar og saging, prito. Unya, katong nakaagita og popcorn, kaon sab ka. Nga karun, gutom na sab ka.
3: Ambutan ni, oy. Sige ni pa, mga una ta.
4: Ikaw si Dennis, dili ba?
2: Oo.
4: Mama ko ni Ellie. Moderitso na lang ko sa kuntoyo ni mo. Putlo na ko ang inyong relasyon og sa akong anak. Tungod kay wa siya makuha ni mo. Og palargahon gyud na ko siya dayon aron malayo siya ni mo.
2: Unsa?

karon ang ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hinako. Og maong galibog og maayo ang akong utok kay unsaon. Unsaon na lang. Nga naigo na gid ko dito kay Ellie. Kung magbuwag mi DJ RC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan nga dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani naman inamong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Unsa magid ang akong angin buhaton ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Yung matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sa taon siya oy. Bahin siyang mama DJ RC mibahad nga oras nga may bawaan niya nga sigya po mi og kita ni Ellie. Layon nun ganyan og pagpalarga ang akong hinigugma nga si Ellie. Tabangi in taon ko DJ nga masulbad nga problema. Kay kung sa tinuod lang, tinuod anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DGRC. Maunang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DGRC. Paliyog play sa ko ang favorite song. Yung kapatid Smith again, Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Mao kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Paris Mead and Don Henley. Paris Mead and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Pasabot, basta ay dili good enough kung mayong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Ang pangunta na, unsa man gid ang sukdanan kung nahigugma gid ka sa tao? Ato na ba'y sukdanan? Tinakos o gikilo? Depende na na DGRC. Kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis. Dagan ka gusto ingon sa imuha, Dennis. Kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulawan ng tambag para ni mo, Dennis. Basin, ano na sila yung mahatag ni mo? Well, nanatay caller sa Pickens Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Thank you. Inatinated ko ako. Kaya na. I'm happy. Superstar.
0: Ayan, no. Basi, palungan na po kunig mo, ha? Mura na magkag-correct.
1: Ayan.
0: Dito na kang kanag... Ano nyo kami, Jeng? Ayan, mo na kay World. Sa hangover to ni mo ay... Sa hangover to ni mo.
1: Isa pa natubag ba?
0: Ha?
1: Isa nagtatubag.
0: Hmm. Kita kang gyro nga si Jobin ron.
1: Ay, yeah. Si Jobin na saan? Daghanas at may mga kalalan.
0: Nako, kompleto ko diri. Kundi si Rafael, si Jobin, si gyro. Oo. Ay, naman yun na.
1: Ganaan ko sa boses ay...
0: Ni Kinsa. Ni?
1: Ito natubag na ako ganina.
0: Okay. Dugdungog.
1: Ito type na ako ng mga
0: boses. Wow! Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo? Mm-hmm. Mo gini yung mga type good boy, yung mga inanagtingong. Wala na, mula in town diri si katropang Doc JJ. Oh. Namula, ambot, naglibo ko, namula na si Kilig, ulami ka niya, basig katuo ko na ni. Anyway, Miss M. Okay na, karoon, nahuwasan na ka?
1: Huwasan na, ay,
0: ah, oh. Ah, sige ka na, ikaligo na taon. Nainom, ugdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis bahin sa iyang X-rated drama?
1: Para na ko, mas may pa siguro mulayo. Isa ka diyo sa nang babae mo. Sige, masagsag panaway na tambok-tambok. Pero ako nung nang imong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Hmm, ito, oh, tama, man, tama.
1: Magkuyog mo, kopyaik ka kung mga yun siya ni mo ka.
0: Hindi mo na.
1: Uy, imo siguro. Ay, nagkalain ha, basig batik ka na akong. Hello. Ay. Naman din ng kagaya niya.
0: Oh, bitaw no. Basig ka nang ang ending ra ani ni kuan ba? Ang tumong ra gid diri ni Dennis no kay wa nay laing mo punit niya mo nang balikan na lang.
1: Naasay ka, Bibi Baby. Ina nung nya pagsige sa panaway niya, gusto siyang mudaot.
0: Tinuod. Mao.
1: Mas mali siguro nga mulay ang babae para mausisa niya yung kagalingon. Kung nga, pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan, kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugid ang gilapit sa kapalaran na magayon, kamug yun.
0: Why makapugog?
1: Bisa kung nga ang palingo, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa'y babae, nandigtan ko kaon at
0: sa puwila ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigong tambok, pusilon. Ay, pusilon. Dede, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya basi guwailain mo subot niya.
0: Oo, basi gihadlok siya ba nga, mura ning babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay? Kapoy kaya si Dennis ay feeling ni mo Miss M, feeling ni mo posibleng wala siya gugbag yun kay Ellie. Nawa napusilan. Nawa si Miss M. Ako lang nidagan na sa tusia. Miss M, nawa. yung hangover pa. Ayan! Las 2.23 na sa kahaponon katropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suhestyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani, karelasyon nga si Ellie. Mo-absent yun ugma kay Holiday Man, gikan kay Cedric Javier. Hello po, may hapon. Kinsa ni?
2: Hello, may hapon.
0: Kinsa ni?
2: Kada na, kung kinsa.
0: Kung taga-samal ni, wala naman tayo lang yung choice ani.
2: Ay nalag palagi ha.
0: May hapon. Sa taga-samal, gauyog pa mo din ha?
2: Ha?
0: Gauyog pa mo din ha?
2: Oo, sige na New Jersey, kaya na kayo mga aftershocks gano'y, mga nag-ganang gano'ng mga aftershocks nga na kung karoon sa pillbox karoon.
0: Ay. So, bantayanan nga po ng mga building nga natayog atong ni Agi kay...
2: Oo,
0: bantayan
2: na lang
0: nga po. Kaya balugyog ko nga lisod yung kaining lino kay ako personally... ni trending man gito kong video tong laing linog diri nahitabo sa Cebu. Di gina ko to makalimtan. Di gina ko tumalimtan nga nakita gyud ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo.
2: Problema gani pugo. Ano ya si kay imbes na ko yaw ting sa dintan, wala na lang may na yon tungod sa linog.
0: Ay, delikado man sad pod karon. Delikado pa dito karon.
2: Mawagyan, mawagyan eh.
0: Anyway, lain pa'y ato. Off topic.
2: About kay Dennis.
0: So may maingon ni mo kay Dennis? So may angin buhato na nagtuhanan ni?
2: Ato na mag-uda ni Jersey, sa kaunahian, di ba, iyan na mag-isulti dito?
0: Oo.
2: Oh. Na pa-imbing na ang istorya nga, na-pull na ganyan siya ni Eli. O niya, siguro, ang mama pa siguro ni Eli, nakamatikon pa siguro sa primero nga, si Dennis nagpakita og dili mayong taras sa tutun ni Eli. Mao siguro na nga gikontrahan po siguro na si Dennis.
0: Yes, oo, oh, oh, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, lain oy.
2: Yun. Bisa na ko dito, kasi naulaw ko, kasi siyempre lalaki ko.
0: Wala gingon nga ka ng, ano ko, dili deserve ni Eli nga, tratuhon ni Dennis og ing ato.
2: Dennis. Mamangani nga, sinugnanan pa lang, nakakita naman ni Monta kung unsa man ang iyang physical na appearance. Ganong nangyayat ko man sa primero. Inoon, sa laing bahay, naripay na lang po ko kay sa ako nagigay ngon sa ending na na-pull na lagi siya ni Eli. Ngayon na karoon problema ang mama ni Eli mismo. Kay di bahara na siya nga once na magsigin sila o kita niya mahibawan sa mama ni Eli para yun ang ginutalarga si Eli.
0: Yes. Oo.
2: Kung ako, kaya ilan namang ipalabas nga, bulag sila. Ano yan lang yapon mo kung nung sa manangin yung nasundan? Basta kay siguro alang yun pa nga tinood yun nga nahigugma ka na ganyan to ni Eli. Ayaw na ganyan buhata pa ang pagpasakit niya.
0: Tinood.
2: Ayaw na ganyan buhata.
0: Yes.
2: Kung tinood ka nga nahigugma, ipayot ni mo. O sa pa, para yun po na makatuo po ng mama ni Eli nga responsable kang pagkalalaki. Ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitag panginabulian aron pagabot sa panahon nga kamong duha sa ili ang magkadayon makabarog na mo sa inyong kabalingong mga tiil. Mo na nga hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lulong Dines kundili mismo sa pagpaningkamot ni mo aron lang ikaw mabuhi o ang iyong pamilya sa maabot. Ipakita ni mo hindi lang kayo sa mama ni ili kundili sa tanang nga mga nakailan ninyo nga ikaw tinood na yun na pagkalalaki yun. Kaya ang tinood ng lalaki mga ni Jersey, anda mo barog. Kung unsa man ang angay niya, ipabarog.
0: Kanang mga bisag no? Unsang pwedeng ibarog.
2: Tinood. Muna nga, pangita sa buog, kanang panginabuhian po, interest na ito, nga ingunin niya karoon ang inyong sitwasyon, pero huwag ko magingon ha, nga magbulag mo ito. Ipayap niya po ninyo kung saan man ang inyong nasundan. Kaya siyempre, napuol ka naman ka kang ili. niya sa parte po sa paglawas ko ni Eli ay katambag lang po na ko ni Eli po dahil tanang mintras dili pa wala yung tanang nagkinang lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
0: Okay, sabi yung sobra po hindi ko na ayaw
2: sa imong kaugalingon o bitaw di Jersey kaya kung wala niya kayo disiplina balikon ko sa imong kaugalingon magbungag yun o dili maayo mo na nga nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga ngilngig ang mga sakit ng butakbo na to labi na sa atong gipangtaon karon nga dunay ang mga chemicals kun dapat tun-an na to pagdisiplina tun-an na to pagamping ang atong kaugalingon mintras dili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badinis kung nakadungog ka dili lang kay mag-focus ka lang sa gugma kundi dili nang lang yun nga ipakita ni mo nila kung unsa ka kung tinutanay ka bagay na pagkalalaki. Kaya gani ang mga babae mang gani na kung buti sipon mas huyang pa na nato nangita pa mga ganit mga pamagi ang uba nang amatay na lang gani sa abroad kay ilang di pa rin kamutan nga mabuhi nila ang ilang pamilya kita pa ka ang mga lalaki di ba?
0: Mm-hmm.
2: Wala nga unta nahayagan ka wala lang kung nakasaba ni mga kisulti na ako dapat ako
0: actually nangasaba agad siya ayaw to Dennis nangasaba siya Dennis oo ani teka na siya nangasaba good na siya good salamat kayo ka tropang James
2: pwede ko mag-report
0: of course go ahead then go ahead James
2: pamino karon nagdasa ko mga amigo sa kahanginan. Nanginawad ko nga namina mo karon, sabi na nila ni Joe, siya sa Mandawi,
0: mm-hmm.
2: nila ni Miss N, ni Mrs. N. Uga
0: mm-hmm.
2: pang-uban pa nga mga colors, sama nila ni Marvin, diya akong silingan, diya sa Double City, mahin mm-hmm. po paminaw niya, o tatanantan yes. na lang yun, gawa na ko nabanggit, o and most ayan. Especially sa mapinanggaon kong asawa, nga si Judith.
0: Ayan, mahin pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
2: Kumuta na ba sa Santon ko Pimix ay? Nga kung ako na si Muta na, kaya ang gitimpla.
0: Wow!
2: I-try
0: ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
2: Okay, basta ikaw ni Jersey, matuman.
0: Ayan. Thank you kaayo katropang James all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo!
2: Yes. I'm natural.
0: Exciting! Grabe makahatag og mga kuan si katropang James. Oy. Nga 15 minutes sad po to, buyag. Oo, sad basta-basta. Hello, may hapon! Uy, shout out din sa mga tipaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, may hapon!
3: Wala ba tayo kung kaapas kayo
0: niya? Oh, sige. Eto na.
3: Ang ako na ako, ako na mga kuan na, ya ano lang, kuplo na daw ang inag sa iya. Kung kayang anak.
0: Wait lang, putol. Balika.
3: Ako ka na.
0: Sige daw.
3: Ako na ako na ako, bitch, ay sige na naman na nagon sila sa ya mas ba ito wala to ko na abtan
0: ang story niya din ni katropang Marvin ang nahitabo niya mangkod kani si Dennis aduna siya'y karelasyon nga si Ellie apan si Ellie mas dako ang gugma ni Ellie ngadto niya kay Dennis atong letter sender si Dennis mismo apan si Dennis wala kayo siya gugma kay Ellie kay isa diha tambukon daw si Ellie usay ang pakauwawan ina niya tambok sa daghang tao niya badlungon niya pagmukaon masakitan si Ellie tungod kay syempre di man niya kinahanglan isinggit na apan niabot ang panahon nga nibali ang panahon og siya ang nahigugma og siya na pud ang in love ngadto kang Ellie. Apan ang ginikanan ni Ellie mutugot na siguro tungod pud posible aware ang ginikanan ni Ellie nga wala ginatarong og pagtagad ni Dennis kani adto kay iyar mangung matud pa niya si ang letter manggod lisod daw nga tun-an niya og gugma si Ellie pero dili doon niya nahigugmag ayo pero nasa pagbati. Di lang gidaw inanak ka tanto. Mao na sigurong lahi yung pagtangad ka ni Adto tungod kay dili inanak kakusog ang iyang gugma. Karon ang pangutana niya, kay nahigugma naman siya, pero mura magyapon, mura magyapon madlungon niya bukaon. Pungutana niya din eh, o sa may buhato niya, nga iyang ginikanan ni Ellie, di naman ginmusugot kay kung mahibawaan sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha posibleng idayon og pagpalarga sa laing dapit si Ellie og ipalayo nga to niya pero siya dili siya gusto kay nahigugma na gidaw siya kay Ellie para ni mo gugma ba nang gibati karon ni Dennis nga to kay Ellie
3: apala sa kuwad advice ito mo good point palain mo kanang ito mo sa palagay niyo pagkuhan kay pagpuli kay sa iba ni XAD siyempre ito gini ka nagbala eh ano nga ginawa mo na okay gugma ano nga ginawa kapagdili pa buka sa awagan
0: yes
3: sige rin niya buong kain lab na ino
0: kaya bag mabuwag maglagyo naman ang taas ilang duha motong dito rin niya gibati murag ka ng diyara niya gibati ang gugma nga magpalayo na ang tao sa iyaha. Kana bang ginaingon nila nga nakita na nimo ang importansya sa tao kung nilayo na.
3: Oo. Ang iyara lang niya. Eh, kung masakpan mo na sa iyang kinikanan, kung nagsakpan niya sa iyang kinikanan, kaya kita, kaya pa sila. Posible yung ipalayo sa iyang kinikanan at si Ibli. Ang iyara na lang niya, kaya huwag mag-apoy sa siguraduhan ng ibang rupa, ano lang tayo sa akin. Para dili na lang pagbalay sa sili, ang kita lang yung mga rupa. Pero ang pakita po sa importante sa ginikan ng sa babae, kung usap to yung sala sa una, huwag yung mga rupa. Sa idahig po rin yung inahan niya, kung usap mo to yung pagpulit sa iya, ha? Bawi yun mo sa panahon nga naasi, ha? Bari mag-ibilitanan ba? Kasi mo, tao ba, mag-i-adjust sa iyo ang pagpakitag maayos sa iyo. Kaysa, nagsigil ang nga na, ang ginika na lang, sa iyo mo nga, ay, nag-i-tabay ka. Kay, pwede ka mag-i-gap lang tayo na, madawat sa niya, sa magkita ng pagmayong pago sa dahil mo ka lang. Ano lang yung mga buhatong dito? Kukuha lang sa kalifansya lang sa mga yung doon, kung nakakita man mo, pero isikrito man, dito na yung panagkita, so ako pag ibang patapot. Kaya once na nakita mo, layo gini ka sa kwa, di na gini sa ibang kita, ibuha rin ha. Tagal na lang po doon sa mga gini ka. Tagal lang sa iyo. Nalibo ka rin dyan.
0: Ay nako. Naka-take note ka to si Kuan. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note, Dennis, ha? Wala ko na. Wala ko ni sapo-sapaw ni mo kaya para makahunat ko. Ay,
3: ako sa wala time ka. Wala ito. Pagka-uaw sa ina. Karun. Inuod magkano. Karun. Bawi-o na lang. Ano yung buhatong Dennis? Tumana lang sa ang bulo sa iyong kanan para hindi siya mawala siya. Kaya ano sa panahon ng naman mo?
0: Correct! Paminon ya, Dennis!
3: O di, matapunan lang yan kung kasi yung kanan niya. Ipaday ko siya. Kada yung telepon. Di, nanakay kay online, tapos kay pub.
0: Klaro. Kay klaro anin niya. Anyway.
3: Tamsi. Mo na.
0: Pero actually, too much is bad po ba yan, no? Kay basig kuan na po, sobra na po si kuan. Eh. Anang dapat healthy lang po siya nga pagkakuan. Ok, no?
3: Oo. Wasa ko, di ba, siro, gumagulahan sa buong mga, di ba,
0: Wala yung problema sa sizes. Ang problema mo na ang disiplina. Oo. Okay. Bisa pag maingat tagkuan kung dili kayo kay nga it's a matter of a health condition. Kung ang sobra dili kayo, aw dili na nindot.
4: Exciting.
0: Diba? Anyway, Marvin. Ay sige, go. Go.
3: Shout out din kay Ate Berlin mo ulit sa XFM. Kay Isa. Kay Umar, kay Rachel.
0: Aha.
3: Kay Dugan. Kalara, DJ IC.
0: Alright, thank you so much, Katropang Marvin. All the way from Tagum City, Davao ni siya. Davao. Katropa mo,
4: Exciting!
0: Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa, Tibuok, Visayas, Mindanao. Teresa Carve Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. Kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gi-love and support nimo si girl. If tambok kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos. Di kay sigila nimo og saway. Pero if now naka-feel na kag-love, pangitagway nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carve Benigno. Ayan, ipakita mo kung deserving ka. Ang itawag saktong trabaho, Dennis, murag need you ka dako-dako nga budget kay sige rabagkaon si Ellie gigan kay Charlina. Mayang hapon, Doc JJ o DJRC, choose kaayo ang lucky, oy, okay na na, busok, nindot, I always exciting. Oh, ana daw si Kuana. Shout out ni from Bien Onido Bohol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumuntod. May pagpaminaw Jello di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kong song Kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ako na ma-play kaya ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha sir. DJ Guapa maayong hapon. May pagpaminaw sad sa imo ha di Ma'am Nempha Delusa. May pagpaminaw sa inyo ha dira ko asa mo na minaw karong orasa. Yan. Maupay nga kulop, DJ Reyna. Shoutout and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shoutout XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Remo, Roland Lascuna. Hello po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, maying hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsihal nga sila Lorvik Maranga o Joey Peñas nga always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited nami nga muari kag lapo-lapo kay makahaga nami sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu. Anadya ang Celebrity Basketball o Visaya Fest nga gipangunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din ha sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi og Tita Diwata. So kasi pangunta nag-asa sila na rin, naghimo na sa lina. Hello, mayong hapon!
5: Yes, mayong hapon.
0: Kinsa man niya ang akong kaistorya karon?
5: G9.
0: Taga-asa?
5: From Davao City.
0: Hello po. Ayan, from Davao City. Oh, nakabukan taga Davao City nga nanawag diri. Ay, tulong na di ay kay Samal Davao mag-ihapon. May pagpaminaw din sa inyo sa Davao. Kumusta man ang linog diha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ako ha, madunggan o makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hopes Dome sa Charter Day. Kauban ang Visaya Flix para sa ilang ipahigayon nga Visaya Fest o ilahang Celebrity Basketball na adi sa Diego Loizaga, si Aldro Abrenica, si si Andrew Mulak. Yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then napo dila pirma para magkuan. Anami dia para magkuan kanang mag-apil-apil lang anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angayon kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Dili mo ko artista dito. Oh, di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mo ito, tangi mi din ha kay Naami Dia Kauban sila, kaplodi yung Tita Diwata, mag-promote mi sa amuang upcoming film. Supportain niya mi ha sa mga taga-Lapu-Lapu nga tigpaminawa nining programa o atong istasyon. At tangi ninyo ang Lihok Films o ang Bisaya Flix. Labi na kay na sila ipahigayon nga Charter Day. Sa Charter Day, maong kalingawan, ay sila kalingawan nga Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Oh, kinsa makaila na ko duo lang. Luwa mo kaila, ila mo duo na inside mo ra pug mura jud ko correct. Good afternoon DJ Chinita. Shout out ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrete ug Brenda Zaragoza nga naminaw nimo always na minaw nimo watching from Laray. Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Wa naman kuy igong oras mo na nga ako nang ihatag ang akong X-rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Oy, bago na, shout out sa Buhol sa may bodega gikan kay Tiyob Gun Nonya, kung saan ipag-pronounce ano yung pangalan man. Matod pa nimo, gibati na kagugma ngadto kay Ellie. Pero ako dila, hiba dyan ko mo advice, kaya di ba ako mag-atik-atik. Ako yung sutian kas tinuod. Nga, really deserving ni Ellie nga ikaw yung makauban. Sa sugod pa lang, nagpakita na ka og di, dili na mo siya gusto. At doon na siya mga na-experience sa imuha nga dili niya deserve my experience upon. Gihatag niya ang chances tungod kay nahigugma siya. Dili deserve ni Ellie nga tratuhon sama sa imuhang pagtrato. Labi na nga si Ellie, tinud-an na yung pagpati diha nimo. Pero kaingon pa nimo, gibati na kagugma niya. Aw, ambot lang, kung gugma ba na imong gibati o kahadlok lang nga mawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung mauman galing, dili man ako, kuan naman ginako ni. Mahog mga gi-judge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning, mali yun ang imong gibuhat nitong niya. Deserve ni Ellie ang tarungon o higugmaon o respetoon. Sayang lang kay uso magiging ginatawag na to sa ulahi ang mga pagmahay. O sure kung amaw ka na ang imuhang gibati karon, gibati ka og pagmahay.

Vianes, kung nangunta na kag-usay angay ni mong buhaton, let go si Ali. Let go si Ali. Sakit no, paminawon, huwag nga nung magbuot-buot ko, anak. The reason is, from the very beginning, feeling na ko, dili gugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, oo nga, moingon, anak, pero feeling na ko, di na gugma. Kahadlok na nimo nga, mawa siya nimo. Pero wala siya kay gibating gugma nga to kay Ali. Oo. Kung gusto ka kaayuhan, kaya gugma manggod. It's all about giving peace. Taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugmanin mo. Kung nagitagon yun yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, akamong duha, buhiin na lang. Pero kung gimog yung ipamugos nga nahigugman na ka kang Ellie, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka, kung ipakita kay Ellie, nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag iyang kinapuhi. Kasi ang gugma, hatagan kasi ang gugma. Nagihatagan naman yung kasi ang gugma, dong. Marag wala man mo na-appreciate sa sugod. Naku, kay kagpagkulang niya. Dilisan ako, maybe kay bao ang ginikana sa imong ginapangbuhat ka ni Anto, maong ka ng inana iyang pagtata. Apan kung galing man, kung maoman galing, aw, atimahin mo ay na. Pero kung gusto ginupakita ang gugma ni mo, buhata. Buhata, buhata, Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan yung pagtago-tago, dilisan na maayo. Hindi ko pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusok ni Ellie, kahibaw si Ellie bahin ni Ana. Abi ninyo no mga katropa. Alam mo kita mo mga tawing kung, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun yung misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sa Bisaya pa, di mo kinahanglang ingon sila mga naong nga nanambok sila because kabaw na silang nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mga pagpapayat. Kasi ito yung pagpapayat, pwede na ikalibang taon-taon, okay, mamayat na. Process ka, tropa. Sabi na ang lawas, kaya ang tipiko nga explanation, lahig reaction ng atong lawas. Pwedeng under stress ang lawas mo na maglisod po payat. Pwede ano na siya sakit nga picos. There could be a lot of possible or possibilities sa Dennis. Ang imo ha, pakita ni mo nga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma kanya og andam ka nga suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imo rang badlungon.

0: Так, Clarix sana.
1: Exciting.
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay siya, nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya kinawala. Mga

0: masaka ako sa lago ko matestimonin niyo ala nga nindot yon.
1: Kamusad? Magsanton Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw, stress. Ako asyang gisulayan. Natagaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong mag

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Pusa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: XFM.
7: XFM time, it's 3 o'clock.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: XFM.
9: Oras sa XFM, alas 3:01 sa hapon.
10: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: Extra. Extra. Extra.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa tong ekstra balita. Bureau of Fire Protection naka-recover na og 53 ka mga patayng lawas tungod sa Mindanao quake. Ikabat na sa 53 ka mga patayng lawas ang na-recover sa Bureau of Fire Protection kan BFP sa ilang nagpadayon nga response ug retrieval operations human sa magnitude 7.8 nga linog nga mitay og sa Mindanao nitong Lunes, Hunyo 8 ning tuig. Matod ni BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo, dunay ubang mga lawas kapadayon pang gi-validate sa mga otoridad aron matino ang ilang identidad ug opisyal nga matala sa casualty report. Nasayran nga mas taas kini kun itandi sa opisyal nga dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC nga nagtala lamang og 45 ka kumpirmadong namatay hangtod sa ilang pinakabag-ong report. Sa pagkakaroon nagpadayon gihapon ang search og retrieval operations ilabi na sa Region 12 diin gipadad-an og usab og dugang responder gikan sa ubang rehiyon aron motabang sa operasyon. Sa Pikas Bayan, mga katropa, katapos ang anig sa itong ekstra balita, Nigerian Embassy, gitutukan ang kaso sa kamatayon ni Divine Adili. Nagpagawa sa opisyal nga pahayag ang Embassy of the Federal Republic of Nigeria ngadto sa Manila kabahin sa pagkamatay sa Nigerian student athlete ug Ateneo basketball player nga si Divine Adili. Matod sa embahada, padayon ang ilang koordinasyon sa pamilya ni Adili sa Ateneo de Manila University, mga law enforcement agencies ug uban pang may kalabutang ahensya aron masiguro ang hustong proseso sa imbestigasyon ug pagdumala sa kaso. Kainom duman kauban ni Adili ang nga namatay sa mga insidente ang palaro MVP nga si Rene Baterbonya nga taga Agusan del Sur. Butsag usab sa embahada nga gihangyo sa pamilya ni Adili nga himuon una ang autopsy examination sa dili pa kini pauli o repatriate ang iyang mga patayng lawas ngadto balik sa Nigeria. Samtang nagpadayon nga ang suporta og pakigtambayayong sa tanang apektadong pamilya ingon man sa otoridad. Alas 3:04 sa hapon mga katropa og buka to naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital og ang Centro Media Facebook page ingon matong YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 3:04 sa hapon. XFM.
1: Exciting summer man nakatropa.
2: Ang saya
1: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Ka-Clarex, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Extra Drive.
5: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
1: Baklarek sana.
2: Exciting.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Nak, merienda time na!
9: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humok!
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
10: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Woji.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
13: Brought to you by Panduway,
14: the world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
14: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
14: Purdue HFDA CFR permit number
13: 0243 series of 2026.
14: Drink responsibly
13: for 18 years old and above.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Beat the heat.
4: Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX-Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Tracking Corporation. DX-Trio Tracking Corporation. Ang DX-Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
18: Extra drive. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
2: Paklarek sana.
1: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: XFM.
1: XFM.
6: XFM time. It's 4 o'clock.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Kaklarik sana.
1: Exciting.
6: XFM.
1: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blas Gold.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
15: Xanthon Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa far-

0: XFM 89.1.
1: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
2: Klarek sana?
3: Exciting!
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebeng Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX-Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation.
7: Ang DX-Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Long have we waited.
9: Tanduay First Five.
8: Zach Tabudlo.
9: Flo G.
8: December Avenue.
9: Parokya ni Edgar.
8: And Kamikaze.
9: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Tanduay First Five.
9: Brought to you by Tanduay.
8: The world's number one rum.
9: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
8: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
9: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
8: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
10: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: XFM 9.1.
12: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga nakadungog ko sa radyo ng Zathon Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Mato ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, nakahurot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo lipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Zathon Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold user sa pat
12: Zathon Plus Gold, patak yes to health. Zathon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Zathon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zathon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zathon Plus Coffee Mix ka mo.
14: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Turbo Dietary Supplement for Men.
22: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
23: Purma da gani, pre. Pero may problema.
22: Ay, ano na aw?
23: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
22: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
23: Turbo?
22: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
21: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
24: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
25: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
25: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
27: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
28: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Sister Pain.
30: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
28: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mabibili sa mga butika.
32: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
33: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
34: In Davao City, XFM 89.1.
35: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw. Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kong kuhaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Haroldan sa Kabigger. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahiradyan kayo ang Sis the Pain.
7: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.

0: XFM 89.1.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
1: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Long have we waited.
6: Panduway First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: OG.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
5: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway,
5: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
5: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
5: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
6: Drink responsibly for 18 years old and above.
0: XFM 89.1.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: XFM.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit?
12: Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
13: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Blas Gold.
14: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
15: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
17: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santo Blas Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
18: The Secret of Health.
17: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santo Blas Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santo Blas Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santo Blas Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santo Blas Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santo Blas Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santo Blas Gold adlaw-adlaw.
15: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
19: Dili ako mata, sir.
20: Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
19: Ingon ni kuya,
20: akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom.
19: Mo wala ko nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus capsule.
20: Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
19: Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule.
20: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
15: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
17: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
15: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
15: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santo Blas Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santo Blas Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
15: The Secret of Health.
17: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
15: The Secret of Health.
17: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Ka Clarix sana.
22: Exciting.
23: XFM 9.1.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Klarex, sana?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.

0: mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
2: Dili na lagi.
1: Kalit man lang nausab ang imong hunahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sa muka, oy.
1: Dumba. Gimingaw ba yung pangin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
1: Dong.
2: Unsa man gyud?
1: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Clarex!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba?
9: Nga sa opisina,
8: makareduce kita og energy consumption, utility costs,
9: og
8: makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
9: Una,
8: pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Ngayon siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buot siya ngang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanganiya kaniya na wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na ining tulumanon ang tingo. Sa sabon mo na isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo. Sa sabon mo na ang tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingo. Sa sabon mo na ang tingo. Ang tingo. Sa sabon mo na. O karon, aniya ang inyong alagad.

0: XFM 89.1. 89.1.
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo, antibiotic, mao nga dito. Ito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
18: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
17: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C, Sister Pain.
19: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: exciting summer man nakatrupa.
15: Ang saya
20: ng summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
15: Katropa.
22: Summer na, katropa.
15: Kaklare, sana.
6: Exciting.
15: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
1: Clarex kayo! Time check is 7:10 in the evening. This is your sexy DJ Angel sa TSK.
3: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: Bye-bye.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
3: I need a lover to keep me sane.
4: Ayan. Time check is 7:16 sa kagabion. Hi mga ate, mga kuya. Oo, kumusta po mga kuya? Good evening sa tanan. Oo, maayong ka pa sa ako ang buhok karong mga oras. Kumusta nga to ang ano, kumusta tong Thursday mga katropa mo? Nagbag-ura man sa to, nag-ano eh. Oo, dito ako, magbida ko dito sa aking ano, okay lang? Sige. Parang sweet kaya. Feel na feel ko karon ang mga ano, ang mga music na to mga katropa, no? Mm-hmm. So, magpa-gcash na po kita mga katropa. ang nakadaog last week mo, no? Si Edino Hill Jr. O, sendan pa pala natin to ng ano, ng gcash na 100 million. 100 million. Sana makabili na yan ng ano, Raptors. Oh, with all Raptors. Angel. Daw si ano ako. Atas para akong ano. Mura ko gano ba? Atas. Angel, baby. I fall in love with the little thing. Ayan mga katropa, sa sinabi. Sabi mo eh. Opo. Kaya nga talaga, pag ganito yung haircut mo, pag ganito ang haircut mo talaga, makaingon dyan kag, asa ka cool. ayan. Parang hindi na ano yung ano natin. Ayaw mag-laugh ang ato ang ano. Okay. So, dapat, ayan. Ay, ang atong controls mga katropa. Oo. So kumusta ang inyong mga gising karong mga oras ha? Opo. Oo, nga murag katong mga siguro bago pang nang mata karon no, siguro ano, padulong na pud mo duty ang mga call center agent. Ang nagaon sa karon, naga-monitor karon sa ilang mga sakyanan. Oo, kumusta man ang traffic dira murag dili mag kay bumper to bumper karong mga oras ha? Oo. Kay mayo pud kay may kay panahon no, naay mga pagtaligsik o may mga pagtalig 7 taligsik dira sa lugar nga kung asa ko na wala mo. I just sabi nga nila, how come, are you okay? I'm very much okay mga katropa. Oo. Na bakit kanya ng haircut mo? Oo, kasi ano, meron akong gimodel kasi na ano, na Aurora Soap. Oo, mga after 3 weeks mga katropa, biglang haba na ito hanggang baywang. Hindi. Oo, kasi hindi ako na ano na magpapaano mga katropa kasi magigig ako eh. Gigig ako. Oo, uso naman kasi ganitong haircut mga katropa. Oo. Sino bang nagdi-dare na ganito talaga yung Sinong magdi-dare ng ganito ang ano, ganito yung haircut. Bibigyan natin ng ano, magkano? Sige. Ayan, nawala yung ano ako dito ata. Saan na yun? Yung bibit ko dito. Parang siguro, saan ba tayo nito pipindutin? Anyway, sige, sa imuha na lang, brother. Okay. Aray ko. Bakit kasi marami nagtatanong bakit ganito yung haircut ko? Kasi masarap talaga pag nakakalbo mga katropa. Parang you risk it all. Yung kanta wala ni Bruno Mars, yung risk it all. Ayan po. Hi, shout out kay Sir Arnold. Halong, my ad na gabi, Sir Arnold. Opo, buti ka na lang kay Kidapawan City. Kay Arlene Invent. Invento sa Kidapawan City, shout out. Sabi ni Sir Arnold. Ayan po, Nold Arnold. Ayan po, shout out po kay Glenn. Parang palapit ko nga kon nga cellphone ga. Ayan, sige po. Si Glenn, Art, tawag, atik-atik lang di kay, Sambanga del Zor. Si Glenn Toy. Para baka maano ako dito. Kumusta po, Sir Rodrigo? Hi, hello. Sir Rodrigo, kumusta po? Shout out po sa inyong tanandera. Sa tanan nga nagpamati karon sa atong tambayan sa katropa with their sexy. Sexy ang ulo. Sexy DJ Angel. Oo, sa TSK. Ayan po. Baka nakalimutan nyo kung saan kayo ngayon. Dito po kayo sa aking tambayan sa katropa ng XFM Davao. Ayan po. Kumusta po kayong taga sa Buanga dyan? Oo, sa Kidapawan, sabi nga ni Sir Noldo, kay Ma'am Arlene. Invento. Hindi naman siya inventor, Sir Nold, no? Hindi naman siya inventor. Invento lang siya, invento. Kidapawan City. Shoutout sa taga Kidapawan City. Kung asa nagalanog-lanog ang atong Sibya karon, o asa madunog, madinig, naririnig ang tinig ng inyong sexy DJ Angel. And enjoy natin ang mga music at ang mga beauty tips and life tips and health tips. Lahat ng tips. Anong gusto niyong i-tips natin? Opo, ha? Ayan. So, i-enjoy natin ang nalalabing music and then pasalamatan natin ang ating Solo Mint. Oo, ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad, mga katropa. O, sino na pong nakagamit ng Solo Mint? Meron lang akong isi-share how Solo Mint is very effective. I got an accident that was a couple days ago. Masyado talaga siyang naghubag siya ng akong paa, pero when I put Solo Mint, lumabas talaga yung something anik, mga iw-iw doon sa wound. Ganong kagaling ang Solo Mint. Hindi lang po siya pang paha plus whatever, pwede siya sa mga singaw, asthma, and sa mga back pain, oo. And then sa wounds talaga. I'm so happy na I discovered that the product very effective sa mga kailangan natin na instant relief. Oo, ayan. Sige po. Pasalamatan natin ang si Ayong diyan sa Ayong Gulayandera sa Datu sa Lumay, Marilog District, Davao City, Philippines. Ayan. Of course, ang aking lash extension. Sao na lang pag walay lash extension. Ang atong Wispy Beauty Salon, di lang po fronting sa may Almindras Gym, Wispy. Oo, yan ganun kagaling. Pag gusto nyo magpakilay, magpa-lash extension, Wispy 0917-480-5370. Yun ang number po ng Wispy. Open po from Mondays to Saturdays po. Ganong kagaling, ahay yan sa shoutout ta kay Ma'am Dang at saka kay Ma'am Shella dyan sa Wispy Beauty Salon. Maraming salamat sa pagpaganda sa ating pilik mata. Opo. Parang pag naka-lash extension ka sa Wispy, masasabi mo, I woke up like this. Ganun. Ayan, ganong kagaling ang kanilang gaan ka isila og kamot, mga katropa. When they touch your pilik mata or we touch your face, o parang dumadampi si sexy DJ Angel sa mukha niyo. Ganon kagaling ang kanilang kamay, pangamay. Ayan po. Sige po, mga katropa, i-enjoy po natin ang lalabing mga listings sa ating mga music, mga katropa. Enjoy the music. Babalik po tayo sa iba pang mga tips later.
2: Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa.

0: Bayan sa Katrupa. DSK. Bayan sa Katrupa.
1: XFM 89.1.
2: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
1: XFM 89.1.
11: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
12: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
13: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. makapalit sa mga butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
21: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarek sana!
0: Exciting! Tambayan sa Katropa.
5: Hayan! I'm back again! Welcome back to myself. Hey, sexy! Ayan, magay tayo kay Ma'am Jing. Maayong gabi, Ma'am Jing, katropa. Maayong gabi, mga katropa. Katropang katropa. Opo. Parang may nananalo na dito, ah. Sa ating pa-Gcash. Isang bubunutin lang. Oo, si Sir Rodrigo po. Oo, si Sir Rodrigo. Oh, from Kidapawan City, Arlene and Vento, sabi ni Arnold, si Sir Arnold. Apo. Si Glenn Toy, Altars. Mm-hmm. Alfras pala yan. Alfax. Oh, kuya, okay. Glenn Toy. Parang, ano na. Ayan po. So, sa mga oras karon, no, murag, ano, okay naman po ang mga, ano, may mga aftershock pa ba na hitabo sa ito ang mga, ano, nga naramdaman. So, murag na ay mga biglang paglinog, usahay, opo. Pero naapoy linog, nga, dili, yun ni mo malikayan. Unsa kaya, na, no, murag, kada adlaw ba nagpalinog mo sa inyong mga panimalay? Lalo na kung makatorbo kayo, mga katropa. Mm-mm. Ibang linog yon. Lalo na kung nakatorbo ka mo, mga katropa. Opo. Oo, na. Oo, intensity 15 yun, mga katropa. Mung kagay. Ayan. Pag nakatorbo kayo, pag nakatorbo capsule kayo, opo. Mm-hmm. 30 minutes before, maglabing-labing kay Mrs. mga katropa. Ay, biglang, ano na, biglang kumati ang ilong ko nung sinabi na intensity 15. Ano na kaya yon pag intensity 15, no? Sa 7.8 gani, nagaguho na gani ang mga establishment. Ano na kaya yung intensity 15, murag, mabuhi pa kaya tana mga katropa. Pero nailinog nga, makabuhi gid siya. Pero ibang linog yun. Mm-hmm. Na makaingon jud kag daoroy. Ingin ni karang Clarex kayo. Mode na siya nga iba yung linog. Anyway po. Ayan, so mga katropa, ang atong mga health tips. Oh, health tips karong mga orasa, mga karong mga tawag nito sa ato ang kanang-ganing mentally pag nag-go through po kayo ng betrayals or cheating sa isang relationship, kailangan talaga na pag-usapan. Pag hindi mapag-usapan, hiwalayan. Ganon. O tsaka magpapakalbo kayo. Hindi. hindi po ako ano, I'm okay po talaga. It's just that nagaano ako. Gusto ko lang talaga ma-refresh. Oo, parang new ano, kasi may inaano tayo na product po, mga katropa, yung Aurora soap natin. Aurora soap natin, gaano kagaling ang Aurora soap. Ayan po. Hindi lang siya pangpahaba ng hair, panggamot din siya ng mga psoriasis, eczema. Lahat ng mga allergies po, because meron siyang argan oil, apple stem cell from Swiss apple, and aloe vera. I4 Nation! Luzon, Visayas, and Mindanao, I4tastic morning. Ayan, kahit gabi, morning pa rin. Ayan, kung galing ka sa Iyakan, mga katropa, dagko kay mong eye bags, ay meron tayo niyan. Ang Aurora Eye Cream. Opo, ang Aurora Serum. And then lotion, mga katropa, nilalagay ko sa anit ko para mas mabilis. Mabilis talaga mag-grow ang ating hair. So, day 2 na ngayon, mga katropa, sa ating pagpap ano, skinhead. Tingnan natin, abangan nyo po yung paghaba ng ating hair. Opo, ganun siya kagaling, mga 2 weeks lang po ito. Biglang haba na po ito, biglang haba. Tingnan natin po. Ayan, so, ang ating iFern Treo po, yung Fern D, Fern Active and Milka, yan po ang ating Miracle Power Treo po ng ating maintenance po. And then PPD po siya, nasa libro po siya ng MIMS, mga katropa. Yun ang ating Fern D, Fern Active and Milka. Ayan po, sa lahat po ng gustong i-try yan, only distributor lang po yan, sa iFern Distributors. Ayan. Ganon kagaling yung product natin, mga katropa, pag nagka, meron kayong anxiety, their depression, Fern D, vitamin D3 is the number one vitamin D3 sa buong mundo. Kasi World Brand Awardee po yan, mga katropa, for 7 times at sunod-sunod po yan. Wala pong katalo-talo ang ating Fern D Vitamin D3. Sa mga ate, sa mga kuya natin, opo, try nyo po ang Fern D Vitamin D3, mga katropa. Ayan po. Sige po. Habang nagmumove po tayo ganyan. Yung music talaga. Ayan. Yung music natin na parang lalaking-lalaki tayo, brother. Oh. Ayan po sa ating mga katropa. Enjoy po natin ating nalalabing music po. Ayun na nga sa ating health tips po, mga katropa. Pag nag-undergo po kayo ng something different na po sa inyong pangangatawan, meron kayong nararamdaman, opo, need na po talaga, if need talaga ng professional help, pa-check up po kayo sa inyong mga doctors or talk to your spiritual leaders or mag-isolate. Isolate, do not isolate yourself to, alam mo yun, sa mga taong nagmamahal sa'yo. Opo, pero i-isolate mo yung sarili mo sa mga taong nanghuhusga kung anong meron ka, kung ano ang pinagdadaanan nyo po. Ayan. So, ayan po, enjoy natin ang nalalabing mga music sa ating playlist.
2: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: XFM 89.1.
1: Kaibaw ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: XFM.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: In Davao City, XFM 89.1.
10: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Tambayan sa Katropa. Aha, sobrang ano na yan ang music na yan. Ayan po, shoutout tayo sa ating ano, sa ating mga nagmo-monitor lang ngayon, bago lang po kay Kuya. Kuya Hoting dyan, ang president namin sa aming class 0, sa class 03-2026 ng BCMC. Hi Kuya, sa mga kuya natin, opo. Oo, congratulations sa mga 70. 70. Opo, na nagtitraining po ng... Hindi po tayo mga... Nagtitraining po tayo ng ano mga katropa para may pakinabang tayo sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Opo. Pag nagkaubusan na po tayo mga katropa, kita po ang ibala sa kanya. Hindi naman po. Kaya po siguro sa lahat pong nagtataka bakit po tayo nagpaganito ng haircut, kasi po mas okay nga pala nguy lang uyon ta sa lapok dili maano diretso siya sa anit. Ayan mga katropa, sa mga congratulations sa ating mga batchmate, no? So ayan, kita-kita tayo sa training mga katropa. Kailangan natin endurance. Mag-exercise na po tayo para ready tayo na mag-calisthenic. Calisthenic tayo sa taga-Samal, siya taga-Samal. Yan. Ayan, mag-aano tayo doon, kumbaga, i-endure natin ang ating strength. Ayan, to ready the training. Ayan, congratulations sa ating mga 70. 70. Talagang, this is it. This is it. Ayan po, kay Upline. Hi, kumusta po? Kay Upline Rebecca Casimiro, shout out. And of course, kay Leo Masahar Bolario, shout out po sa Tanang Kutaga. Naman sa taga Cotabato, request song for your song po, po your my angel. Oh, my angel. My angel, baby angel. Yung ating ano, hey baby angel, you're my baby angel. Meron tayo sa playlist niya, no? Isingit natin yung baby angel. Yung ito, ano? Ay, mali. I need a lover to keep me sane. This is the request of Mr. Leo Herbolario sa kanyang baby angel. Sweet naman sa baby angel.

Ayan. Yan po ang request ni Mr. Leo Herbolario para daw sa kanyang baby angel, my baby angel. Opo. Sana all baby angel. Ayan po, no? Sa mga bago lang nag-monitor sa kanilang mga kanya-kanya mga sasakyan or nagpaminaw karon, shoutout sa ating mga ate dera sa Dedebek Dato Bago. Dato Bago Region 6, Dato Bago Lady Eagle, and of course sa ating mga kuya. Ayan po. Mm-hmm. Thursday na po mga katropa, Friday tomorrow, so weekends na po. Murag bago naman yun, no? Naga, ang mga estudyante karon, they're excited to new pakikibaka ulit sa kanilang journey. Opo. Ang mga parents naman nag-aaligaga sa pagpalit sa ilang mga requirements. Laman lang mga inahan. Opo, mga amahan. Opo. Sa mga estudyante naman po, oo, din nagapaminaw karon. Oo, magtabang-tabang po mo mga baget sa inyong parents. Oo. Manghugas po mong plato pag humanin yung kaon mga bagets, mga katropang mga bagets. Manog kaon, inyuhan lang gyapong iwanan ang inyuhang hugason. Kinsa may manghugas, ana, ang ilaga. pag wala kayong ano, bisan pag naamoy mga helpers, opo. Kaya nga helpers lang gani mga katropa kasi i-help lang yun na siya. Dili kay lahat ng ano, gagawin para sa helpers. Opo. Maging human po tayo sa ating mga kasambahay mga katropa. Kasi pag wala pong kasambahay, nako po, Mr. Masyadong mahirap ang buhay. Ayan. So nagpapasalamat ako sa aking mga assistant ladies. Ayan, shoutout kay Inday. Inday. Kumusta ka na Inday, Inday? Opo. Ganun lang talaga yan ang buhay. Opo, huwag masyadong dibdibin kung ano man dapat. Kasi ngayon lang yan, okay lang yan. Konting yakap lang yan, bebe. Love, love, Inday Maraon, dira sa Dumalag, Santo Niño. Opo, ayaw na sige, og, ano. Okay lang yan. Opo, ganun. Ayan, kay, para na kay Baby Angel, kay ano, ito na lang kakanta ko para sa'yo. Ayan, tapos sa yung ano, Baby Angel ni Mr. Leo Herbolario. Ito yung You're My Heart, You're My Soul. Para naman ito sa mga bago lang nag ano, shout, ayan po. Sa bago lang nag monitor. Deep in my heart, there's a fire, a burning heart. Ayan. Burning heart. Deep in my heart, there's desire for a star. Hey!

0: You're my heart, you're my soul. Ayan. That song is very timely, mga katropa, no? You're my heart, you're my soul. Opo. Ang komenta niyan, opo, i-research niyo po kung sinong komenta niyan. Ayan, kay Kuya Bison. Ay, kay apply, tatanungin natin para si Kuya. Si Kuya Joe, kay Kuya. Ayan, no? Sinong komenta niyan, Kuya? You're my heart, you're my soul. Ayan, time check is 8:18 sa kagabion ng mga katropa. Opo, ingat-ingat po sa pagbiyahe, no? Sa hindi na grabe yung magpadagan og sakyanan nga maglusot-lusot lang. Opo, ingat-ingat po kay konting bikil, disgrasya. Opo, anyan. Sige po, enjoy po natin ang mga nalalabing music natin, mga katropa. Don't forget, so no health tips tayo. Don't forget to drink water in daytime. Opo, sa isang araw dapat makainom tayo ng 8 glasses of water because our brain according to our research po and of course sa studies na kailangan ng 3 liters of water para mag-function ang brain ng maayos. Kaya nga minsan, uga ka imong utok, mga katropa, kay kulang ka ikag tubig, dehydrated kaayo ka. So, ako po, guilty po ko, ana. Ayan. And don't forget to drink your coffee. Mm-hmm. I will recommend talaga. Meron tayong fern coffee but we have also our Santon Coffee Gold. Ayan po ang iniinom natin, Santon Coffee Gold. Ayan po. Sobrang sarap po siya talaga kasi hindi, itong kaganda lang po talaga ng Santon Coffee, mga katropa. Kasi even day, night time, pwede kang uminom. Wala pong ano, hindi po titirik yung mata niya po. Masarap po talaga yung tulog. Ganun kagaling. Kape na nakakatulog kasi wala po siyang caffeine. Oo, kape lang siya pero wala siyang cafe. Wala siyang caffeine. Ayan. Oo. Ganun kagaling ang ating ano, ang ating product, mga ka. Yung itong kape na walang ano. Hindi natin masasabi na maglutok imong mata pagkagabi na gusto ka matulog, di ka makatulog. Ayan. Even bata pwede makakape, makadrink po ng ating kape, mga katropa. Ayan. Sige po, enjoy natin habang i-enjoy natin yung music natin, mga katropa. Oo, ang nalalabi mga listing sa ating mga music. Enjoy po ang ating mga music. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
1: Tambayan sa Katropa. TSK. Tambayan sa Katropa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pr-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Suntone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Sister Pain.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Sa Clarex sana!
6: Exciting!
7: Tambayan sa katropa!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

Asabi. Oh, muntik-muntik na akong maano. Saan ka galing, Cole? Ayan po. I'm back again, mga katropa. Opo, sige na nga po. Ayan po, ayan. Itahay natin yung mga bago lang, ano. O, bago lang sa ating tambayan. Ayan. Lapit tayo dito sa ating, ano. Baka di tayo makita. Yung po makita. Ay, mabatak ko. Batak ba ako na ano, nahiwi? Tumakbo yung upuan, mga katropa. Sige po. Ayan, oo. Time check is 8:40 in the evening. Ayan po. Ba't ako nalayo? Ito yung nga ako. Ayan. Sige. Okay po, I'm back again. Ayan. Okay, sige. Ayan po mga katropa, ang atong ano, sige dito ako magsisigway, dito ako mag ano, magbe-beat. Ah, nag-beat ako dito sa aking monitor. Ayan sa mga nagapaminaw karon no, sa ako shoutout nako ako ang Mother Dear diha sa Santo Niño Dumalag. Kay Edita Hill, ayan po, sa Dumalag na siya, karon sa Dumalag, sa Davao City, ayan. Opo, ang aking Mother Dear. And of course, ang aking kapatid dyan sa Pasian, Mongkayo, Davao de Oro, hi po sa inyong tanandera. Opo, sa aking suon, kay Ana Shell Hill. And of course, sa aking brother, diha sa Kapatagan, Digus, Davao del Sur. Opo, oo, kumusta ka na dira, Manoy? Wala ka ng request. Opo, hindi ka na nagpaano. Kumusta ka na dyan? Opo, kita-kita tayo next week. Dira sa Kapatagan, di Gustavo del Sur. Nagalanog-lanog nga itong mga sibya dihang dapita sa... Asaan po? Dyan sa ano? Dyan na umabot tayo dyan sa Kidapawan, dyan sa Coronadal City, General Santos City. Live po tayo sa mga live po, no? Umabot tayo ng Sambuanga. Sambuanga del Sur, opo, yung ating, of course naman, ang ating FB Live, and then we have also a YouTube Live. Tama ba ako, brother? Live po tayo sa YouTube? Opo, I think, no? I think, of course. I think, of course. Ayan po, so, mga katropa, ang ating, ano, bubunutin mamaya. Bubunot po tayo mamaya, mga katropa, ang 8:50 po sa... ating ano pa, Gcash po sa ating nagmo-monitor. Opo. Shoutout kay Kuya Bison. Kay Kuya Bison po, ang president ng aming batch 03-2026 ng aming training. Opo, sa BCMC. Ayan po. Pwede naman siya po siya i-shoutout, Kuya, no? Huwag lang iyong i-post. I-post sa social media, pero it's shoutout in the air. Ayan po, mga katropa. So, marami tayong mga lately noon, daming ganap, ang daming nangyari sa ating this weekends. Niyanig po ang buong Mindanao, especially doon sa ano, doon sa General Santos City, na hopefully makaka-recover soon ang General Santos City. Ingat-ingat po tayo mga katropa sa mga ano, sa mga areas po na ano po siya active, oo po, sa mga ano, sa mga para kumbaga hotspot sa Lindol. Ayan po. Kasi hindi talaga natin maiiwasan yung calamidad. Opo. Or ano, parang climate change talaga. Oo, due to sa mga ginagawa din natin ng pag ano. Ano ba yung cause ng ano, ng mga pagyanig ng mga bundok-bundok. So, merong nangyayaring kababalaghan sa ilalim ng ano. Sabi nga nila pag may nag-aaway na mga ano sa ilalim ng kung sa ilalim ng lupa. Oo, mga giants. Giants. Oo, kung ano nilang pinag-iisip na mga people. Ayan, so mga katropa, i-enjoy natin ang mga 8:44 in the evening po. So
Maya-maya kaso bubunutin na natin. Mamaya na tayo bubunot mga saglit-saglit po. So magpa-music pa po tayo ng isang music para doon sa ating ready po sa ating pabunot pa Gcash po. Ayan, this is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: XFM 9.1
1: Tambayan sa Katropa.
2: Ayan. Ayan, love song, Don't Leave Me. Ayan po. Hey! Ayan, opo, shoutout, may shoutout lang dahil dito mga katropa, no? Sa BCMC class 03-2026, opo, sa aming ano, training, sa aming mga batch mga katropa. Ayan po, sabi ng aming president ng class 03-2026, shoutout ate sa 70 trainings who signifies the intentions to continue the training sa BCMC class 03-2026. Congratulations po sa 70 trainings po, including me. Including me and you. Including me. Opo. See you po mga classmates sa ating BCMC. Oo. Basic. Oo. I-research yung anong ibig sabihin ng BCMC. Basic course. Opo. Reservist po. Reservist. Reserve po kami just in case. Opo. Just in case na wala nang ano. Wala na pong ano, wala na pong kailangan na po ang ating ano. Kailangan na po ang ating panerbesyo, services. Ayan. Okay po, bubunutin na po natin. Time check is 8:51 in the evening. So, konti ito, bubunutin na natin. Opo, sana walang pa tumpik-tumpik. Opo, yung bubunutin na natin yung mananalo ng ating pa GCash. Opo, sino pa bun? Halika dito, brother. Konti lang po ito sila. Opo, opo, sige. Hindi na natin ibabalik. Sana maswerte yung mabunot niya. Sayawan talaga. Ayan, congratulations sa akong neighbor. Opo, wala tong patumpik-tumpik ka. Congratulations kay Cheche. Nanalo po siya ng 100 pesos na pa-GCash po sa kanya pong pagpapa-always po ng pakikinig ng ating tambayan sa katropa. Congratulations. Sa wakas, nanalo ka na rin. Basic Citizen Military Course. Yun po ang ibig sabihin mga katropa ng BCMC. Opo. Congratulations po sa hopefully talagang tuloy-tuloy tayo mga kabatchmate, no? Na tuloy-tuloy po ang ating training po. Wala pong iwanan sa ating ano, sa ating pakikibaka sa training. Opo. Pasensya na po kayo last time. Oh, hindi na po ako makukma, no? Hindi na po ako magpadayong. Ready na po yung haircut ko. Opo. wala nang masasandalan sa heat. Direct to the brain cells na po talaga. Yung init. Oo. Mhm. Yun po, basic. Sabi nga ni Kuya Butch, President po, Joe Bison, ayan po Hoting, Basic Citizen Military Course. Yun po. Basic Citizen Military Course. Ayan po. So, ayan po ang inyong lingkod, your sexy angel. Ayan po, nagtitraining po ng ganon para po may pakinabang tayo sa bansang Philippines. Ayan, maraming salamat po sa ating pakikinig ng ating sobrang gandang music. Opo, mga katropa. Opo, kaya sa ngayon nga maghinahini na po tagsikasikas po. Oo, time check is 8:53. Opo, hanggang 9 o'clock lang po tayo. Enjoy po natin na lalabing oras. And then, thank you so much. Congratulations sa kay Cheche. Action, dira sa Dumalagdos. Nanalo po siya ng GCash na 100 pesos. Ayan po, isasend po natin sa kanya. Sa kanya naman ako nagsend ng GCash. Ayan po. See you po sa Sunday sa ating Live Talk with Angel Hill. Opo, 6 p.m. to 7 p.m. po. Then simultaneous po ng ating tambayan sa katropa, 7 p.m. to 9 p.m. Opo, ayan, marami tayong pag-uusapan po about po sa buhay-buhay, beauty, health, and wellness. Paano po tayo

Bibigyan mo pag another chance and another chance, pagpabalik-balik na lang, no chance at all. No chance at all. Ayan, maraming salamat mga katropa sa inyong pag-uban-uban sa atong programa sa Tambayan sa Katropa. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: DSK, Tambayan sa Katropa.
1: DSK, Tambayan sa Katropa. DSK, Tambayan sa Katropa. DSK, Tambayan sa Katropa.
2: XFM 9.1.
0: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
3: Taklarek sana!
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero.

0: Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag-Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag-Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
15: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Kaklarik sana!
18: Exciting!
4: Exciting! Summer man nagkatrupa.
19: Summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
19: Katropa.
18: Summer na, katropa.
19: Kaklaris,
18: Anna.
3: Exciting.
18: Exciting. Exciting.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: sa kita aron nga kanta oi kinang buak gid kaayo mong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics mo di naman kakaginhawa oi. Sakit. Mo na gingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na ginako na dili na ginako na sala ha ko na sakitan ka dinha. No nindot kay ang iyang ko ano nindot kay ang iyang mensahe wa dulot. Dulot gid kaayo. Maayong gabi, bebe. Sorry na mag-sorry na ko dayon sa imo. Pasaylo ako kung nasakitan ka sa kanta nga atong giplay karong gabi una. Welcome sa itong programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako pong inyong makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hangtod alas 11 karong gabi una live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita o sab ninyo nga ito ang kaanyag. Ambisyosa. Ambisyosa ka dahin. Makita o sab ninyo ang ito ang live sa official Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko pa follow, pa like, o pa share, baby ha. XFM Bukidnon News Entertainment live usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages pod sa Radyo Amigo. Ooh! Di lang ikaw, di lang ikaw, nababahala. Bito, oy, karong gabi una, no, kay magchismis lang gihapon kita. Although, dili na nato masabta ng ato ang mga gipang bati-bati din, ha? Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Ala, oy. Bito, biha. Oo. Ay magkabala ka kaya alive kita karon buhi ang ato ang mga dugo tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha kanang perminti na lang mo galuya gani bi o pangit kay na magsikag luya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlaw adlaw nga pagpanginabuhi. Ayaw sugot nga ingon ana imo ang pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga duol nga XFM stations ilabi na diri sa XFM Bukidnon. Mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. La la la la la la. I knew it. Dapat nalang sumpay, no? Ako nalang mo sumpay, okay. In respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Dabi, atong i-flash nga to ang Sir BB question B. Unsa daw? Unsa ni? Unsa daw ang mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibidjaw. Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masukong man imong giingon, masukong. I-edit mo yarn. Unsa daw mga tips bi? I-correct na lang gud pud. Eh, sige, copy paste di pud mag-proofreading. Kuan, kwanto siya. Unsa daw mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae? Dawbi. Inyong mga reaksyon, naku, pwede ninyo nag-i-text sa 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Happy, happy birthday kay Tatay Bossing Ben. Happy birthday! Sorry tayo ha, wala dyan ko naka bisita din ha, wala dyan minakaanha din ha kay Vesi-Vesi. Nani mga kakulian sa kinabuhi ang imuhang ina-anak. Mary Jane Reganion, may gabi po si Henry Ugarte, maayong gabi. Thank you. Si Monski Anin Yuan Cuerpo, may gabi din ha. Si akong manghod nga nagsilip karon sa to ang Facebook Live, si Al Jane Adaya. Thank you. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi ikabalo ko maski wala ka nagsilip ron sa live, naminaw ka. No? Ingana nagka powerful ang kaning aura nako kang Mommy Jacqueline Labis, pero hindi kina siya nagasilip. Salamat kay Miha. Oy, Ate Ann. Ate Ann, mo char. Maka-Ate Ann, bagagnaw. FC, feeling close lang, Cinderella. Bitaw. Ma'am Ann, abapo. Hello, Disney Princess. Shout out pa yung gabi, Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore. Thank you. Mayang gabi din ha sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki, Pontilias, may gabi po. May gabi usab kang Mary Joy Alcocer, naminaw sa tuang programa karon. Oy, may gabi, Veve. Thank you. Salamat kayo ha. Naka-yellow. Naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce diha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayaw, anak, friend. May gabi da sa mga friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you. Sa kong inaanak na mino din haakaroon. Mamino, nagidain akong inaanak. Hawa pa man tao ni buot. May gabi din ha. Si Hinay. Oh, lain na sa imong kuan. Uy. Naado sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha. Pasensya jud kayo kay murag ang imong pangalan pa lang, sir, kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agid gihapon ko, sir, ha. Christian Mermal, maayong gabi ido sa gwapa nga. Thank you. Gwapa lang. Si Minayiga. Ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa ani Boy? Minayiga Shubaka Manali, asa ba? Unsa ra yung mga pangalan? Oy, ayun pag-ingon ani, pag-ingon pa lang katago mo sa utang. Ayun na, i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diha sa Maya. O, diha sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi, ikang Jewella May. Oh, you're so pretty. Makamam? Yes, magmam, diha ati lang. May gabi, diha, nak. May gabi, ikang sa imuhang mama. Nga paborito po na ako, nga Disney Queen. O, kang Ate Darwinda Batulina. Salamat kayo, te. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, besh. May gabi, besh. Besh Leonard. Manong magmam, guapa, manggid mo. Oy, ayaw, lagi mo pag-ingon, anak ba? Naalaan ra ba kung kanagong ang imuhang besh sagay si sekreto ni mo besh, hapit ako ma-offend. No, kuan man ta kubay kay nang ngani alaan kong estudyante luoy kay kubay. Sige na lang, hangtod karon kay naglain ako ang buot. May gabi na si mo Besh Leonard ug sa mga kaubanan natong teachers din sa may kaman sa elementary school diha sa may Asuncion, Davao del Norte. Thank you. May gabi din ha sa inyo ha. Paraygan ang girl at imanon kinahanglan sa iyo mood gikan sa trabaho. O ingon si Monski anin yon queer po importante gyud pod nga. O kami mga babaeng manggod, amot lang pod sa uban, pero ako to be honest with you, ang tinuod na ako luuran gyud ko. The only thing na imuhang mabuhat sa ko aron di ko masuko, remit. Remit sweldo. Oh, unya. Honest lang gyud ka sa ko. Dapat wala kay itago sa ko, dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo, alam ko ang lahat-lahat about sa iyo. Ikaw ang lahat. Sa akin. Ano ba? Dapat wala jud mo itago sa mo sa mga kababaihan kay overthinker man gud mi. So gamay nga lihok nimo nga murag questionable kayo nga murag mga ala, murag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner karon. Ay, higi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Althea, Bato Malaki, Pontilia. Salamat kayo sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo. Gwapa na lagi ko. Uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sikreto, bi aron nga dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabalo, ana. Kamu'y nag-ingon, ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanil mga kalalakihan ang inyohang pinakamay na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambing ninyo ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan daw, dili na, di ba, usually ang mga babae, labi na sa mga asawa, stressful manggit po na sila masking kakabilin na sila sa balay because they are also functioning 24/7. Di ba, manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya, eh. Makaguba na siya sa imong face, eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod jud ka ayon yung babae ta, kurik. O, kurik yun na siya, besh mo, nang dapat dili yun taga-ka-stress at all times. No? Unang-una, financially, dapat naagid tayong mga extra sa to ang mga pitaka. Di ginamawa. Munang kang mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Bato Balunos, hello kang buboy.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, sir, ha, sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya, ha? Dapat honest ka sa imong asawa, dapat dili ka mamakak sa imong asawa, dili ni mo binuangan imong asawa, mo remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon, dili pwede nga mag-una-una ka, dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. O, diba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar, oo, pila na ba karon? Manadang increase na to, mahal ang gasolina. Pila? 80? 80 na lang! 80 na lang, di ay, baby. 80 na, ah. Nag-increase na ta kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. Uso may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Men Enhancer. Lain po, di na maabot rin sa bukid nun. Di na maabot rin sa bukid na, no? Dili na to isa kay og ka ng kuan, tarak-tarak, no? Sa daing mo. Muna nga, medyo ni Saka tagamay og 5 pesos, 80 pesos na lang. Very barato na siya, B. Ma-experience na ni mo ang duha or tulo ka adlaw. Nagahi kaayo. Og mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na ni mo sa imuhang notepad ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Complimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Stong, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa to ang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Atong oras, wala na siya oras. Wala mo siya oras sa imo, dawata na lang lagi. Di na magkuan ha, para di na ko mag-update kay maura maggihapon o gi-update ti ka sa oras sa petsa karon. Wala na, wala naman mong duha. So, life must go on. Bahalag, wala na siya'y oras sa imuha. Bahalag, dilit na ikaw ang kauban niya sa inyong monthsary. Panayon nang gigihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre, kinahanglan, kay wala naman kay juwa. Juwa? Wala naman kay partner, kina single naman ka. Paningkamot, kitin taon din haabi, oh. Kanang imong buhatin din ha, magpagwapa, magpagwapo tagsamot, kinahanglan humot gihapon kita, o kapag ka, basig ang problema din ha sa inyong relasyon nga nung nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok, ay, ew! O dapat yun nga, naligo ka, maligo gid ka all the time, manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon, solusyon kapag ka ikaw manimaho o kilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka-nindot kaya nga solusyon. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan ang ato ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ko sa inyo ha? Paningkamot gid mo nga di mi masuko. Nanapoy nang ingon diri ang aka mo na lang permiti among ginahuna-huna kami bitaw mga lalaki di man ninyo huna-hunaon, unfair. Dili man kami bitaw mga babae kamo gid permiti among ginahuna-huna, di ba? We ginagive up na mo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Nagana nag-react oy. Sorry na good. Ay mayong gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unahan sa kalasungay? Unahan sa kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA, unahan sa aglayan. Junlin Runs!
4: Thank you!
2: May gabi, uy, naras mami, o, oh, awa. Si mami Jacqueline Labis, awa. Ingnantang mo, nilagi ni siya mo absent lagi. Ang attendance nato, puno, gina permanente, nagin na check mark. O, oh, ni mami Jacqueline Labis. May gabi, diha, mi. Uy, si Kuya Rafi, Kuya Rafi, abin ako si Kuya Rafi, nga kauban nato dito sa Kuan, kauban nato dito sa Jinsan. Si Kuan nga ini, Lods, may gabi, Lods.
4: Thank you.
2: Ako ang, ay akong pads mo din, oh my God. Pads, wa, ako dito ko bawi sa kong inaanak pads, pasay luagid pads, na busy ang imuhang maring. May gabi di ha, Lods, Rafi, Pascual, kang sa imuhang asawa na si, kalimut ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basi malahi ang pangalan ba niya, matingala siya. Hey, kinsa mo na? Ninia ba to o Nina? Nalimut ko siyang pangalan, oy. Basta si Mads, may gabi din ha, sa kuang sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha, si... Oh, si... May gabi, Bongbong ng Bohol!
4: Thank you!
2: Ay, aba, Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong, kumusta ka na? Bongbong ng Bohol, ha? May si Bongbong ng Bohol, lahi ni ha, sa inyong ginahuna-huna. Si Bongbong na nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapon. Diba, Bong? Ah, tinuod ba ni siya, Bong? Diha sa may Bohol nga naghilom-hilom daw, kuno ka? May gabi, diha, Bong. Salamat kayo sa imong pagpamino. Oh, hi, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Bohol.
5: Ayaw!
2: May gabi, Bong. Hi, Bibi. Dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro sa ni? Dili ka hata magkaibag. Ibag, guro ni, oh. Kung mao magpirmi kay lami kayo ko paminawon. Ano? Susi? Oh. Tips anak baby, ayuhon daw magbali-bali. Wakay ko kasabot ani. Unsa nga bali-bali imong pasabot? Unsa na siya barbecue o kanang sugbang isda? kwarta na may katapat anak bibi aron mawala ang sapot. Uy, kurik. Very well said. Mogid na ang katapat lang ha. Ang babaeng ito, mga mukhang pira. Tay mahimo, mawang gina mong kali. Kabalo ka, ang kalipay lang gid bitaw namo, no? Sa ako alang ha, sa ko nga side karon. Ang kalipay na ako isip usa ka idaran nga babayi. House and lot. Savings nga balig million sa bangko. Mga bag-ong gamit sa kusina. Aray. Mga bag-ong gamit sa kusina. Tapos, wala na ko. Hindi na ko maibog ang mga salina. Hindi na ko maibog ang mga makeup. Mga bag-ong gamit sa kusina. Mga tanom. Mga tanom. O, maurag yun na akong kaibgan karon. Mga bonsai. Muna siya. Mauna yung pampawala sa kuang sapot. O, may gabi din ha. Marlo Orivello.
4: Thank you.
2: Salamat po. Late ko in, nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabi din ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi, makasabot ko yung kuana. Ayaw ka bala ka. May gabi po kang Uncle Dars watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo Nidris Alegria Compostela. Naka-remember ka na ko, naminaw ko ni mo karon. Wala na dyan ko ka-remember dong, oy. Wala man ko'y pag-asa ni mo, baby. Hatagi na lang kong textmate. Kamu ba? Ano kaya yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang man gani mo, mamunguyab pa mo. Kuyo ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Pwedigid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot gina siya sa imo ang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singot. Taod-taod, biatangin ninyo nga to ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa o message sa itong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kay Basin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa putahe confession. Sa pagbalik unya sa to ang programa, hamak na! Sa pagbalik unya sa to ang programa, atangin ninyo ang ato ang Osaka letter sender. Paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdom. Ako gihapon po ang iyong kauban. Hangtod unyang alas 11 sa kagabion. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One, Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako mag

0: kita o kasaligan nga gasolinahan.
1: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa ang programa sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyuhang tigsugilanod. Sadaw? Cinderella po, once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuan din ha, mga gusto ninyong ipampagawas ng mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello. Thank you! Thank you kay muhang pagpamino o pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalami dyan si mong tingong bibi, ay mura magbansikol. Si bansikol? Bansikol is isda. Isda ba ni siya? Bansikol? Bansikol? Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourist. Oy, may gabi din ha. Grabe pod, pod oy, kamahal ana. Sinador ay maka-afford ana kay naa sa ilaha ang mga maleta. Ay, nako. Saan naman binga. Muna giingon din ha ang mga cravings nato kay house and lot, bagong sakyanan, oh, savings na bonggang-bongga, status unemployed. Charos. Muna giingon. Ay nako. Lisod ka ini mag-crave-crave ta nya watay trabaho, di ba? Bitaw bi oy din ako maglangay pa ha kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Reminders once again B. Ang atong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro ugma or nabaw mag klase unsa ba inyong mga o unsa ba status sa inyohang pag-eskwela ugma. O it's either na klase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga yun, magtabang sa inyo ha, biha. Kamu nalang i-explain sa mga kabataan, kamu nalang i-guide sa mga kabataan. Kaya wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingun-ani, ingun-ana na si Zach. Ha? Hangyo lang gid ko. Nung ako maglangay pa, bi, kay basig masuko na niya itong letter sender, iyang bawion ng letter, iyan ang i-remove. No? Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
1: Ong droga.
6: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kumbana, Cinderella. Pero feeling na ko, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary na minga nakipuyo sa iyahag pamilya, Cinderella. Nag-iipon pa migkwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi na mi sa mong Pinoyanan. Pero samtang nagkadugay, mas kaka-feel na ako, Cinderella, nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella, wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang, Cinderella, kay hilom lang sila kanang ma-feel good ganit nimo nga dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag, Cinderella, mugreet ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay, Cinderella, iya lang kong tutukan ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch o na yung mga bisita, mura kong invisible, Cinderella. Na ako dito physically, pero wala'y nag-istorya sa ko, ah. Unless kinahanglan ko istoryahon. Mas naglisod ko, Cinderella, kanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother o younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko mag-ingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan. The way siya ginatrato sa iyang pamilya. Na daw grabe ka importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta, ginaapil sa mga kwentuhan, perminti ginadaig. Samantalang ako, Cinderella, narak ko skilid. Usahay ka kahuna-huna anak ko, kung unsa kay maling akong gibuhat. Nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako, Cinderella, nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko, nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, wala'y effect. Dili na ako kailangan unta simbahon sila, Cinderella. Gusto na jug ko makafeel nga taho ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay, Cinderella, pag uli sa kung ba nagikan sa trabaho, nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod, Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbakho. Dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung baan na kung unsa kong ginabati. Kung unsa kasakit. Ang akong gakaagyan karon sa ilang panimalay. Kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto, Cinderella, nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang, Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Lima kagabihon, Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga kanang sayo. Di na ko manihapon. Para mahuman na unta ang adlaw, Cinderella. Dili na ko nagasabay sa ila pag mangaon sila. Di na ko nagagawa sa kwarto. Kasi kada tanaw nila sa kuha, Cinderella, the way kong latutukan, murag na ako'y dako kayong mali nga nabuhat sa ilang pamilya. Nakaingon siya ko, Cinderella, nga lahi ragyo ng akong kinabuhi. Kalisod man dayani no nga kanang love kay nimo ang imuhang bana, love kay ka sa imong bana, pero dili ka dawat sa iyang pamilya. Feeling na ako, Cinderella, kada adlaw ko nga naga-fight para sa kong pamilya, naga-fight para sa space na diligid para sa kuha.
sa mga asawa din ha akaroon na same og struggle. Nako. I hope kaya ho ninyo dili angay nga makipuyo gid ta sa tong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din ha karon, matagaan ko ninyo og tambag. Kung unsay angay na akong buhaton. Wala pa jud mi enough nga kwarta sa Cinderella. Di pa mi makabalihin sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa diri sa Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naami sariling space para po maging malipayo na ang akong pamilya. Para sa Putahe Confession, Inday.

0: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumang good sir. Hindi dom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan nangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kita sa itong programa ang Putahe Confession. Siyempre, kina itong programa ha. Or kini nga programa, hatud-usab ka na to sa Turbo Men Enhancer. Balika na to ang ito ang letter sender for tonight nga si Inday. No? Isa sa pinakalisod ng part sa usa ka mag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi dili ang pinakalisod gid nga part kanagong nga makipuyo ka sa imuhang mga in-laws tapos karon murag wala, dili ka na makita. Kunay pinakasakit no. Anyway, ang inyo ha mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuang letter sender, importante gid kaayo kay para unta nga malinawan ang iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-text sa tua kay ato na siyang ipaabot sa tuang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, Ken John Morley Parahinog.
1: Thank you!
0: Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din ho alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. Or baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo.
1: Thank you!
0: Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. Sultiin mo hang, problema ni mo, magsika. Oo, kagets June. June, wadyo ko kagets imong text June ay mangutan na unta ko nimo og tagpila ang presyo sa Vision Next Plus og asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang. Oh, kaya wala layo magugo sa Cebu na. Magugo diri sa Bukidnon karon, diri sa Mindanao. Pero I believe ang Vision Next Plus capsule at siha, akong i-check diri sa to ang prices. Lahi-lahi mong tag price list good. Kay lahi-lahi gyud pud ko nang sa tawag ana tan-aw na ko ha. Kung tagpila karon ang Vision X Plus capsule sa mga pharmacies nationwide. Ako man itong gikuha na mong picture diri. Wait lang ha. Gipin man ito na ako. Wait lang. Ano ra? Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. Ooh! O, nanan na siya 100 capsule. So, maragtag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak, Bikay, dinood kayo na siya sa mata pampatin. O, gina siya, makitaan gina ni mo ang mga dapat din mo, dili ni mo makitaan siya. Bikaw, oy, ang Vision X Plus capsule, pampatin o gina siya og mata. Tungod kayo na, akin na siya lutein and zeaxanthin. Makapakuangin siya ka ng, tawag ana, oy, makapatinaog siya sa imong pananaw. Ilabi na kung nag-blur-blur na imong vision. Na siya lutein, beta-carotene, na ay vitamin E. Mugit kinaang kinahanglan sa to ang mga mata. Ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation, exposed ka sa sigilang og cellphone, nindot kayo na siya sa imuha. Ang Vision X Plus capsule, pwede usabin niyo mapalit sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Kining programa ha usab ang atong putahe confession hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy, B, kapag ka magpagasolina gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad. Dili basta-basta o walay sagol nga mga makaguba sa imuhang makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala ka barato na lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kay ang mga gasolina sometimes ilang ginabutangan og tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod anak B, mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang din haa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang tingan pa gyud ang imong makina mo nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan, pero naapod kita'y branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapog kita sa Valencia, and of course, there is Malaybalay, duhani ka buok ha. Ang isa sa Polymedic, ang isa isa Malaybalay at bang sa Malaybalay City Hall. O diri sa may Shell Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present nimo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay kana siya every transaction nimo naa kay equivalent na points na magamit nimo kapag ka in the future magpagasolina ka or magpa change oil ka. Tapos manawagan po ta sa mga POV drivers ha, kana mga drive mga multi-cab drivers diha or basta POV drivers katong naay mga gas subsidy gikan sa government. Good news, B, kay pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, i-check lang nato ang inyong plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba di ito? Hindi ko na pwede. Mga yun akong textmate Cinderella, tawagi ko ninyo kung ganahan mo og textmate, ha? Hi Cinderella, Songs by America. Ano ba to? Songs, magre-request ka. Ayusin mo, ha? Sige na, baby, basa ako ang number. Dili gani ko, tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo, mas nindot mangod bi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imo ang number. I love you too, Tita Sandy Castillo.
1: Thank you.
0: Yaan mo kapag ka ako yung mamang babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Yeah mo, kapag ako po ay manalo ng loto, kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kawaan po tayo ng Diyos. So, bigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo dyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkaka-banding-banding, Kasi nga ho, habang tumatanda po talaga tayo, ano ba yan? Bakikaw? Ano ba yung Tagalog mo, Day? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo, Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo ha, kimura-gura naman ganitay oras. Gamay na kitong oras, B.I. Sorry, jud kaayo. Ang tambag na ko anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pagid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bito ang giingon sa tuwang texter, no? Kung gusto jud ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ta ka-afford, mahal ba magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naa kay siguro kung naa kay 5,000, 10,000 makapatukod na kag payag-payag. Malipay na ko na payag lang, okay na gyud kaayo. Pero karon pa lang kung dili panday ang imuhang bana, kulang gyud kay nang imuhang 30,000, 50,000, kulang gyud kay na bi. No? Pero kung gusto jud ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, na depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mong kwarto o di ba kay kamura man duha sa imong bana. From there you will have your peace of mind. You can kumbaga makaluto ka og sarili ninyo, maka-desisyon kag inyo ha, di ba? Bisod magud kaayo nang naa ka sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Bisod kay nang ingon ana, kanang magkanang magkuan ka, maglihok-lihok ka, gusto unta kay nimo nga mananom, gusto nimo manilihay pero di ka kapanilig kay maikog ka kay ang ilang mga mata kay nara sa imuha permanenting ang kanang murag ang laki-laki ng kasalanan mo parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request si Buboy og ay kunyo binuangi diha John Maya sa i-block tika karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige, tarungan lang ninyo yung request ha kay kabaluman mo nga di tanaga play og mga other songs. Nga play gid ta og kanang mga kantang nga mga love songs kay kada gabi. Makalingaw jud ka bibi, pakinggan. Aba Tagalog jud ka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iyang problema gud Cinderella, pamilya sa iyang bana dili na niya iutong. Iya nang isulti sa iyang bana kay iyahan na, sige itong maora na, hinungdan, mamatay na siya, og mahutdan siya, hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw, Jun ba kay ka? Nang harsh rapod kay ka. Mahutan daw kag hangin, inday niya, maora daw na, unsa na, hangin, patay na siya sa iyang problema. Matuo pa siguro ko ka ng depression, pero mahutdan og hangin, grabe po ka, Jun, uy. Wala dyan kay ka ng konsiderasyon, Jun ba? Jun, katuog na, Jun, ha? Kani si Junjun ng Cebu, kung si Unta mangin ka karoon, Jun, ay. Ikaw, Jun, ha? Mutambag na lang manggani ka, Jun. Pahutdan pag hindi mo hangin, Jun. Bitaw? Dahil bitaw, isa ragin ako matambag pag bitaw sa imo. Same sa gitambag sa itong mga letter sender, mga listener karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun, ha? Abot ni mo, Jun. Jun, lamig ikak ng paliwatan gali, Jun. Lamiki ka kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kugniper, Jun? Junjun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahot na hangin, agad-agad? Iba pwede makonsimisyon, usa? Ay, ha, mahot na hangin? Habi si Junjun ba? Ito, Jun, may gabi idi ha, Jun ha. Salamat kasi mong pagpaminaw sa toang programa o sa mga taga Cebu karong gabi una.
1: Thank you!
0: Mayang gabi ipo sa inyo ang tanan. Pero bitaw, day no, o maglahit na lang gid mo og balay day and since wala pa man Jun mo'y anak, mas maayod bitaw day nga magrenta na lang usap mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind manggod day kapag ka maguba o magka-emotionally imbalance ka, basig unya o rebita og mugawas na lang kang og ni Junjun pa, wa na kay hangin. No? Lisod ka ayo, lisod ka ayo day. Wag ayo na ipugos imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi their silence means like dili gid sila ganahan sa imo kay kung ganahan pa sila sa imo ha. Technically speaking ka ng mga ilang mga istorya din ha, mga chismis nila dapat apil ka. O, anak man na. I remember. Dapat appeal gyud ko sa mga chismis. Dapat part ba yaka sa ilang pamilya whether they like it or not. Ikaw man nagipakasdan sa iyahang anak. So, wala naman siya mabuhat ana. Unsa pa mayon? Usually ba yung mga ingon anang ogang ano dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, dai for your peace of mind, mas maayo nga magbalhin na lang gid mo og balay. O, magrenta na lang usap mo og kwarto kay para naa kay peace of mind. And then from there, makalihok-lihok ka, makaipon ka. You don't really have to impress. You don't have to do anything para magpa-impress ka sa mga tao nga di ganahan sa imo. Di na ta mamugos. Oy, kung dili sila ganahan sa tua, dili. Kung dili sila makipan or mapansin sa tua, dili. Nganong... Do not please them. Mahurot ra ka kung imo pa na siya ng pangpugson. May pagka ng ano, iimo na lang nang ipahuway din ha. May mabuot sa imo, unsang orasa ka mamata. May mabuot sa imo, unsang imo luto. May mabuot sa imo, o ganun, mamansin ni mo sa di. Ha? So, day, more gito, ako ang maingon sa imo, kaya wala namang gitay oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabiong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape bi, safe kay na siya sa imuha bi. Kay maskin pagkapulaw ka sa kagabion, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus naapagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Ug mapalit usab sa mga pinakadool na XFM stations. Ug diripod sa tuwa sa XFM Bukidnon, available na po nga to ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init
2: Baka ayo ang atong gabii kay ako murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Pultahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara, dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Pultahe sa Gabii. Pultahe sa Gabii.
3: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Clarex!
5: Exciting!

0: XFM
1: XFM
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galoriot, taga na kong kuranda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
4: Sa Taon Plus Gold.
5: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, na kong mabalatian. Yun ang tulayan na ang doktor sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ipakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghan ako gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gid.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nagkatrupa.
3: Ang saya-saya!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
2: Summer na, katropa.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Clara Xana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na
2: summer.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
3: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga

0: and shining summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklaris, anak.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.

0: Summer manakatropa.
1: Ang saya ng summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklares.
2: Ana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Aklar ek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod ako tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidaladala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: SSDs Buhangin.
1: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gyud ka, gwapo.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa.
2: Ang saya na summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Paglarik sana.
3: Exciting.
4: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
8: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
9: Exciting summer man nakatropa.
8: Ang saya-saya.
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
9: Exciting!
8: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Oras, XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4.36.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao. Happy Independence Day. Ako pa mangog gi kulitog mga kaigsoon ng kulitog gid gawa gid kulitog ba. Murag gilok mga napaminaw ng kulitog. Ina na lato mga igala nga gilugit. Ginatanaw na ko diri karon mahigala sa kuwang screen ang kining June 12, 1898. Naman ni siya mga higala ang kagawasan sa Pilipinas. Na nagdala usap og mga panguta na mahigala. Kining kagawasan mahigala pinaagi kini sa ginatawag nga revolutionary nga mga aksyon. Sa ginatawag nato nga mga bayani, hero, mga hero mga higala sa Pilipinas. Mga isog ng mga Pilipino, mga katrupa, no? Karating batok, mahigala sa mga armadong mga Spaniards. Panahon, mahigala sa pagpangangkon, no? Pagpangangkon, mga kaigsunan sa Spaniards diri sa Pilipinas. Pero nakabuhi rin kita in town, mga katrupa. Ito mga panahon, mga katrupa, no? Sa kolonyang mga kolonyang Amerikano, kolonyang Spaniard niyatong 1898. June 12 of 1898. Kung na mahigal lang ipalibasugan na sa mga Pilipino sa natawag na ito ng mga hero, independence kuno ta. Pero ang pangutana din karon mga kaisunan, doon na ba tayo matuod nga kagawasan, ani? Nakagawas ba kita mahigala sa kinibang gahong sa mga buot mo angkon mo dominar dinhi sa tuang nasod sa Pilipinas. Kana pagutana mahigala nga wa pa matubag. No? Pero kaning 1988 o 1898 nga independence mga katropa. Wala ni gitahod sa mga Amerikano. Hindi po yung mga intruder mahigala, no? Mga intruders mahigala diris Pilipinas nga wa sila merecognize anang kanang inyohang independence ikan sa Spaniards dahil ni atong June 12, 1898. Dili na! Kinabaho! Ang bugtong i-recognize mahigala sa mga Amerikano sa mga kano mga higala is ang kinikunong independence mga higala sa Pilipinas nga July 4 of 1946. Grabe na. Sa ato pa, ikaduhang giras kalibutan mahigala, gidumala, gihapunta, gihimo, gihapunta ang slaves mahigala sa mga langyaw, sa mga kolonyalistang mga foreign countries, mga langyaw nga mga maghari dili sa tuang nasod sa Pilipinas. Pero nakagawas na unta ta mahigala. Mura mag wagi ganahi mahigala kining atuang Pilipinas nga nakagawas gikan sa kinibang baat higot mga kaigsoonan sa mga kolonyalistang langyaw. Sige na lang, lantawan lang nato mga kaigsoonan ko kining naisikutan nga June 12 kay na-recognize kini siya ni atong pinagi sa Republic Act number 4166 na itong August 4 of 1964 na. Na kung dirita magsukad mahigala sa June 12, 1848, ubay-ubay na mga kaigsoonan, no? Kining independence, kagawasan nga naangkon sa Pilipinas. Good morning ka natong tanan mga katrupa. Welcome din karon sa panag-uban sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Of course, inyong alagad
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Makiguban ka ninyo mga kaigsoonan. Hangtong kita sa unahan sa pagkatod ka ninyo mga informasyon, mga iskutan ng atong hatagan o pagtagad. Dinibuntaga mga katrupa. Kadiin maghatod ka nato mga kaigsoonan ko mga maghatod ka nato mga katrupa sa kinibang pag-angko nato sa kinibang pusto nga pagbarog. Asa ba kita napita mahigala mo barog? Alright. Sa ato mga kaigsunan di ay dinikaron sa dakbayan sa Davao. Kumusta mo? May buntag ka ninyong tanan? Tulo ka ma distrito nga galangkob sa toang syudad yun, no? May buntag ninyo. May buntag ka natong tanan, mahigala. Eps! Walay trabaho karon sa mga opisina, mga kaigsunan. Diliing nun, mahigala nga di nilang puntadayon mo bangon kay para mag-init ang kape. Mag-init og ininit tubig ba? Mag-init og tubig tapos sa... Mag-ipis o kape, mga kaigsunan. Ayo, ana. Importante, mahigala nga sugdan atong adlaw. Mahigala, pinaagi sa pag-inom o kape. Kining kape nga, kape na tambal pa. O kinimaw, mga kaigsunan, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang atong ginaingon, mga higala nga, pamansang kape ng Pilipinas.
0: Binuang!
1: Di ba? Di na, binuang. Binuod na. Basi makaingon mo, mahigala nga nagbinuang ni si Katrubang Briggs Flores, mga kaigsunan. At tangin niyo karong taon-taon, unsay mga content, mahigala na ng atuang binipisyo nga makuha ninyo, mga kaigsunan, kung diha karon sa tuang kape, mahigala nga palangga. Ang langga na to nga kape, mga kaigsunan, kung adili lamang immune system ang iyang isuportahan, mga kaigsunan, doon na pa'y mga potent antioxidants niya na. Tiaw mo na!
4: Good morning!
1: Oh, good morning sa to mga... Kaigsunan nga nakaroon sa mga probinsya, gikan sa Davao Oriental, padulong dridapita sa may Davao de Oro, sa Davao del Norte, sa Davao del Sur, o Davao Occidental. Mga katropa, welcome din karoon sa panaguban sa Exciting Pilipinas. Ayan, natuwa din mga igsun nga mga Pilipino nga nakaroon sa abroad, mga katropa. May buntag na to, mga katropa, no? May oras ka ninyong tanan diha. Sa to ang mga... igsuon nga naakaroon sa langyaw nga makanasuran ng limbasog ng inabuhi, mga kaigsunan, para usbon ang dagan kahimtang sa ilahang pagpuyo, mga kaigsunan. O, ana man na, mga katropa, no? Sa tanan na to nga mga igsuon nga mga overseas Filipino workers o sa tanan usab nato nga mga katropa nga mga matawag nato, mga katrupa nga kinibang nga mga unsa ni ini nga mga oops sa tempaha kay nagtingog man ni kadali lang gyud, mga katrupa, kay ako asang ana ba para nga di mo tingog mo do it po kasakua ba, no? Ato ang mga Filipino migrants nakaroon sa nagkadea nga makanasuran sa tibok nga kalibutan, mayong oras ka natong tanan. Magubanta, mga katrupa, dinikaroon sa tuang paghatod sa mga balita nga itong hatagan o pagtagad. Dinilamang sa inyohang pinangga nga programa ang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dinikaroon, mga kaigsunan ko, sa tuwang mga balita nga tunghatagan o pagtagad sa itong mga top stories, mga igsoon nga ato ang lantaon karon ining adlaw. Di karon sa langyaw nga makanasura o dinikaroon sa tuwang nasod na lang. Dinanta mo ato sa langyaw, mga katrupa. Ewa na to, nasulbad din ato mga problema diri, mga kaigsunan, no? Mato pagitag langyaw, mga katrupa, no?
4: Good morning!
1: Pero sa gihapon, maghatod kita kaninyo o mga balita. Diri sa balitang lokal, nasyonal o balitang internasyonal.
4: Good morning!
1: Ay ba?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dinikaroon, mga kaigsunan ko, nga tuwang hatagan o pagtagad, mga kaigsunan. Dinikaroon sa tuwang mabalita. Senator Kiko Pangilinan, na ablihan ko ng imbisigasyon. May kalamigitan sa over-importation sa sibuyas! Over niya nga nung mahal man lagi mga sibuyas lagi. Ano man na? Ha? Over man ka. Ano nga nisubra naman ni noon na kamahal kining bugas karon na kinibang sibuyas karon, mga katropa. Samtang sa dugang pangbahin, di ara. Salamat, Mr. President. Kasi si President BBM, mga katropa, no? Si President Bongbong Marcos. Misood na karon mahigala sa kuwan. Senaryo, labot sa kamatayon sa druha ka mabatan ng atlita. Gimando na nini ang ginalian ng bisikason sa kamatayon sa druha ka mga Ateneo athletes. Kini, magka at least magkakabot na gustisya, magigila kining kamatayon aning druha. Gumikan kay akong ginalantaw, mga katropa, nga medyo murabag makaluluoy gining taon kaayo. No? Samtang diya pag ino, Biterina, mga veteranong private prosecutor makauban kuno sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kulang taon mahigala kung kinibang pagsuod nila mga kaigsunan ko isa unsa ba kanabang gumikan lang mga kaigsunan kay padugang ilaban, no? Padugang sa pusta ba, no? Naman na mga kaigsunan, basta gani medyo wala na ginipansin, wala na ginanguhit ani mga tabaghak. Makita gini sila mga isyo mahigila para nga mabalik sila kaila. Oh, diba? Maila sila mga katrupa. So, Monikaron ang ito mga balita mahigila ng inyo na bati. Dinikaron sa ito mga top stories mahigila. Pero dinikaron sa ito ang kuana sa itong Express Pasada.
2: Express Pasada.
1: Lantaon na to karon ang ato ang mga balita mahigala sa update dinhi karon sa to ang Mindanao earthquake update.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Sa to mga headlines.
2: Headlines. Express Pasada.
1: Sa to mga headlines sa Mindanao earthquake update mga katropa, death toll sa kahimtang ug naigo sa linog sa Mindanao niabot na kini 247 ka mga tao ang napatay human sa magnitude 7.8 nga linog. Sa napadayon karon ang cleaning operations, rescue and relief efforts sa mga apektadong lugar sama sa Sarangani ug General Santos City, dinaghanan ang mga nawad-an ug panimalay gipadayon ining panahona. Oh, mana mga kaigsunan ko nga grabe karon ang kwan. Inibang kahimtang ditong napita mga katropa. Samtang sa uban pang bahin dinhi karon sa to mga balita. Vice President Sara Duterte mi bisita personal dito napita sa may Sarangani province.
2: Express Pasada. Headlines. Headlines.
1: Personal kuno nga gigo ni giadto gibisita ni Vice President Sara Duterte ang barangay Tuyan sa may Malapatan Sarangani aron nga ihatag ang iyang pasubo o ingon man pag-abag sa mga pamilyang naigo sa makusog nga linog samtang nanawagan kini sa padayon nga pag-amping batok sa kalamidad.
2: Express Pasada.

0: Alas 4:40 o 51 na sa Buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Adayon na karon mahiga lang pag init sa inyong tubig para nga makatimpla na kamo karon og kape. Mga katropa, gumikan kay kining ato ang kape mga kaigsunan nga gitanyag diha kaninyo karon. Makatabang usab kini mahiga sa pagpakalma sa inyong kasing-kasing. Di ba? Wa mo nakapangka na, wa mo nakabantay na. Ewan mo inom-inom. Di ba? Pero makainom, makaigsunan, makabantay. Good mo nga, uy. Kuyaw na makaini akong kasing-kasing. Kuyaw na makaini mo higo.
2: Pinawa!
0: Ha? Eh, kusog ka na mahigog mga itong kasing-kasing, mga katropa, meaning healthy kayo na. Mana, mahiga lang nga ito, kanunang inumon, kining atong Santhon Plus Coffee Mix. Gumikan kay dili lang, pag higog mga kaigsunan, gumikan kay dili, atong kasing-kasing ani, gialagaan niya mga kaigsunan na gusto. Atong kasing-kasing, mahiga lang, pinagi sa mangustin, mahigala, nakatabang kini sa pagpaubos sa ang kolesterol. O stabilize ang imuhang blood sugar level o nagsuporta kini sa healthy composition of our body. Di ba? Muna mga nindot, mahigala nga produkto, ang Santhon Plus Coffee Mix, mga katropa. Karon be, igo lang mo maminaw diyan, ilalagid mo mamalit. Atuan na ninyo karon ang Mercury Drug Stores, ang South Star Drugs, ang TGP o Generica Nationwide. Para aron mga kaigsunan ko, malambo ang inyohang mayong panlawas, ang inyong kasing-kasing malagaan o todo. Dili karon sa tuwang mga balita, mga kaigsunan, atong hatagan o pagtagad.
1: Express Pasada.
0: Dini karon sa to mga balitang lokal na mga kaigsunan nga ato ang paminawan karong buntaga para sa to ang Express Pasada headlines.
1: Express Pasada headlines.
0: Headlines. Sa to mga balitang lokal. Sa to mga balitang lokal, local government unit sa Davao City nagpapilit og red og yellow tags sa mga nangaguba nga mga gambalay o buildings.
1: Express Pasada.
0: Gipang inspeksyon sa Office of the City Building Office Official or UKBO ang mga edipisyo, building o gambalay no sa siyudad sa Davao. Samtang nagmando sila og tagging systems or red yellow tags alang sa mga buildings nga nakabaton og delikadong liki, ingon man mga guba. Ang mga building adunay red tag, dili una tugutan nga sudlan alang sa kaluwasan sa publiko. Samtang sa pikas gabahin, walay na konpirmang patay sulod mismo sa Davao City.
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Headlines. Alas 4:54 na may gala sa Buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Headlines. Sa mga pang mga headlines nga itong hatagan o pagtagad din ikaroon sa itong mga balitang lokal. Magnitude 5.5 aftershock. Mitayog dito na pita sa may Davao Occidental.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Kamura tayo. Headlines. Kami po dahil dire. Gitayog mapun may. Headlines. Headlines. Nakasin natin na usap karon og magnitude 5.5 ang aftershock ang Davao Oriental or Occidental niya itong adlaw nga Huwebes sa buntag. Sumala sa Feebox sa Usakinika Libuan. Usa kini sa libuan ka mga aftershocks nga natala human sa dakong linog nga nahitabo niatong adlaw nga Lunes 8 sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig.
1: Express Pasada.
0: Ang pilang ta kanunay mga kaigsunan nato mga panimalay nga naa karon sa mga kabukiran, tan-aw ninyo karon nga medyo dunay lugti liki diha karon sa inyong likod nga bahin sa inyong panimalay gikan sa bukid nahala. Dali na kamo diha karon og evac, adto na kamo karon sa luwas nga lugar para nga ilikay nato ang disgrasya sa tuang matag pamilya.
1: Express Pasada.
0: Sa dugang pang bahin mga kaigsunan, dinhi karon sa tuang mga balitang atong hatagan og pagtagad. Atuan nato karon ang atong mga balitang regional. Sa ito mga balitang regional, libo-libo ka mga aftershocks na tala sa Feebox atol sa pagbalik sa klase dinis sa Dakbayan sa Davao. Na-record ko no sa Feebox mga kaigsunan ang kapin na 3,000 ka mga aftershocks human sa nahiunang linog na ito na kalabay nga Lunes. Samtang nahibalik na ang naandan nga mga klase sa Davao City, labi na sa National High School or City National High School. Human nga mihatag og garantiya kini sa mga otoridad nga luwas na ang ilang gambalay o pasibilidad o pasilidad sa tulunghaan.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Amping lang po yun mo, kaya basin niya og delikado, daghanan kayong mga estudyante biya in town, basin niya og abutaw niya sa peligro ang mga kabataan.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Sa dugang pang bahin, Deep Ed, nanginanglan kini og 279 million ka pesos alang sa nangadaot ng mga tulungaan din sa isla sa Mindanao.
1: Express Pasada.
2: Headlines. Headlines.
0: Dako-dako ang kandidada mga kaigsunan, no?
2: Headlines. Headlines.
0: Minilyon na kapesos sumala pa sa gikanayon karon sa Departamento sa Edukasyon or DepEd nga kinahanglan nila karon og kapin 279 million kapesos aron nga ayuhon i-repair o gayon man limpyuhan ang mga tulunghaan nga napiktuhan sa linog. Sa pinakaunang report, mukabat nga to sa 1,556 ka mga classrooms ang hingpit nga nangaguba. Samtang libuan usab ka mga tulungan ang nakaangkon kini og mga liki the news sa tibuok nga Mindanao. Tungod dini, gisuspende ang mga klase sa kapin 200 ka malungsod ingon man syudad dini sa isla sa Mindanao.
1: Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Dini mo malikayan ang mga kaigsunan kay porting kusuga kay itong mga linog, no? Unya makita po nato mahigila ma-question diri nato makita mahigila kung sa kalig-on kini nga mga building nato diri. Wala mo kuy uso diri mahigila kini bang durability bitaw sa mga gambalay makaigsunan. Ang uso magud karon diri god mga katropa isa unsa? Malita.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Una na itabo mahigila nga substandard ang mga gambalay sa mga tulungaan din sa Pilipinas, mga kaigsunan kay kuan ba? Daghan kayong kaltas.
1: Express Pasada.
0: Daghan kayong mangayo, mahigala o porsyento. Tabaghak yun. Diba? Muna karon mga kaigsunan ko ang nahitabo, mga iso nag-antos na inoon karon magkabataan, mga katropa. Sa kakuyaw, kahadlok, stress mga kaigsunan basi unya og unsay may tabo nila samtang katungtong sila di

0: Kapi nga luwas og andam ang nasod alang sa June 12 nining adlaw sa pagpaubos sa full alert status sa kapulisan og kasundaluhan. Human nga gipakatag nini ang mukabat sa 89,000 ka mga pulis. Gipakalma sa palasyo sa Malacañang nga publiko. Human nga naay nang gawas nga mga hulohong-ihong bahin sa laraw plano sa pipila ka mga grupo nga musulong kuno kini sa palasyo. Sumala sa intelligence report, wala madayon ang maong nga plano laraw uban nga naigo sa kusog nga linog ang isla sa Mindanao.
1: Express Pasada.
0: Sa man po daw buot pasabot ninyo, taga Mindanao ang naghulga sa inyo o inyuhang kalag mo'y naghulga sa inyo?
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Pagtarong mo ha, nagini na bang mga tao nga sadan mga kaigsunan, ultimo sa anino mga katrupa o sa iyang tunob taguktok sa iyang tunob sa tiil? Lubat-lubatan na mga katrupa. Tugka na gubag-gubag.
1: Express Pasada.
0: Samtang sa grabusang bahin din ikaroon sa tuwang balitang nasyonal.
1: Headlines.
0: Website sa Senado, gihak kuno. Siguridad, gipahugtan.
1: Express Pasada.
0: Giguba o gihak sa mga hackers ang opisyal website sa Senado. Ginigipasangil usab karon sa nagpadayon nga issue sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Tungod din gipakatag dayon karon ang dugang puwersa sa kapulisan. Sa gawas sa Senado o temporaryong gididaan ang mga bisita sa pagsulod ubos sa heightened status.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Naman ang mga higala, hadlock lagi sila silang kogalingong anino. Normalin na to, dili na to buot mahigala nga magubot. Eh, kaya nga itong ekonomiya, mahigala grabe na yung taong kayo karon ka baluktot, mahigala ka tumbling karon mahigala ka lubag-lubag, murag isakitan stian mga kaigsunan ng atong ekonomiya. No? Murag gagi, dili mahimutang mga katrupa, tapos doon na pa yung mga destabilisasyon. Sa tinood lang mga kaigsunan, kini mga destabilisasyon na kuan man eh, bunga man eh sa pipila ka mga hako ng mga tao, mga katrupa. Na buot po dominate mga higala nining tuwang kuan ba, sitwasyon karon. Pero, naman ko usahay ba mga higala sama sa istorya na itong 1986? Hindi na kuno nila moangko, makaya ang garapal kayo nga sistema sa panggobyerno. Inungdan nga gipakagi, gipalayas, may gala ang amahan sa ato ang kasamtangan nga presidente karon dito na pita sa Hawa. Palayas sila, inya, tapos giingon sila nga, wama may gipalayas, gikidnap mami sa Amerikano. Gitugpa ang helicopter dito na pita sa Palacios Malacañang, tapos gikidnap ang presidente. Wala tayo labot niya. As long as nga gipalayas sila, nag-rally, nag-protesta, ang libu-libu, minilyon ka mga tao aron palayason si Marcos na ito mga panahon gumikan kay doon ay mga isyo nga grabis kawat, grabing pagpandagmar sa mga tao pinagi sa pagpatuman sa martial law. Karon mga kaigsunan ko kay diyan naman po daw sikretong martial law nga gipatuman sa Mindanao, dili sa Mindanao, sa Pilipinas. Mo ba na yung usa sa mga inungdan nga nung miiktin mga higilang pipila ka mga Pilipino civilians aron nga maingon nga aron nga matos palasyo sa Malacañang ug abugon ang kasamtangan nato nga presidente pangulo nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mao ba na siya mahigalang sugilanon? Good morning usa karon kay Ma'am Jing Bigarido. Good morning ma'am. Good morning mga katropa kuno, mga katropa, God is good all the time. Mana pa ni Ma'am Jing Bigarido. Si Elmer Curioso Cabillo, may buntag Sir Briggs, may buntag po nimo Sir Elmer. Sa imuhang kanunay nga pagsunod, salamat kayo kay nakadugang kini og puwersa namo dini karon sa moang padayon nga panirbisyo nga kaninyo. Si Ma'am Nensky o Nensky Ventura, good morning sir. God bless Ma'am Nensky Ventura, good morning nimo ma'am. Parang sa Digos yata ni si Ma'am Nensky sa Digos City. Si Uncle Dars, di aragin, nakasayo-sayo aragin mga katropa. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao. Uncle Dars, may buntag ni mo di Uncle Dars. Si Martina Paris sa Manggiran, sayo kayo nakabangon mga katropa, sayo kayo nakalugit sa iyang

0: Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Bricks, happy Independence Day Philippines. Salamat, salamat kayo ma'am, no? Dinapita sa may Canada. Sa tanan nga mga igso na itong mga Pilipino, dinapita sa langyaw nga manasod like Canada. Happy Independence ka na itong tanan mga kaigso. Si Ma'am Ging Sumiliano, mayong buntag sa tanan watching from Kuwait. Karon pa ni nakabalik si Ma'am Ging Sumiliano, Samiliano. Taon-taon na ning nawa si Ma'am Ging. Mayong oras da si Muhammad sa Kuwait. Kumusta naman in taon ang inyong kahimtang diha? Ning Kuwait mahigila usa sa mga kuan ba in taon ni eh? Kinabang na taranta sa gubat tali sa Israel o sa Iran. May muntag, salamat nimo Ma'am Ging Sumiliano or Samiliano. Si Ma'am Nita Valderosa, may buntag ni mo ma'am, may oras, may hapon, dinapita sa Canada. Si Ma'am Elizabeth Himpisao Gloria, good morning Sir Briggs, God bless. God bless sa you too ma'am, no? Si Ma'am Elizabeth Himpisao. Ma'am Jing Pigarido, happy Independence Day, kanatong tanan mga katropa, God is good all the time mga katropa. Alright, manikaroon mga kingsunan ko ang ato ang gisaulog nining adlaw, mahigalang ato ang kagawasan gikan sa mga kamot sa mga langya, mga invaders, mga intruders, mga kaigsunan ko diri sa tuang pinalanggang nasod nga Pilipinas. Alright, mabalik ta mga katropa dinhi sa tuang panaguban kining atong oras gyatud kanato karon sa Santom Plus Coffee Mix. Alas 5:06 na sa buntag Philippine Standard Time. Mabalik ta human sa mga paibalo. Standby.
1: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santone Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santone Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santone Plus.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Cellphone
1: Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit, pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
11: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon.
13: Ow.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!

0: Balita mga katropa, din karon sa panaguban alas 5:12 na karon sa Buntag Philippine Standard Time. All right. Mga kaigsunan, doon ako'y kuan ba? Doon ako'y ginapangita nganhi. Katong gipagula bita sa Supreme Court imbang mga katropa labot sa desisyon sa usa ka petisyon mga katropa sa kinibang usa ka magtutudlo sa high school. Naghimo siya petisyon dito sa Korte Suprema para barugan o hatagan kita mahigalag linaw, tinaw nga definition diya karon sa Supreme Court. No? Kalabot diya karon sa alleged sa quorum nga giangkon sa duha ka mga blacks diya sa Senado nga miangkon sila nga sila na pod ang majority. Mura baga gina dunay race of leadership diha karon sa Senado mga katropa, no. Lumba sa pag-angkon og impluwensya, gahom mga katropa sa Senado. Okay. Wherein na sa tinuod lang nakaangkon ni mahigala og dili tiaw nga kabalaka nato ng mga Pilipino. All right. Now, kinikuno si Tayam, si Barry Tayam, John Barry Tayam, no. Usa kini ka school teacher nga nag-file sa iyang petition labot diha karon sa session sa Senado natong June 3 of 2026. Dispositatory mga kaisunan, no? Dispository diri karon sa Korte Suprema, no, kining ginaingon nila karon nga the Supreme Court and bank has dismissed for lack of legal standing the petition filed by John Barry Tayam asking the court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the Senate as a valid quorum. Okay. Now, paminaw mo mga kaigsunan na. Ang korte nag-rule kuno mga katropa sa gi-file ni Tayam. 20 pages ni siya mga katropa, pero kinibang disposition na lang karon ang atuang dispository na lang kining atuang gi-lantaw. Ang korte dunay ruling labot diha karon sa gi-file ni John Barry Tayam. Apan nga nagingon sila karon nga napakyas kining si Tayam diha karon sa iyang ginatawag nga legal standing. Sa pagpasabot diha karon sa Korte Suprema, nangingon nga dili siya direkta nga nasakitan. I think para bang debatable gihapon ni mga kaigsunan, no? Dili siya direktang nasakitan sa naitabo sa Senado because he's not part of the Senate. And besides, he's even not staff of the senator, the 24 senators sa upper chamber. Parang ganon, no? Karon gingon diri karon gingon diri karon the court ruled that Tayam failed to show that the suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Okay. So possibility may kailangan doon na pa ni rebuttal eh. No? Because Tayam is a Filipino. We are Filipinos. Ha? Unsa man ang ipakita karon sa to mga elected nga mga officials kinibang ato ang mga gipangpaboran o mga gidispaboran ato naka hatag banig injury sa atong kaugalingon sa atong rights. I think parang gibati na sa mga Pilipino mga higala karon ang kasakit nga nahitabo gihimo sa pipila ka mga senador nato mga katropa. Ma Alan Black ka man or ma Sherwin Black ka man, managsama maigala nga dunay mga nasakitan ani. No? Maybe kini si Barry Tayam usa sa mga nasakitan. Galing ang giingon dia karon nga wala siya legal standing. Dili siya direkta maigala direkta nga nasakitan. Direktang naapektuhan. Well, kinimanggod mga kaigsoon ano, nahitabo kini gumikan kay dunay pagmanagbahin-bahin diha karon sa Senado. Lantaw na to ha. Ang panagbahin-bahin may gala, dunay ginaingon nga dunay Senate of the Philippines o dunay po'y Senate of the Malacanang. Sakit na siya mahigala nga sugilan nun, gumikan kay ang dunay nalapas diha karon nga baruganan o pamalaod diha karon sa itong konstitusyon. Biruin mo yan, matawag ba na mahigala nga Senate of the Malacanang nga ang ato ang legislative function is separate dito karon mahigala sa executive function. Doon na ni sila'y kanya-kanya nga duty. Doon na ni sila'y kanya-kanya nga mga gimbuhaton, functions, duties o responsibilities alang ato sa mga Pilipino. Nga nung matawag man ato nga doon ay ginibang ginatawag nga Senate of the Malacanang. Basin, bisan o sila nasa legislative branch of government. Ha? Kuno, kung ato lantaon, mahigala, kung lantaon na to, mahigala, ang katong ato ang pamalaod, kani, nga, diya sa itong konstitusyon, giingon, mahigala, nga doon ay separate function ang atong executive o atong legislative, including atong judiciary. So, bawat usa sa ila, dili makapanghilabot sa kanya-kanya nga function, no? Oh. Pero nganong nahitabo man? Gumikan ba kay gi-acknowledge karon sa palasyo sa Malacañang kining si Win Gatsalian nga siya karon ang na-recognize as leader, bagong leader da karon sa Senado? Ang ginatawag karon mga kaigsoonan nga senador kay Chinese man kuno ni si Win Gatsalian. Oh, senador. Ah, makita ba po na sa dagway mahigala nga murag si murag ang presidente sa China, no? All right. Now, diha karon sa question sa mga pangutana kung garantiya na ba kining gipagula karon sa Korte Suprema nga nabasura ang katong kuan kini bang question ni Tayam nga kulang sa kini bang validation of quorum natong June 3, 2026 nga Senate session. Okay. Now, doon na mangunay ko ano, doon na ginatawag nato din karon mga kaigsoonan bang nakita nato diha karon mga katropa nga kuan kini bang constitutional arguments. Now, kining nahitabo diha karon sa Senado kung ila gihapon nga dawa ipadayon kanang ilahang tuyo nga sila mo'y leader, sila mo'y napildi, sila na po'y majority, sila minority, so on and so forth. Doon na na'y kining ginatawag kuno mga katropa nga political questions o sa prinsipyo nga internal nga makalihukan sa Senado, kasagaran angay sulbaron kini sa Senado mismo. No? Kung ilang ipadayon ang kaso, ang pipila niini ka mga ligon nga posibleng argumento nga ato nakita mga kaigsunan. Una, argumento sa kinibang political arguments, kakulang sa constitutional quorum. Of course, doon ay constitutional quorum may gilang problema. No? Kaya ang argumento mao ang konstitusyon nang inahanglan man mga katropa o quorum nga majority of all members. Di ba? Oh, mamanay giingon dito karon sa tuang Philippine Constitution. Di na lang nato balikan kay mahutdan tag-uras. Okay. Now, giingon nila da karon nga majority of all members. Pila ba dai kabuk membro sa to ang kuan kini bang senado? 24 eh. Oh, kung majority of all members, 24 dapat 24 ka mga membro ang senado. Mao na siya mandato da karon sa konstitusyon. So, 12 plus 1 ang mahitabo mga katrupa para nga makuha nila ang majority, ang mayorya. Kay 12 is 50-50. Plus 1 is majority. So sa ito pa, 12 plus 1 equals 13. So 13 ang gikinanglan aron nga mamahimong kurong, makurong mga ito mga senador. Og 12 lamang ang aktual nga present, muna yung questionable. Muna yung usa sa mga problema, mga kaigsunan nga kinanglan nga pamatud-an kini. Pinaagi sa legal nga bangin. Now, walay konstitusyonal karon nga authority ko no ang sesyon o ang tanang aksyon nga ginahimo nini walay bisa. Okay. Ikaduha, paglapas sa Senate rules, no? Mamay mong ilang ikapakita nga walay gisunod ang opisyal nga malagda sa Senado sa quorum determination. Paglihok sa agenda, pagili sa liderato o pagproklama sa majority o minority blacks. Ha? Ako bitaw mga kaigsunan, na remember ninyo katong hearing bitaw sa Blue Ribbon, allegedly hearing ko no, led by Bendalo, oh, nga si Senator alias Bendalo Erwin Tolfo, oh, mga kaigsunan, nga gi-call niya ang attention sa secretary, secretariat sa House of the Senate. Yet, after all, nihatag og statement si Senator Kiko Pangilinan, siya mismo ang nagbutyag nga dili kini hearing kundi usa ka consultation, consultative meeting lamang. Gumikan kay wa pa kuno natapos ang pagdeklara sa membership og igon man kini bang Senate leadership da karon sa Senado. Sila na mismo may galagabali mga higala sa ilang argumento sa tinuon mga katropa. Di ba? Next, aside na itong atuang mga ginatawag na itong mga possibilities, mga higala nga mga argumento, no? Nga kinala nilang paligunon ang ilang mga argumento, mga kahigalaan, gikan sa una, kakulang sa constitutional quorum, ikaduha, paglapas sa Senate rules, ikatulo, kining ginatawag makaigsunan ko nga due process sa mga senador. Unsa may buti pasabot ani? Ha? Kung adunay pag-ili sa committee, chairmanship ko no mga katrupa, leadership positions or black recognition nga wala nagsubay sa hustong proseso, ha? Mamahimo nilang ikatubag mga katrupa nga mapiktuhan ang ilang constitutional o institutional rights isip mga senador. Oh, wa man demo gatuo mga gala sa konstitusyon. Unsa pay bili ani konstitusyon? So, it means to say may punto tong statement before ni Senator Alan Peter kay tanong nga kining bag-o kuno nga majority black mga higala sa Senado. Usa-usab sa nagbasura sa tuang konstitusyon sa Pilipinas.
1: Bangas ka?
0: Oh, di ba? So, muna karon nga to nakita diha karon mga kaigsunan. Now, next is kining ginatawag nga grave abuse of discretion. Muna ikaw pa ta. Unsa may but pasabot ani? Sa mga kaso kuno mga higala sa judicial review, kasagaran diha karon sa sentrong argumento nag-ingon nga ang mga opisyal sa Senado nakahimo kini o grave abuse of discretion nga dunay may ngontang amount or amount of kakulang lack mga katrupa no sa exist of jurisdiction pinagi sa pagdeklara og quorum bisan wala gikinanglan sa konstitusyon. All right. Dunay sobrang pagpangabuso. Ha, sa ilang gihimo nga katungod. Kuno? Ha? nga di naghatag na inoon kini karon og dako kayo mahigalang timailhan nga wala na kini nila ginasunod ang saktong jurisdiction, ang jurisdiction mahigala sa konstitusyon. Now, mao kini ang mga legal nga mga basihan nga kasagaran gigamit karon para nga ma-review mahigala sa Korte Suprema ang aksyon sa pipila ka mga sangang buhatan sa atong gobyerno sa Pilipinas. Now, ang kampo karon ni Win Gatsalian. Kung ato lang taon mga kaigsoonan. Mamahimo kuno nga mutubag nga ang Senado adunay autonomiya sa paghubad sa kogalingong rules, but the Senate is under the Constitution. Ha? Usa pa, mabita na mahigala nga adunay debate rebuttals mga kaigsoonan sa floor sa matag sa gikan sa council, babarangay man, mga konsiho sa lungsod, sa syudad, padulong ngadto sa lower house, sa Congress, o sa upper house, dunay debate gumikan kay kinahanglan nga once nga maghimo ni silag balaod, it should be in line to the Constitution. Otherwise, kung mugawa sila sa Constitution, makaigsunan, mugula mahigala nga ma-question kining maong balaod nun, isip usa ka unconstitutional. Muna mahigala nga dapat pag tindog nila diha karon sa plenary hall mga kaigsoonan, may sud ang ilang ulo. Kaya kung ang ilang shell empty mga kaigsoonan, uy, big question na mahigala na itong mga butante. Ganong nagpadala tag representante mahigala diha karon sa hawanan sa Kongreso nga way laman. Ha? Bakanting utok mga kaigsoonan. Di ba? Dako kay kina pangutana na to. Dako kay nang tamparos na to mga butante mga kaigsoonan. Oh, di ba? Okay. Now, si Dato Makasyog may buntag, si Miguel Flores may buntag, Briggs Flores from Quisante North Cotabato. All right. Si Randy Santisas listening mga katropa. Okay. Now, diri na lang ta karon mga higala no sa maingon nato. Kinsa man ka karon ang paboran sa Supreme Court, na? Kini bang ginatawag na konstitusyon kay in short mga kaigsoonan dunay nag-ingon nga DI jurisprudence katong katong jurisprudence mahigala sa Avellino versus Cuenco o kining ato ang konstitusyon, constitutional law. Constitution. Now, kinsa may paboran ka karon mahigala diha karon sa Korte Suprema? Ha? Kini bang konstitusyon o nga giisip na to nga Biblia mahigala sa Pilipinas? Ha? Diha karon nagsukad ang tanan nga mabalaod nga nagdagan sa tanang sangang buhatan sa gobyerno o kining ginatawag nila nga jurisprudence sa Cuenco case? All right. Avellino versus Cuenco case mga katropa. Now, base de kron sa tuang pagtuon mga katropa. Kining konstitusyon kanunay kining taas, labi kining taas mga katropa. Mo bitaw nang atong ginaingon ka ganina nga diha karon sa konseho hangtod mga higala sa kongreso. Ngano nga dunay rebuttal, nganong dunay debate? Gumikan kay dili nila buot mahigala nga malapas ang atong konstitusyon. Tungod kay wa gyapoy nada ang ilang gipanlibasugan nga mamuntar ang usa ka balaod, maplastar ang usa ka balaod, mapatuman ang isa ka balaod kung nakalapas kini sa konstitusyon nato. Ha? Mugawas kini nga unconstitutional usa lani ka tap sa gabel mahigala sa huwis nga usa kini ka konstitusyonal nga balaod. Wala na. Nausik ang oras o ang kwartas gobyerno. Di ba? Now, diri karon mga kaigsoonan sa konsekinsa ang posibleng paboran. Paglantaw na ito, mahigala, paboran ka sa Supreme Court ang konstitusyon or paboran sa Supreme Court ang Cuenco case? Now, dili kini mao mahigala nga pangutana. Di ang husto nga pangutana. Giunsa sa Cuenco case paghubad ang probisyon sa konstitusyon. Diya sa iskutanan nga quorum nga isyu, ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, posibilidad no o lagmit mga katropa nga musandig diha karon magpalaban sa kining ginatawag nga literal nga pagbasa sa konstitusyon nga nagkinahanglan kini o ginatawag nga majority of all members aron adunay quorum mga katropa. Samtang ang kampo ni Wynne Gatsalian, ni Senator Wynne Gatsalian, mamahimong magpalaban, mamahimong musandig, mamahimong mugamit sa argumento sa parliamentary precedents. Unsa man eh? Kining ginatawag nga jurisprudence nga naghatag og dakong latitude sa Senado sa pagdumala sa kaugalingon nga internal affairs, mga kaigsunan. Now, pananglit og maabot kini sa Korte Suprema og dawaton kining maong nga kaso, siyempre, ang Korte Suprema mahigala, maniid pa na. Magdebate pa po na sila. Dili na, mingon na itong aura mismo, ilang ipakanawag ang hukom nga kini pabor alang ngadto sa usa. Kini pabor, kini dispabor, kini aling nining usa. No? Kung adunay tinuod nga panagsumpaki tali sa jurisprudence o klarong teksto sa konstitusyon, ang konstitusyon ang mapatigbabaw. See? Subot ipasabot. Kung adunay tinuod nga panagsumpaki tali sa jurisprudence o sa klarong teksto sa konstitusyon, giingon diha karon mga kaigsunan nga konstitusyon gayod ang mo prevail. Mga kaigsunan, mupatig babaw. Mao kini ang batakang prinsipyo sa constitutional law sa Pilipinas. Mana mga kaigsunan ha, ang ato ang usa sa mga naisgutan karong buntaga. Alright, sa to pagbalik mga kaigsunan niya, ato ang hisgutan, dawato ng mga reports gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines. Samtang kini atong oras, atong igahin kaninyo mga kaigsunan, atong kaninyo sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag sa itong mga igsun nga mamag-uuma para sa abunda o maayon nilang kita sa ilahang hago nga pagpanguma mga kaigsunan. Oras, alas 5.34 na sa Muntag Philippines Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
11: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
12: Ang pakusog.
7: Turbo.
12: Ang pagdugay sa away.
7: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Seven Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
10: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
23: M2C Graphics, Davao.
1: Southern Gold Coffee Mix.
24: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix.
25: Nak, merienda time na.
26: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
27: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag o ang ilang lutong pan sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
26: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
1: D&B Bake Shop, bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
0: Nangitaba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
6: Kaklarek sana
7: exciting.

0: Balik tama ka trupa din karon sa to panaguban. Oras alas 5:42 na sa Buntag Philippine Standard Time. Para karon sa to mga kingsunan, gusto ba ninyo karon nga ligon ang inyong kabukugan na ligon usab inyo mga muscles? Dili lupay-pay inyo mga muscles mga katropa. Layo usab kamo karon sa mga virus. Ala mga kingsunan, inuman na ninyo karon ang ato ang premium D3 soft gel capsule. Kay kini karon ang makatabang mahigilaw dako para sa pag-amuma sa to ang maayong panlawas ilabi na sa iskutanan. Diya karon mga katropa ko sa mga benepisyo sa maayong panlawas. Mga katropa sa premium D3 soft gel capsule. Mga katropa no. Makapalikon kini sa tong kabukugan. Direkta mahigala kay duna kini si calcium and phosphorus nga makahatag usab og direktang ayuda, tabang alang sa tong kabukugan mga kaigsunan. Busa mga igsoon, ato nang inumon karon mamalita o gula mo diha karon no. Pamalit mo ato ta karon sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP ug generika nationwide. Pwede pod nga mosaka mo dinhi sa Sibianan sa XFM Davao or baka ha, adto mo sa Yes to Health Clinic. Inimutang lamang kini diha karon sa may door number 3, Cell Pole Building, GSIS Heights, Matina, Ciudad sa Davao. Alright. Good morning! Ato sang i-check karon ang mga reports gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines. Ulahay ko nga biktima sa nahugno nga supermarket na recover na. Death toll sa Jensan, Misaka. Katrubang mo sa balita si Katrubang Felipe Oligario. Katrubang Felipe Oligario, good morning, please come in.
1: Live report. Live report.
2: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugno sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City human sa tulo ka adlaw nga nagpadayong search rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Red Cross ang katapusang biktima gamit ang human detector device kung asa gipangita ang posibleng lokasyon niini ilawom sa mga debris. Nakita ang bandang alas 5:30 sa hapon, Hunyo Gis ang biktima human sa mga pipila ka oras nga tabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad pa pasado alas 11 na sa gabi ang gihimong retrieval operation ay hapakinin nga nadala sa usa ka purinarya. Nailhan ang biktima nga si Baby Lynn Angkad, 28 anyos nga babae ug nagpuyo sa Cotabato City nga gituhang katapusang na trap sulod sa nahugno nga supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawi. Ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod niini, anaas sa duha ang napabiling missing. 17 ang patay, 94 ang injured admitted, og 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang magluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Nasalamat karubang Philip Oligario sa report alas 5:46 na sa Buntag Philippine Standard Time. Sa pikas gabahin mga katropa, atuan na to karon ang dugang pa mga informasyon reports gikan sa to mga sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area.
1: Live report. Live report.
0: Dayo sa kapidistrian mga kaigsunan nga hilabihan kalango kuno sa ilim nun nga makahubog. Nitabok na gwen is kalsada, nabanggaan og bus dito ni Dapita sa may marabag bukid nun.
1: Live report. Live report.
0: Kamusta ho na to mahigal ang kahimtang sa biktima? Pinagi sa report, karuba mo sa balita ni katrubang Rustom Villafranca. Karubang Rustom Villafranca, good morning. Please come in.
1: Live report. Live report.
3: Aksidenteng nabanggaan sa Pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabi ini itong Miyerkules Hunyo G sa may Sari Highway Purok 1 Tubigon Maramag Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo, 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na saran nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane gikan sa Maramag ug paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, truck na hagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituuhan nga ubos sa impluensya sa alcohol ang pedestrian kinsa daling gidala sa rescue team nga to sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa kapulisan ang driver sa bus o ganaan na karoon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostam Villafranca, XFM News.
1: Live Report. Live Report.
0: Nasalamat ka rupang Rostam Villafranca sa report na nukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: Live Report. Live Report.
0: Morning day kay Ma'am Leah Manalaysay. Morning Sir Brick sa updating sa Justice for Rene Baterbunia and Accountability. O, doon na naimando si President Bongbong Marcos, no? Nga painvestigahan ang naisigutang insidente, mga kaigsunan. By the way, ang Criminal Investigation and Detection Group, doon na po'y mga pangalan na. Doon na nagihawiran karon ng mga pangalan kinsa kining mga tao nga angay nga manubang. Ha? Kaya ako mismo mahigila, gisayangan ko sa kahimtang mga kaisyon, gisayangan ko ni bataan. Malay na ito, maabot pa ang tanig kinibang National Basketball Association sa NBA. No? Pero gikuan lang, gikutlo lang sa kasayon, mga higala ang ilang kinabuhi, gumikan sa sayop, mga higala nga pagtuong gilusad nila kuno ang training para nga mas ligon sila. No? Nila ginalanta mahigala kung kinibang nga pamaagi di ba ni makaya ba ni sa usa ka human o dili isa siguro to mga coach mga katropa di siguro kakaya sa ingon ato nga sistema ang ilang ginapatuman di ba si Ma'am Karina TCL. Good morning Sir Bricks, sa blessed Friday to you og tanang katropa. Yes, Friday karon mga kaigsunan og of course, yung hapon, mauni siya ang kinibang pagkuan na to, kinibang pagtahod, labi na sa simbahan sa Seventh-day Adventist, makiksunan isip pa Holy Saturday, mga katropa, no? Sabbath Day, mga kaigsunan. Si Samuel Remiliete Sr., good morning, Sir Brick, sa Flores. Mauni yung number, no? Nasi number din yung agihatag, mga kaigsunan. Nakadaog, nagway ni siya, og unsa? Ah, basig pareha tunay nangayo diriga numero sa kinibang sweetress. Ah, sweetress. Sweetress. No? Tamog yun, no? Oy, salamat de kayo mga kaigsunan na kay sa Domingo pohon baya mga higila Father's Day. Ako lang i-advance kaninyo ha. Happy Father's Day sa tanan mga papa. Okay. So, karong adlaw nga Domingo kay Father's Day man kuno mga katropa. So ako nakadawat nako advance pod nga regalo sa ako mga bata. Thank you so much. Oh, di ba? Early bird kay nakadawat og mga gift mga kaigsuna. Wa na matay oras dinhi karon sa to para guban. Salamat kayo sa inyong pakiguban mga katropa dinhi karon sa to ang tulumanon ang exciting Pilipinas sa ingon pa ni Ma'am Leah Manalaysay, that is only negligence. Negligence gini mga katropa. All right. O kanang negligence na dapat dunan isay tugbang nga hustisya. Mga kaigsunan, wala naman tayo oras. Sa ngalas, kanitibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Kini si katropa ang Bricks Flores sa magbiling kanyang kusa ka may buntag. Talay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamatuoran ang sandigan!
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
5: Taklarik sana!
6: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience, plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone, vitamin C.
7: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Ka-Clarex, Ana!
11: Exciting!

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: XFM 89.1 Davao City.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ba kang ang LED bulb mo konsumo lang og

0: tinuod nga gwapa, walay pake sa height o gwit niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
3: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana!
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM 89.1, alas 6:01.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
5: 7 patay, 12 missing ang natala sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Samtang death toll sa Davao Region, misaka na sa 12. 1 million pesos nga balor sa Shabu, nasakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental. Suspek, arestado. Saudi Arabia, gitang-tang ang restriction sa mga import gikan sa Lebanon. Dakong comeback, nahimo sa Knicks batok Spurs sa Game 4. Clea Pineda ug Janela Salvador ni padayag sa ilang gibati sa usag-usa. Mga pulis nagtakuban isip mga babaeng performer aron madakpan ang drug pusher sa Thailand. Alang sa health alert, mga problema sa lagos posibleng makaapekto sa kasing-kasing ug utok.
0: Express Balita, Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita, Express Balita.
3: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Mga katropa, maayo nga buntag. Ani na sa bang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Biyernes, petsa 12 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kami ang inyong mga tigbalita karong orasa.
7: Katropang Marvin Ebano.
5: Okay, katropang Marvin Ebano.
3: Ug sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita, katropang Andy Causon alang sa Express Balita.
0: Express Balita, Express Balita.
3: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Zonthone Plus Coffee Mix. 7 patay, 12 ang missing natala sa Just Davao Occidental. Death toll sa Davao Region, misaka na sa 12. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
0: XFM Report.
8: Misaka na sa 7 kamapatayng lawas ang nakumpirmag na recover sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, samtang dili mubos sa 12 ka mga tao ang padayon panggipangita human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog na migo sa southeastern Mindanao ni adtong Hunyo 8 ning tuig. Sumala sa Office of the Civil Defense 11, mikabat na sa 12 ang kinatibuk ang ihap sa mga namatay sa tibok Davao Region tungod sa maong kalamidad. Sa usa ka Facebook Live, gipadayag ni Jose Abad Santos Mayor John Joyce

0: nga grabing kadaot ang nahatag sa linog sa ilang lungsod, ilabi na sa mga barangay nga dool sa Kabukiran din na dunay mga pagdahili sa yuta. Matod sa alkalde, padayon pa ang search and rescue operations tungod kay dunay labing minus 12 ka mga individual ang wala pa nakita. Sukad nahitabo ang linog samtang 25 sab ang na-record ng mga nasamdan.
1: Sa ato ang mga injured, missing and dead, ang patay sa ato sa pagkakaroon is 7 gihapon, missing 12 kabuok. Ginaingon nila nga presume dead pero dili kumagingon nga patay na ni sila kay wala pa nakita ang lawas ug nagahinaot paghihapon ko nga naay milagro nga buhi paning 12 and we have 25 injured.
0: Base sa taho sa LGU Jose Abad Santos nga mga nakumpirmang namatay, mao sila si Annalie Badal Dawa, Angelica Dawa ug Awel DRC sa barangay Nuing, Arabel Bansil ug ang 6-anyos nga si Maribel Bansil sa barangay Kamalian, Stella Ramirez Dato sa barangay Sugal ug si Jade Lakay sa barangay Malalan. Tungod sa trahedya, daling gihatod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang cash relief assistance nga tag 20,000 pesos alang sa matag pamilya sa mga biktima aron matabangan sa ilang panginahanglan. Dugang panini, mukabat na sab sa 3,320 ka mga family food packs ang gidala sa ahensya pinagi sa helicopter ngadto sa tulo ka Bukirong barangay nga lisod maabot pinagi sa yuta. Nagpadayon sab ang pakigalayon sa lokal nga pagamhanan ngadto sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapadali ang relief operations ug rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Gani personal na silang nangayo og tabang kang Department of Public Works and Highways kan DPWH Secretary Vince Dizon, ilabi na sa barangay San Isidro di nahimo nang sama sa lawa ang usa ka sapa human sa dako nga landslide. Samtang ning kasamtangan, nagpadayon gihapon ang search rescue retrieval operations sa Jose Abad Santos ug padayon sab ang pagatod sa relief assistance ug pagvalidate sa tinuod nga gidakon sa kadaot nga nahatag sa usa ka labing kusog nga linog nga mitay og sa Mindanao karong tuiga. Mga katropa rong kanunay, himsog ang panglawas, bata sana sa paginom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Alasay-say sa buntag mga katropa sa Pikasbahin. Padayon ang pakig-alayon sa local government unit sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, ngadto sa national government agencies sa padayong relief efforts karon gumikan sa nasinating linog. Sumala ni Mayor Jason Joyce nga nangayo sila og direktang tabang kang DPWH Secretary Vince Dizon, ilabi na sa San Isidro kung asa nahimo ng lawa ang sapa. Gumikan sa landslide ug delikadong muabot sa barangay ang tubig. Dugang paniini nga musaka na ang mga equipment padulong sa lugar dungan sa pagpasabot sa mga residente nga magpaabot sanglit guba usab ang kalsada sa Glan ug sa Jose Abad Santos. Una niini, gimando sa national government nga kinahanglang maabot sa relief ug response operation ang tabang sa mga barangay nga apektado sa maong linog. Sa datos, ana-ana sa 16 ka barangay ang na-isolate sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa Mindanao ning nakalabayng Lunes.
3: Samtang sa Pikasbahin naghatag hinanaling pinansyal nga tabang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 ngadto sa mga biktima sa linog nga gidala sa Southern Philippines Medical Center alang sa dugang nga pagtambal. Pinaagi kini sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Nakadawat og tag 10,000 pesos nga cash assistance ang matag benepisyaryo aron nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan samtang nagpaa ayo sa ospital. Lakip sa mga nakadawat sa ayuda sila Letesha Patoka, Bestina Mangilay, Mercy Ebido ug ang iyang usa ka buwang gulang nga anak nga si Brion Hamoni. Tumong sa maong tabang aron nga maminosan ang kabugat sa ilang galastuhon atol sa ilang pagpabilin sa medical facility. Giingon sa DSWD 11 nga magpadayon sila sa paghatag og suporta ug serbisyo ngadto sa mga pamilyang naapektuhan sa kalamidad aron nga matabangan sa ilang pagbangon.
2: Dugang sa ato ang balitang lokal katropa, alasays 8 hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold. Mukabat sa 3,320 ka family food packs ang gidala sa Department of Social Welfare and Development 11 lulan sa helicopter ngadto sa apektado sa 7.8 magnitude nga linog sa tulo ka Bukirong barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa datos, anaa sa 1,660 ka mga family food packs ang nahatag sa barangay Mulmol nga adunay 585, sa barangay Quiapo adunay 395 ug sa Barangay San Isidro adunay 680. Naghatag usab ug mainom nga tubig, sleeping kits, family kits, hygiene kits ug kitchen kits alang sa laing panginahanglan. Samtang laing 250 ka mga family food packs usab ang gidugang aron na i-deliver ngadto sa lisod maabot. Pinaagi sa land travel, pinaagi usab sa helicopter. Ning kasamtangan padayon pa ang DSWD 11 sa pakig-alayon usab sa mga local government units aron masiguro ang paspas nga delivery sa maunga tabang ngadto sa apektadong komunidad.
3: Sa lain pang hanay sa balitang lokal, babay sa Davao City nadatugan og na disgrasyang truck samtang nagluto perting pataya. May Express balita si katropang Marvin Ebano.
4: XFM Report.
2: Patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipuy-an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sa nadisgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima giilang usa ka Jane Ayup Ayas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa imbestigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag Bunawan District dihang aligasyon ni palya ang brake ni ini pag-abot sa kurbada ug bakilig gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kininatabang pa ug gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos, nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato. Human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News. Mga katropa, alas 6:11 na, dugang sa tong balitang lokal, nagpakita og talagsaong kalampusan ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Davao City Jail Female Dormitory. Human makabot ang 100% nga passing rate sa Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Examination. Sa resulta sa ALS and or A&E Test 2025 to 2026, napulo ka learners sa elementary level o 29 ka learner sa junior high school level ang malampusog nakapasar sa eksaminasyon. Gila sa Bureau of Jail Management and Penology o Department of Education ang determinasyon sa mga PDL nga ipadayon ang ilang edukasyon bisan anaa kini sa detention facility. Giisip ang maong kalampusan nga bunga sa suporta sa jail management, ALS teachers o sa mga personnel nga nagpalig-on sa mga programa sa edukasyon sulod sa pasilidad. Ipakita sa maong resulta nga ang edukasyon nagpabiling mahinungdanon nga instrumento sa pagbag-o ug paghatag og ikaduhang higayon sa matag individual.
3: 13 minutos nang nakalabay human ang ikaalasay sa buntag sa katapusang hanay sa tong balitang lokal. Niabot na sa Davao City ang patayng lawas ni palaro 2025 MVP Rene Butterbonya sa kaysa o sa private plane pasado alas 12 kaadlawon karong adlawa Independence Day. Pinasikad kini sa gianunsyo ni Ateneo de Davao University o ADU basketball coach Jess Evangelio kung asa iplastar ang haya niini sa Ateneo de Davao University Senior High School sa bangkal aron nga mahatagan og higayon ang iyang mga supporters, teammates, maestra, higala og kabanay nga makabisita og makasud-ong kaniya una pa man iuli ang patayng lawas niini sa Agusan del Sur. Gikasubo pag-ayo sa katawhan ang gidangata ni Butterbonya kauban ang Nigerian na foreign athlete sa Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adili kinsa nakabsan og kinabuhi human giingong nalumos atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Migula sab sa official post-mortem ni Rene nga asphyxia by drowning ang hinungdan sa kamatayon niini. Padayon pahinuon nga giimbestigahan sa kapulisan og National Bureau of Investigation o NBI ang insidente.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:14, aginod ta mga katropa sa detalye sa tong balitang regional.
4: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. 1 million pesos nga balor sa Shabu na sakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental. Suspect arestado. May Express balita sa katropang Hanilu Tabios.
4: XFM Report.
5: Arestado ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mando, high value individual. Human kini nakuhaan sa gibanabanang 160 gramos sa gituhang Shabu nga mobalor sa kapin 1.08 million pesos atol sa intelligence driven checkpoint operation sa Barangay Pines, Oroquita City, Misamis Occidental nitong Hunyo 9 sa gabi. Matod sa Oroquita City Police Station, nabantayan nga nang labay og mga butang ang suspek samtang nagpadulong sa checkpoint sa pag-verify sa mga operatiba na nga doon na kinigidudahang Shabu hinungdan sa pagpahigayon o inspeksyon. Nakuha gikan sa operasyon ang nakariyang sachet sa gituang Shabu, drug paraphernalia, bag o sakyanan nga gimaniho sa suspect. Giandam na ang pagpasaka o kaso batok sa suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga trupa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 softshell capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Sanilo Tabios, XFM News!
3: Sa katapusang hanay sa balitang regional, Agusan del Sur o Agusan del Norte, dungan nga gideklarang ubos sa stable internal peace and security status. May Express balita si katropang Junji Librias.
4: XFM Report.
6: Usa ka makasaysayong lakang padulong sa hingpit nga kalinaw ang nakabuot human sa dungan nga gideklara sa probinsya sa Agusan del Sur o Agusan del Norte o both sa stable internal peace and security status. Ang maong opisyal nga deklarasyon gihimo pinagi sa tagsatag sa mga provincial peace and order council sa duha ka lalawigan. Nahitabo ang deklarasyon human ang tanang munisipyo o syudad sa Agusan del Sur o Agusan del Norte naggahiusa o nagmando sa pagpasar og resolusyon aron ipaubos sa SIPS status ang tibuok dapit sa duha ka probinsya. Kini nagpasabot nga hapsay og kontrolado na sa panggamhanan ang seguridad og wala nay dagkong hulga sa armadong grupo sa baoga bagadapit. Nasayran nga nagsumikad ang maong deklarasyon human sa malampusong operasyon sa kasundaluhan ubos sa 401st Infantry Brigade Philippine Army sa pagdumala ni Colonel Glenn Joy Aynera. Milam pus ang military sa pagpukan o pagbungkag sa Northeastern Regional Committee ang giila nga labing dako og influential nga grupo sa Rebuilding New People's Army kun NPA nga naglihok sa rehiyon Skaraga. Tungod niini nga kalampusan na nakatakda usab nga ideklara ang tibok rehiyon Skaraga isip insurgency free, kini nagdala og dakong kadasig sa mga lumulupyo tungod kay opisyal nang luwas ang rehiyon gikan sa armadong pakigbisog nga gilaumang mas mulambo pa ang ekonomiya o turismo sa maong dapit. Mga katropa, ligonon ta ag atong panglawas, adlaw-adlaw na tong imnon ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
4: Express Balita! Express Balita!
3: 18 minutos na ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag. Atong siren karon ang detalye sa Balitang Nasyonal.
4: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
3: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Siren ta ang detalye sa mga Balitang Nasyonal. Pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
7: Magpapatupad ng road closure sa traffic rerouting ang MMDA sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila ngayon pong araw ng kalayaan bilang pabahagi ng pagdiriwang ito, kabilang sa pansamantalang isasara mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ang Rojas Boulevard mula Buendia hanggang Anda Circle, Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Anda Circle, E.M. Calao mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, P. Burgos mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, Finance Road mula Taft Avenue hanggang P. Burgos Drive, Maria Orosa mula T.M. Calao hanggang P. Burgos Drive at buong bahagi ng Katigbak Road, Independence Road at South Road. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat at daloy ng trapiko sa paligid ng Rizal Park kung saan gaganapin ang mga aktibidad para sa Independence Day. Suspindido rin ang number coding ngayong araw bilang bahagi ng regular holiday. Epektibo naman ang libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 bilang bahagi ng paggunita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa LRMC at DOTR, ibibigay ang libreng biyahe sa peak hours mula mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at alas 5 hanggang alas 7 ng hapon. Maaring makinabang ang mga pasahero gamit ang beep cards o sa pamamagitan ng pagkuha ng libreng single journey ticket sa mga ticket booth. Tiniyak naman ng MMDA na hindi magdudulot ng matinding traffic sa EDSA ang Manila Marathon na gaganapin ngayong araw. Ayon po sa MMDA, tinatayang aabot sa 25,000 na mananakbo o runners ang inaasang lalok sa 42-kilometer race na magsisimula mamayang alas 11:30 ng gabi at magtatapos alas 7:30 ng umaga kinabukasan. Dadaan ang ruta mula SM Mall of Asia sa Pasay hanggang sa SM North EDSA sa Quezon City at pabalik. Ayon sa MMDA, segment by segment ang ipapatupad na road closures at agad itong bubuksan kapag nakadaan na ang mga runners. Maglalagay din ng libreng sakay ang ahensya habang mananatiling bukas ang ilang lanes ng EDSA para sa mga motorista at emergency vehicles. Inanunsyo ng Manila Electric Company ang pagtaas ng humigit kumulang 15 centavos kada kilowatt-hour sa singil ng kuryente para sa billing ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mataas na generation charge. Ayon kay Meralco spokesperson Josal Dariaga, ang dagdag singil ay magpapasipa sa buwan ng bayarin ng mga residential customers. Depende pa rin sa kanilang konsumo. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, may taas o may dagdag na 30 pesos. 45 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour kada buwan, 60 piso sa 400 kilowatt-hour at 74 pesos na dagdag sa mga gumagamit ng 500 kilowatt-hour kada buwan. Kasabay nito, nagbabala rin sa Zaldariaga sa publiko na iwasang mag-post ng larawan ng kanilang mga bill sa social media para maiwasan ang data privacy risks. Binigyan din niya na naglalaban ng mga bill ng sensitibong impormasyon tulad ng pangalan, tirahan at account details na maaaring gamitin ng mga taong may masamang interes. Samantala, bumaba naman ang net satisfaction rating ng Senado at Kamara de Representantes sa unang quarter ng taon. Ayon po yan sa Social Weather Station. Nakakuha ang Senado ng net satisfaction score na positive 11 o 42% satisfied at 31% dissatisfied, yung mga hindi kontento. Mas mababa ito kumpara sa positive 14 rating na naitala noong November 25. Nakakuha naman ang Kamara ng positive 13 net satisfaction rating o 42% satisfied at 29% na mga dissatisfied. Bagyaring bumaba mula sa positive 14 noong nakarang taon. Sa datos, tumaas ang rating ng mababang kapulungan sa Mindanao ngunit nakapagtala naman ng pagbaba sa Metro Manila at Balanced Luzon. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang March 31 sa 1,500 na respondents sa buong Pilipinas.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Balik din hi mga katropa sa ato sa dakbayan sa Davao, dinhita sa atong balitang international.
4: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang balitang international hatod kaninyo sa Vision X Plus. Sa detalye, gitangtang na sa Saudi Arabia ang liba ka tuig na restriction sa mga import gikan sa Lebanon. Isip kabahin sa pagpalig-on ug pag-usab sa relasyon tali sa duha ka nasod. Nasayran nga ang maong pagdili gisugdan kaniadto tungod sa mga kabalaka sa smuggling ug mga isyu nga may kalabutan sa illegal nga droga. Matod sa Saudi Foreign Ministry, positibo nga lakang ang gihimo sa Lebanon aron nga masiguro ang mas maayong regulasyon ug seguridad sa ilang mga export. Gidaygo sa sa gobyerno sa Lebanon ang maong desisyon ug isip kini nga dakong tabang sa ilang ekonomiya ug lokal nga producer. Gilauman nga mas muligon pa ang kooperasyon o sa relasyon kali sa Lebanon ug sa nasod sa Gulf region sa umaabot.
2: Dugang sa atong balitang international, mga katropa, nagduso ug mga kasong estafa ug illegal recruitment ang Department of Justice batok sa usa ka Italianong negosyante ug iyang Filipino nga kauban tungod sa giingong job scam sa Dubai. Base sa reklamo, adunay mga aplikante nga nagbayad og 100,000 pesos matag usa alang sa giingong trabaho sa gawas sa nasod nga wala di ay matuman. Nakakita ang DOJ og probable cause aron ipadayon ang kaso batok sa mga akusado tungod sa kakulang sa legal nga otorisasyon sa recruitment activities. Samtang siyam kauban pa nga respondents ang giabsuelto tungod sa kakulang sa ebidensya nga maglambigit kanila sa operasyon. Padayon usab ang pagpangita sa mga otoridad sa Italianong negosyante nga adunay naglungtad na nga mga warrant of arrest.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:25 ka tropa o garon sa ato ang balitang sports.
4: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Ang balitang sports, mga katropa, hatod kanato sa Turbo Man Enhancer. Mga katropa, nakahimo ang New York Knicks sa dakong comeback sa NBA Finals history. Humanggipapas nila ang 29 puntos nga lamang sa San Antonio Spurs sa 107-106 ug usa na lamang ang gikinahanglang daog aron makuha ang titulo. Nasilyuhan ang ilang kadaugan sa Game 4 sa Osaka tip-in sa basket ni Anunobi. 1.2 seconds ang nahabilin sa regulation time. May kamada si Jalen Brunson og 36 puntos og 33 usab ang gihimo ni Anunobi aron pangunahan ang puntos sa Knicks. Aminado ang Knicks nga dili maayo ang ilang dula apan dakong tabang ang cheering sa fans hangtod nga nakabalik sila ug napildi ang Spurs. Samtang dili usab ma-explain ni Spurs star Victor Wembanyama ang nahitabo nganong naabsan pa sila sa Knicks bisan pa man sa 15 puntos nga lamang nila pagsulod sa fourth quarter. Sa kasaysayan sa NBA Finals, bugtong ang Cleveland Cavaliers pa lamang ang nakahimo og comeback sa 3-1 series deficit batok Golden State Warriors ug nagkampyon ni adtong 2016.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:27, dinhita sa tong balita ang showbiz.
4: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, naghatag og kilig sa ilang mga supporters sila Janela Salvador og Clea Pineda human sa ilang guesting sa usa ka TV program. Sa interview, gihulagway ni Clea si Janela isip iyang home tungod sa kahupayan og kalinaw nga iyang mabati sa aktres. Nagpasalamat sa mga aktres sa mga leksyon ng suporta nga iyang nadawat gikan niini sulod sa ilang relasyon og panaghigalaay. Samtang sa bahin ni Janela, iyang giingon nga pareho silang nagkat-on gikan sa ilang mga kasinatian ug karon mas maampingon na sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Gihatagan usab niya og tambag si Clea nga likayan ang mga negatibong komento sa social media ug magpabiling positibo bisan pa sa mga pagsulay.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:27 katropa karon sa balitang lahi ragyod. Ang balitang LRG katropa hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. Mga pulis nagtakuban isip mga babaeng performer aron madakpan ang drug pusher sa Thailand. Sa detalye, mga katropa, nag-viral sa social media ang usa ka grupo sa mga pulis sa Thailand human sila mag-undercover isip mga babaeng performer aron madakpan ang usa ka nailhang drug pusher. Sa mga hulagway nga gipost sa Thalwang Police Station, makita ang mga opisyal nga nagsulob og masilaw nga costume sa pagsayaw isip kabahin sa ilang operasyon atol sa usa ka street festival. Sa unom ka pulis nga anaa sa litrato, usa lamang ang tinuod nga babae. Pinaagi sa maong pagtakuban, wala makabantay ang sospek nga giila nga si Mecca Fawapwap nga duol na kaniya ang mga otoridad. Sa dihang gidasmagan sa kapulisan ang sospek, nakumpiskagikan kaniya ang 53 kapiraso sa methamphetamine pills o kapina 200 kagagmayng plastic nga supot nga gigamit sa pagputos og droga ug usa ka cellophane.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:29 mga katropa, sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Mga problemado sa lagos, posibleng makaapekto sa kasing-kasing ug sa utok. Gipahimangnuan sa mga eksperto sa panglawas ang publiko nga dili angay pasagdan ang paghubag og impeksyon sa lagos tungod kay mahimo kini nga makaapekto dili lamang sa baba kung dili usab sa ubang bahin sa lawas. Matud sa mga espesyalista, ang bacteria gikan sa impeksyon sa lagos mahimong musulod sa agos sa dugo ug makadugang sa risgo sa sakit sa kasing-kasing, atake sa kasing-kasing, ingon man stroke. Gituohan usab nga ang dugang paghubag sa lagos mahimong may kalabutan sa mas taas nga risgo sa mga problema sa utok ug memorya, ilabi na gyud sa mga hamtong. Idasig ang publiko nga mag toothbrush ug magsipilyo ug magpa-check up kanunay sa dentista aron nga malikayan ang seryosong komplikasyon na mahimong resulta sa dili matambalang sakit sa lagos.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, mo kato naglangkob sa itong Express Balita ning adlaw nga Biyernes pet sa 12 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Happy Independence Day kaninyo mga katropa, yeah. No? Karon katropa Marfs atong gina-commemorate, no? Ang heroic act sa ato ang mga bayani kaniadto, no, aron nga makabot sa atong nasod Pilipinas ang ato ang kagawasan ng atong independence, and hopefully karon nga generation kita pod, no, maghayusa aron nga maprotektahan and makaning mapadugay pa, no, mapalambo pa ang independence nga gibuhisan og kinabuhis sa atong mga bayani kaniadto.
2: Ayan, and maayong pagpamahaw sa atong mga katropa nga naminaw karon, ha? Oga, sabay. Yes.
3: Holiday, katropang
2: of course, January 12 mga June 12, ah, 'di ba? June 12 mga katropa. And of course, ayaw kalimot sa inyong pagpamahaw sabay pag-inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Yes, sa atong mga katropa po din, ha, nga bisag holiday na itrabaho, inom mo sa atong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa kay para healthy ang atong panlawas ug balikay kita sa mga sakit tungod kay purong natural nga mga ingredients ang naglangkob anang naisgutan nga kape. Maingbuntag sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live. Shout out daw kang Sir Chuck Ortiz.
2: Yan. Yes, of course, good morning po kang Ma'am Jing Pegarido.
3: Katropang Randy Santisas.
2: And Sir Elmer Curioso Cabillo.
3: Ayan, ang dagang salamat po sa itong mga katropa nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo sa atong frequency 89.1. Mga katropa, and advance happy Sabbath kaninyo. Sa mga katropa nato sa Tagum City and sa Davao del Norte, kita-kits po, ugbang adlawa, pahigayon ang AACCW fun run, no? Sa NACC RACO 11. So sabay ta nga managan mga katropa alang sa atong advokasya nga protektahan ang katungod sa ato ang mga kabataan ug mahatagan sila og permanente ug a loving family. Yan mga katropa. Mo katong naglangkob sa atong Express Balita. Sa ngalan na lamang sa Gatibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ebano.
3: Ug sa ngalan ni katropang Alan Abais, kini si katropang Andy Causon. At ang imusunod, ang programang The Secret of Health, ingon man ang programang Bullseye. Ug kami mag-aingon,
2: kamatuuran ang sandigan.
4: Express Balita. Express Balita.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: XFM 89.1. Adlaw.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
9: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X! Sulay ang kaipitibo!
2: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa Hinuon ang mga himantayon.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Exciting! Summer man nagkatrupa.
18: Ang saya
17: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
15: Summer na. Katropa.
18: Kaklarets, Ana.
17: Exciting.
16: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o may lungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: 9F13 Net Satisfaction. Totoo ba talaga yung survey na yan? Nagtitiwala ba talaga kayo sa Senado at Kongreso? Well, paniwalaan po natin yung survey. Siyempre, alangan naman, kahit na hindi ho tayo na-survey dyan, dapat paniwalaan daw ho natin yan. Kahit papano naman, di ba, positive 11 sa Senado, positive 13 sa Kongreso. O at least mga palibasa, mga positive atal at mga... di ba? pero talaga ba sa mga panahon na ito, katiwala pa ba ang Senado at Kongreso? Lalo ng Senado, kahapon kausap ko yung taga-ECOP si Sergio Ortiz Luis. Di ba? Ngayon nangangamba ang mga negosyante dahil dito sa patuloy na awayang politikal ng mga ito. Pagtatalo sa liderato. Pero wala namang masyadong batas kasi. Ang pwede pang ipasa mga batas na magpapahirap sa tao. Hindi naman ho. Mga batas na magpapagaan daw sa pagninegosyo yung mga nahuhuli. At hindi raw na ipapasa dyan sa Senado. Totoo ba? Kapag may naipasa naman sa Kongreso, usually pag nakarating yan sa Senado, at pag may counterpart bill, naipapasa naman yan . Pero syempre, ang main contention ng mga negosyante, nagmumukha raw na nakakaranas ng political instability o unstable na political landscape ang Pilipinas, nagmumuka na ang mga pangyayari sa Senado eh pagmumukha na ng buong Pilipinas. Siyempre, i-deny man natin, mukhang ganun nga ang nangyayari kasi yung mga pagganyan ho kasi ang senaryo, yung mga negosyante ho, yung mga would-be investors na tinatawag, yung mga negosyante na binabalak mag-expand sana sa Pilipinas o magtayo ng mga negosyo, maglagak ng investment, eh alam na po natin ang magiging ano nun, magiging epekto nun para sa kanila. Sasabihin nila, aba, eh wag na tayo sa Pilipinas. Ang gulo-gulo dyan, politikang gulo-gulo eh. Diba? Pero syempre, marami pa rin naman pong mga good news sa Pilipinas. Hindi nyo lang ho nalalaman. Hindi nyo lang ho nakikita siguro masyado, pero marami pa rin good news sa Pilipinas. Mamaya, may mga ibabalita nga tayong good news eh. Huwag po masyado tayo mag-focus sa mga away ng ano. At ito, sasabihin ko rin sa mga negosyante, mga nakikinig sa atin all over the world. Diba? Do not look at our political conflicts. Diba? Consider our ano tax incentives. And other business perks. Diba? Yun ang importante. After all, ang mga political conflict naman na ito, eh, in place naman na ang ating mga tax perks, mga incentives, investment incentives, eh hindi na ho magagalaw yan ng kahit sinong Herodes dyan sa Senado at Kongreso. Kung mga nagtatalo-talo man, ni hindi nga ho magagalaw na yan ng presidente once na ang mga polisiyang ito e in place. Diba? Para sa kapakanan ng mga negosyante. Once na mga ang mga perks na ito, ang mga polisiyang ito para may angat, mapagaan ang pagninegosyo sa Pilipinas, nakapapel na ho. Hindi na ho magagalaw ito ng kahit sinong hudas sa gobyerno. Diba? Ang masakit lang dyan, syempre, yung revenue na ibibigay ninyo sa amin, yun ang mananakaw nila. Diba? Kumbaga, na-imagine nyo ho yun, yung mga buhaya, diba? Nag-aabang, nagaganyan, no? Nag-aabang. Diba? Sige, magnegosyo ka lang. At pag nagbigay ka ng tax, kaming bahala sa tax mo. Diba? Ganun yan eh. Wala silang pakialam ang mga hudas na ito. Kundi ang nakawan lang ang taong bayan. O kaya ano pang iniintay nyo? Tara na, negosyo na. Diba? Huwag po kayong magsasawa na pumasok sa Pilipinas. O siyempre, ang Pangulo naman, kahit papano, di ba? Minamarket naman ng Pilipinas. Kahit papano, di ba? Ang sabi nga, ang dating Pangulong, yung yumaong Pangulo, si Noynoy Aquino, sabi nung isang mga senador dati, naalala ko, magaling ding magbenta. Pero ang pinakamagaling na magbenta, natatandaan ko, yung dating Pangulong, yung dating Pangulong Ramos, the greatest salesman of all time. Diba? Sabi siguro ni Ramos, wala, first of all, let me say, mabuhay. Ako na naman. Naibang bigat ka na kayo, amin na po. Siguro pag buhay pa si Apo Ramos sabihin niya. Wala, pambira ka, George. Ako na naman ang napansin mo. Nananahimik na ako. And I have been resting for so long. I don't even bother about politics anymore. Ayan daw itinuturing na greatest salesman of all time. Dahil hindi lang daw Pilipinas ang kanyang inebenta, pati yung mga lupa ng gobyerno, alam nyo na. Okay, pero di ba, kahit papaano siguro, di ba, may gagaya pa ba sa kanya? Yan, yan ang tanong. Sa mga usapin po ng ekonomiya, lalo pa sa mga napakataas na presyo ng mga bilihin, kakulangan ng maayos na trabaho, available na trabaho. Oh. Sino ba ang salesman ng Pilipinas na maaaring magbenta sa Pilipinas para paglagakan ng negosyo? Yeah. Oh well, abang-abang tayo, baka meron pang mga salesman niya. Huwag lang sanang ibenta ang mga ano natin, ang ilang bahagi ng ating teritoryo, di ba? Teka, ito, may greatest salesman din daw noon. Yun daw dating Pangulong Digong. Ah, bakit? Ibinenta daw niya ang ano, Pilipinas sa... Ay, grabe naman kayo. Hindi naman. Hindi naman ibinenta sa China eh, kayo talaga. Oh. Ano lang, hinikayat lang niya mga Chinese na mamuhunan sa atin. Kapalit ng... Hi, good morning, Jenaline Arceo Amaro, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Yan, good morning, ha, good morning. Don't forget to follow, like, and share, ha, Jenaline, ha, ang ating broadcast, ha, lalo ngayon, Independence Day. May kalayaan kang mag-share ng aming broadcast dito po sa XFM 99.5, di ba? Siyempre, hihintayin po natin ang mga susunod na biyahe ng Pangulo para i-market ang Pilipinas. Ganun na nga, para makapanghikayat ang mga negosyo habang nagtatalo-talo ang maraming politiko. Hayaan nyo na yan. Ah, di ba? Pero marami po, marami sa atin at isa po ang Pilipinas sa mga itinuturing na ring investment hub ng Taiwan. Nabalitaan natin dito the other day from the Chunghwa ASEAN Business Center na target na ring mamuhunan dito ang maraming mga Taiwanese investors and including some of the Vietnamese investors dahil kahit papano daw eh maganda rin dito. Well, primarily, meron din sa kanila, syempre. Pero yung sinasabi kong expansion, maaari dito. O birin po ninyo, Vietnamese investors, dito pa sa atin mag-i-invest. In truth, ha, alam po ba ninyong tumaas ang sales ng Vietnamese EV car manufacturer dito sa Pilipinas? Nakikita nyo po yung mga green na taxi dito sa Metro Manila. Vietnamese po yun. Yun po yung VinFast. Hindi ko pinopromote pero noong magkaroon po ng mga perks sa mga EV sa Pilipinas, sila po yung mga unang investors na nagpakalat ng mga EV dito. Mga electric vehicle. At in truth, nag-report din po sila ngayon na umabot daw po ng 67% ang kanilang kita noong mga nakarang taon at including the first quarter of this year. Which is a good thing, di ba? Nadagdagan ng trabaho ng Pilipino. Yung nga lang supply chain yan, papaano, di ba? Kasi pag nasisira yung mga sasakyan na yan, yung mga electric vehicle na yan, taxi, di ba? Hinihintay pa mga piyesa galing sa Vietnam. So, hindi dito may na-manufacture. So, sana ang hope and wish natin, no? Dito rin i-manufacture yung ilang mga spare parts niyan. Baka pwede, di ba? Baka pwedeng magkaroon na rin ng mga manufacturing hub dito. Yung mga parts and accessories ng Vietnam car na yan. Oh, good morning, Jing Pegarido. At sa lahat ng mga katropa watching from Matina, Aplaya, Davao City. Salamat po, Jing. Ayan, ha. Good morning at ingat kayo dyan palagi sa Davao. Davao, eh. Napunta ako dyan nung early months ng mga panunungkulan ni dating Presidente Digong. Eh, wala akong inatupag nun kundi kumain ng suha, ng marang at ng durian. Kaya pagbalik dito, high blood. Diba? pero yung suha, matindi. Yan ang maganda, masarap. Yan sa Davao. Oh. At saka ngayon, dahil dito sa paglaganap ng EV sa Pilipinas, ha, marami na rin po mga car manufacturer, even before mga nauna na dito, yung mga Chinese-made EV,

0: yung Vietnamese investor. At maraming mga Chinese investor nandyan, yung mga BYD, Cherry, Dongfeng, Lincoln Co, ano pa, JQ, JMC, nag-report na tumaas din ang kita nila. Maraming pera Pilipino, ano? Bili mo, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dala ng Middle East crisis. Nagbilihan ng mga EV. Ibig sabihin na talagang maraming pera Pilipino na iiwan. Oh, kaya nga susunod na tanong, yung trend na yan magpapatuloy ba? Dahil ngayon nag-report na naman ng mamahal na singil ng kuryente ang Meralco. Hindi naman ganun kababa na sobrang baba at dating presyo ang mga produktong petrolyo. So, medyo mahirap balansin ngayon . Ang tanong doon magpo-prosper pa kaya yan sa mga susunod na araw? Wait and see lang tayo. Alright? In the meantime, magpapatuloy ang Bullseye. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik ang inyong katropa, George Bandola.
1: XFM 99.5. Mga katropa, XFM.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
0: XFM! Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Bullseye. Kasama ang inyong katropa, George Bandola. George Bandola. Bullseye. Bullseye.
1: Pitong pinuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang Bullseye po ay hatid po sa atin ng Vision X Plus. Huwag nang hintayin mahuli ang lahat. Imulat ang mata sa katotohanan. Mag-Vision X Plus na. Protektahan at ingatan ang ating mga mata sa polusyon at mahabang screen time. Tandaan, Vision X Plus. Maaga pa lang para iwas panlalabo ng mata. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drugstores, at Yes to Health clinics nationwide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O eto po, Ombudsman, inimbitahan isa-isa na ang 18 Marines. Inimbitahan na po isa-isa ng Office of the Ombudsman ang 18 Marines para magkaroon ng kanya-kanyang salaysay patungkol sa kanilang nalalaman sa Flood Control Project Scam. Tatalima mga dating sundalo ayon kay Attorney Levy Baligod. Kinailangan ang one-on-one appearance ng bawat isa sa mga dating Marines para malinawan ang Ombudsman sa kanya-kanyang perspektibo kaugnay sa kung papaano na isagawa ang pinakamalaking nakawan sa pondo ng bayan. Wala pang pahayag ang Ombudsman kung gaano kahalaga ang magiging salaysay ng 18 Marines para sa kanilang binubuong kaso laban sa mga utak ng anomalya. Subalit naniniwalang ilan na magkakaroon na ng katuparan ang pangarap ng mga dating sundalo na maging parte ng pagpapanagot sa mga responsable sa matinding nakawan. Tiniling na ni Attorney Baligod sa Ombudsman na imbestigahan ang 33 mambabatas na di umano'y tumanggap ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa narinig ko nga rin pahayag nitong si Mike Defensor, isa sa mga sumusuporta sa 18 Marines, sinabi niyang natutuwa siya dahil kahit papano kinikilala ng Ombudsman itong 18 dating sundalo. Whether you call it whatever you call it or however you call them, dating Marines, dating sundalo, dating bodyguard o anuman, bagman, kargador, ambira, kung ano-ano na, di ba? Wag nyo lang daw pong i-discredit yung kanilang mga sinasabi dahil, after all, totoo lang, no? Bakit yun sa mga naakusahan, mga napangalanan, bakit? Well, karapatan yung i-discredit, pero ang masakit doon, bakit yung mismong tao na ang inyong pinipersonal? Sila bang nagnakaw ng pondo? Diba? Yun ang tanong eh. Diba? Hindi naman silang nagnakaw ng pondo eh. Diba? Hindi naman silang... Ako naniniwala ko, hindi naman silang kumuha at recipient ng mga mali-malete. Diba? Kaya nagtataka ako dun sa mga naninira sa mga witness na ito na bibirahin ninyo, pe-personalin nyo yung mga tao. Hindi naman silang recipient ng mga maleta. Ang sinabi lang naman nila, nag-deliver sila. At naniniwala sila na yung mga dinideliver nilang pera, bahagi ito ng pinakamalaking anomalya na nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. O ngayon, kung tatanungin nyo kung malaya na ba tayo, ayan ang itsura ng Pilipinas. Diba? Ang kalayaang ibinigay sa atin ng ating mga ninuno ay naging malaya rin ang mga magnanakaw para abusuhin ang pera ng bayan. Sa isang bansang kinikilala ang kalayaan at ang karapatan tulad ng Pilipinas, malaya rin pong nagnakaw ang mga ito o ninakawan ang taong bayan. At ngayon iniinsist nila na inaapakan daw ang kanilang karapatan ang mga anak ka ng... Di ba? Ay, siyempre, yung iba naman dyan, ang option ay mag-file ng mga kaso, mag-file ng mga libel cases, defamation, di ba? Yan naman ang kanilang option. Dahil yan lang ang kanilang magiging depensa kapag sila'y inuusig na sa pagtanggap nila ng mga mali-maleta.
0: Bullseye!
1: Pero hindi ibig sabihin nun, hindi, pag-uusapan pa sa korte yan di ba? Pagtatalunan pa sa korte. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas na sila. Hintayin nyo po yung galit ng taong bayan pagdating sa mga eleksyon. Maaalala ang mga report, ang mga alegasyon ng pagtanggap ninyo ng mali-maleta. At higit sa lahat, tapos ikukumpara yan sa inyong mga tunay na buhay na meron pala kayong mga tinatagong animal sa inyong mga closet.
0: Di ba?
1: Pagbabanggay ng tao yan. Ah, ito, tumatanggap ng mali-maleta ito, kaya pala, kasi merong minementing. Naglalabasa ng mga picture ngayon, ha? Yun nga lang, ang pakiusap ko lang ho sa taong bayan, huwag ho kayo maging instrumento ng pagpapakalat ng fake news. O sige, may mga lumabas na mga picture, may mga lumabas na mga pahayag, i-verify nyo hong maigi bago ho ninyo i-share. O kung maaari, di huwag nyo nang i-share, di ba? Para naman, for your personal consumption na lang, baka kasi ang fear ko doon, magkaroon pa ng lakas ng loob yung isang magnanakaw sa gobyerno para kayo'y baliktarin at kayo kasuhan ng paglabag sa cyber crime laws. Huwag nyo silang bibigyan ng pagkakataon ng ganon. Di ba? Habang nagtatalo-talo pa po kung sino magpapatuloy ng mga hearing o pagdinig na yan sa Senado. Di ba? Kasi kung hahayaan lang ho natin na mga yan, mamayagpag, pero pakatandaan din po, baka naman pagdating ng eleksyon, isa kayo sa mga bobotante, di ba? Nayakap lang kayo ng isang beses, nabigyan kayo ng 1,000, kakalimutan nyo na lahat ng mga kasalanan ng mga abusadong ito.
0: Bullseye! Diba?
1: Sana ho maalala nyo ang lahat ng ito pagdating ng eleksyon. Bakit ikaw hindi mo maalala, George? Hindi ho ako butante. hindi ho ako rehistradong butante. Hindi ako restradong butante. Kaya, mas may karapatan akong mamuna at pumansin sa inyo. Yan ang ano dyan anong karapatan mo? Anong stand mo? Bakit ka namumuna ng ganyan? Hindi ka pala butante? Siyempre. Diba? Ibig sabihin nun, ako lang ang pwedeng mamuna sa inyo.
0: Bullseye!
1: Di ba? kasi yung iba dyan lagi ipinangangalanda ka na. Hindi ka naman di ba? Huwag ganon. Kayo rin, baka mawalan kayo ng platform. Samantala, sasagutin daw po ng Kongreso ang pagpapagamot ng lahat ng mga nasugatan sa mapapinsalang lindol sa Mindanao. Pagtitiyak po ni Speaker Boji D, mapapribado man o pampublikong ospital na admit o na-confine ang mga sugatan, Kongreso na ang magbabayad ng kanilang mga hospital bills. Sinang-ayunan naman ito at suportado ng halos lahat ng mambabatas ayon naman kay House Majority Leader Sandro Marcos. ayos. Higit 100 congressman ang sumuporta sa malawakang relief assistance na pinangunahan ni Speaker Boje D. at Majority Leader Sandro Marcos kasabay ng pag-inspeksyon sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Dagdag pa ng mambabatas, agad natatalima ang Kongreso sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol, lalo na sa reconstruction at rehabilitation na gagawin ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Patuloy namang nananawagan ng tubig at bigas ang mga residente ng mga bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani Province dahil isolated pa ang mga bayan na ito matapos na gibain ng lindol ang mga tulay at daanan na kumukonekta sa kanila. Uy! Hindi. First thing, mabuti naman kung sasagutin ang sabi nitong si Speaker D.A. Zero balance billing daw eh. Talaga ba? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Kayo ba naniniwala? Eh, alam po ninyo kung gaano karami ang mga nasugatan, around 500 data o 400 plus na o 400 may higit. Kulang 500, kaya ba nila sagutin yun? Siguro kung mga sugatan, mga tipong galos-galos, kaya. Huwag naman sana mga seryoso yung injury ng ating mga kababayan dyan sa tinamaan ng lindol. Para naman madaling masagot ng gobyerno o ng kongreso ang inyong mga hospital bills, di ba? Siguro naman, hindi masyado ang pagkasugat ng ating mga residente dyan sa lindol. Pero ganun pa man, panindigan siyempre ng kongreso kung mayroong seryoso dyan, di ba? Hindi ba, Mr. Speaker, hindi ba kasama dyan yung ano, yung mga nanganak? Baka pwede kasama nyo na yung mga nanganak, di ba? Di ba, nabalitaan nyo yun, yung nanganak sa ano, sa labas ng ospital, sa makeshift tent. Nilalive pa niya, binavlog pa niya, kooperahan na siya para sa kanyang CS. Biglang lumindol, inilabas siya dun, nanganak sa labas. Di ba? Matibay na ina. Malakas ang determinasyon. Diba? Ayos. Pero tsaka congratulations so sa ating mga volunteer. Maraming salamat po sa inyo, mga manggagamot diyan sa mga tinamaan ng lindol. At least hindi sila tumigil sa pag-asiste sa ating mga kababayan. Yung mga rescuers na patuloy na naghahanap ng mga naipit sa debris sa Jensen, parang may dalawa pang hinahanap pero yung isa kumpirmado na naipit eh. Hindi lang maiangat dahil naipit dun sa mga pagkalalaking debris. Ingat-ingat din po dahil as of yesterday, parang nakakaranas pa ng mga aftershocks. Up to a magnitude 4 na mga aftershocks dyan sa Jensen at Sarangani. Ganun talaga yung ano, no? Yung Cotabato Trench. Parang hindi mapanatag, hindi matahimik. Diba? Sana patuloy pong tuloy-tuloy na at maka-recover sa lalong madaling panahon ang mga kababayan po natin dyan sa Southern Mindanao na naunang tinamaan po ng mapaminsalang lindol. Bullseye. In the meantime, ang Bullseye ay hatid po sa atin ng Zanton Gold Herbal Tea. Clean inside, shine outside with Zanton Gold Herbal Tea. Sa bisa ng moringa, turmeric at cinnamon bark, dinedetoxify nito ang ating maduming sistema ng katawan para maging mas lighter, healthier ang ating pakiramdam. Zanton Gold Herbal Tea. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drugstores at Yes to Health clinics nationwide.
0: Bullseye.
1: Babalik po ang inyong katropa, George Bandola, 721 na.
2: XFM 99.5. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw.
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
5: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
11: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Long have we waited.
14: Tanduay First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Woji.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
13: Tanduay First Five.
14: Brought to you by Tanduay.
13: The world's number one rum.
14: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
13: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
13: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o ban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
1: Kaklarek sana!
6: Exciting!
1: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Magkaroon tayo ng political ceasefire. Ha? Ayun, hanggang ngayon, politika pa rin. Tataas na naman ang singil sa kuryente, politika pa rin. Hingga? Magkano itataas? 15 centavos per kilowatt hour. 15 centavos per kilowatt hour. Eh, yung bill ko sa kuryente nung nakaraang billing eh, pumapalo na sa 15 pesos and several centavos per kilowatt hour eh. Eh, kung madadagdagan ng panibagong 15 centavos per hour, eh, di ibig sabihin, mga around 15.5 na yan. Diba? O eh, bahala na si Juan de la Cruz, saan natin kukunin pambayad niya? Kumbaga, laging inaasahan natin dyan si Batman eh, di ba? Bahala na si Batman. Oh, nanay! Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Oh, magtataas na naman ang singil sa kuryente. Tipid-tipid pa rin sa paggamit. Siyempre, ito po ang palaging panawagan. Tipid-tipid pa rin sa paggamit. Pero kahit na anong pagtitipid, hindi ba kinukuha nyo lang mga tinamaan kayo ng magagaling yung aming natitipid? Ha? Hindi ba kinukuha nyo lang yung mga na... Yan ang masakit, di ba? Pwede ba bang baguhin ninyo yung EPIRA law? Pwede bang... Kasi under the EPIRA law, walang karapatang gumawa ng power plant o generating source ang gobyerno. Biruin mo, napakalaki ang pera ng gobyerno pero ayaw niya. Sa ilalim ng batas, huwag siyang makikipagkompetensya daw sa mga pribadong investors ng power sector. Biruin po ninyo yun. Gobyerno mismo ang hindi pwedeng gumawa ng planta para sana makapag-offer ito ng murang kuryente sa publiko. Eh kasi ito pong sabi ng Meralco, ito pong pagtas na ito, eh generation driven na naman. Ibig sabihin, mahal yung mga kuryenteng ibinibigay po sa atin, ibinibenta sa atin o nakukuha ng Meralco o mga transmission facilities, mahal yung kuryenteng ito. Kaya normally, tayo rin po ang sasagot sa mga mahal na bilihin na yan. Diba? Eh, yung mga nakatanggap ng mali-maleta, hindi nila pansin yan. Yung mga congressman at mga mambabatas na inaakusahang nakinabang ng malaki sa flood control projects, hindi nila pansin yan. Di ba? Sa katunayan, o ito ha, baka hindi nyo lang ho nalalaman ha. Sa katunayan, nagpasa pa nga sila ng batas eh, para pahirapan lalo ang publiko. Diba yung lifeline subsidy? Diba? Oh, gising ka ba, Win Gatchalian? Ang lifeline subsidy po, subsidy, supposedly nagaling sa gobyerno. Pero hindi po. Ang lifeline subsidy po ay galing po sa atin na mga consumer ng kuryente. Oh. Makikita nyo po yan sa inyong mga bill. Pero ang mga nagpa-PR, nagpropaganda na kesyo maganda para sa kanila, eh ang gobyerno. Pero tayo po ang sasagot, hindi po sila. Ang gagawin lang po nila, well, yung iba, no? Ang gagawin lang po nung iba, magnanakaw. Pero ang bayarin sa lifeline subsidy, ipapasa sa tao. O, diba? Yan po ang tunay na pangyayari sa lifeline subsidy. Dream mo, binabayaran natin ang kuryente ng mga ano, sabihin natin mga mahihirap, di ba? Mga senior citizen, binabayaran po natin. Wala pong problema kung senior citizen eh, pero di ba? Eh, ang gumagamit ng kuryente naman sa kanila, yung kanilang mga anak-anak, kaapo-apuhan, di ba? Pero ang ibig ko pong sabihin, yung mga in-identify na beneficiary ng lifeline subsidy, tayo po ang nagbabayad. Taong bayan, hindi po. Kumbaga, nadodoble na titriple ang taxation sa atin. Meron na tayong binabayarang tax, may binabayaran pa tayong lifeline subsidy. Whereas, pwede naman sanang gawin na ang pambayad dun sa lifeline subsidy, pwede nang kunin dun sa mga tax na binabayad natin. Ano yung mga tax na yon? Mula sa pagbili natin ng pagkain, paggrocery, gasolina, krudo, ilan pang mga bayarin ng, na pinapatawan ng tax, tarong kuryente, tubig. Hindi ba pwedeng dun na lang ikarga kaysa yung sisigilin pa sa atin ng hiwalay? Di ba? Yan ho ang kwento ng lifeline subsidy. Baka hindi nyo lang ho nalala. Maliit ito kung sa maliit. Makikita nyo dun sa inyong mga bill, usually mga ilang sentabo yan. Pero depende po yan sa konsumo ha. Kapag malaki ang inyong konsumo, malaki rin ang inyong binabayarang lifeline subsidy. Sapilitang bayanihan ang tawag dito. Ha? Sapi, gumawa ng bayanihan, pero ang sabi, gagawa kami bayanihan ha, magtutulong-tulong kami para bayaran ng kuryente ng mga mahihirap. Wala kang magagawa dahil kasama ka dito. Ipapatong namin ito sa iyong bayarin sa kuryente. Di ba? Ayos, di ba? Pati po ang systems loss. Alam niyo ba yung systems loss? Yun pong mga generating plants na kinokontrata. Halimbawa, yung isang power generation generating plant na nagpo-produce ng, halimbawa, 1,000 megawatts o 100 megawatts na lang, 100. Ang sasabihin po, kukontratahin po ito ng mga distribution utilities para bigyan po tayo ng kuryente, o kukontratahin to, ipapasok ang mga kuryente niya sa wholesale electricity spot market o kaya sa IMOP, yung independent energy market, parang marketplace ng mga kuryente, yon. Ipapasok po yung kanilang kuryente, may assured base sa kanilang kontrata, assured, babayaran ng gobyerno 100 megawatts na kuryente mo. Ah, galing ah. Ang ganda pakinggan, ano? Pero, ang ipinoproduce lang nila, ang naibabalik lang nila, ang rated power lang talaga nila is around 85. Pero yung binabayaran sa kanila, 100 pa rin. Saan nila kukunin yung pambayad sa iba? Eh di siyempre sa atin, di ba?
8: Bullseye! Bullseye!
7: Oh, di ba? Yan ang kaigihan kung paano nila napapaikot ang merkado. Di ba? Napapaikot nila ang merkado na walang kalaban-laban ng tao.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Tapos systems loss kasi, ang sasabihin lang nila, hindi, nag-generate kami ng 100 eh. Hindi lang namin alam bakit 85 lang ang nakakarating sa inyo.
8: Bullseye!
7: O, diba? So, dapat mong bayaran pa rin yung 100. Even though yung 15 megawatts, eh hindi mo actual na natatanggap. Diba? Ayos. Mahusay.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Parang negosyong walang kalugi-lugi. Diba? Negosyong walang kalugi-lugi. Diba? Kaya meron pong mga resolusyon, may mga bill po ngayon sa Senado na ipinopropose na ilimitahan lamang ang bayarin ho ng systems loss up to, kung hindi ako nagkakamali, up to 10% lang. Kumbaga, kung magkano lang yung losses, hanggang 10% lang ang babayaran ng taong bayan. Kumbaga, kung ang losses ay umabot ng, katulad ng example natin, around 15%, 15 megawatt of the 100 megawatt, 15 megawatts yung nawawala, hanggang 10% lang ang babayaran natin, di ba? Hindi, pero para sa akin eh, hindi ba karuwagan yon? Di ba? Eh, di ba dapat eh, wala tayong bayaran kasi yun ang reklamo ng taong bayan eh, di ba? Dapat walang bayaran ng taong bayan sa mga kuryenteng hindi naman natin nagagamit.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Diba? Eh, ewan ko ba dito sa mga magagaling na mambabatas na ito. Ang gagaling mamulitika, di ba? Ang palpak naman pag naggumawa ng ano. Kung hindi man bitin, kulang-kulang, as in walang pakinabang.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Di ba? Tapos ang lalakas ng loob, mamuliti ka ng mga...
8: Bullseye! Bullseye!
7: Di ba, hindi ba pwede yun? Na wala talaga tayong babayaran sa... Kasi para ka lang nagninegosyo niyan eh. Di ba? Para ka lang nagninegosyo eh. Yung... Parang ano, di ba? Para ka nagnegosyo na... Halimbawa, isang tray ng itlog. Di ba? Isang tray ng itlog, ibinebenta mo. Galing sa source, galing sa distributor, dadalin mo sa yung stall sa palengke. Habang dinadala mo, nalaglag yung isa. Nabasag. Oh. Pag may bumiling customer, pababayaran mo ba sa kanya yung 30 ang itlog? O 29 lang? Kasi nabasag nga yung isa. Sa sektor ng kuryente, pababayaran yon yung buong 30 na itlog. Kasi may nabasag na isa. Pero sa aktual, pag namili ka sa pamilihan, siyempre, hindi ko pakikinabangan yung isang nabasag eh. Ba't ko babayaran? Di ba? Yan po. At yan mga kaibigan ang kwento ng mga kuryenteng sinasayang ninyo. Susunod sa aking diba? Very good clear example kung paano pinababayaran sa atin yung mga systems lo. Okay? Tambira. Alright. Samantala, pinapaalala ko lamang po sa inyo, gumamit na ng premium D3 soft gel. Matatag at malakas na buto sa pagtanda, abay, inom na ng premium D3 soft gel. Powered by vitamin D3, moringa at virgin coconut oil, tinutulungan ng mga sangkap na ito ang ating katawan para magkaroon ng sapat na calcium para kilos na kumpiyansa araw-araw. Inom na ng premium D3 soft gel. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drug stores at Yes to Health clinics nationwide. Alas 7:41 na, babalik ang inyong katropa, George Bandola.
8: XFM Mega Manila.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
9: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
11: Sestapain.
12: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
11: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Clear Skin Beauty

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil,
3: Sansol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
1: nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Eats Here. Food lovers, culinary enthusiasts, and industry professionals, get ready for the 20th edition of Manila Foods and Beverages Expo, MOFBEX, the country's premier food and beverage exposition organized by the leading event organizers in the country, Worldwide Services International. MOFBEX is happening from June 10 to 14, 2026 at the World Trade Center Metro Manila and Philippine Trade Training Center. Don't miss this ultimate food and beverage experience. Get your tickets now at MOFBEX.com.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can enjoy your favorite TV shows guilt-free while saving energy and money? Get ready to unlock the secrets to an energy-efficient TV experience. 1. Explore your TV's menu and activate power-saving features. It's a simple adjustment that can make a significant difference in energy consumption. 2. Power down completely. When you're done watching, turn off your TV using the physical power button. Standby mode still consumes energy, so make it a habit to power off completely. 3. Avoid placing your TV in direct sunlight or near heat sources. Excessive heat makes your TV work harder, leading to increased energy consumption.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Eats Here. Food lovers, culinary enthusiasts, and industry professionals, get ready for the 20th edition of Manila Foods and Beverages Expo, MOFBEX, the country's premier food and beverage exposition organized by the leading event organizers in the country, Worldwide Services International. MOFBEX is happening from June 10 to 14, 2026 at the World Trade Center Metro Manila and Philippine Trade Training Center. Don't miss this ultimate food and beverage experience. Get your tickets now at MOFBEX.com.
8: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM 99.5. Now in Mega Manila. Bullseye. Kasama ang inyong katropa, George Bandola. Bullseye.
9: Nagbabalik po ang inyong katropa, George Bandola. O eto, teka ha. Yun pong PNP CIDG ha, pumiling na ng ilbo o ng immigration lookout bulletin order para dito kay ano, kay ano to, yung isang foreigner daw eh, si Tab Baldwin kaya ito.
3: Bullseye.
9: Yung coach ng ano ng Ateneo eh, dapat naman ho talaga lahat ng mga nandoon sa Dipakulao Aurora noon, nung time na yon, yung bahagi ng Ateneo men's basketball team, dapat ho ay talagang magpaliwanag kaugnay ng mga pangyayari kung bakit namatay yung dalawang basketbolista. Kung kayo po ayaw na ayaw nyo sa hazing, o yan ha, di ba ayaw na ayaw ho ninyo sa hazing, ayaw na ayaw ho natin. Marami yung mga nagsasabi ngayon na isang uri ng hazing ang ginawa dun sa dalawa. Kung bakit naging dahilan ng kanilang pagkalunod. Naglabas din ng reaksyon itong si Yeng Giao na sinasabi niya totoo na pinagpa-practice, binabagyan ng weight sa mga estudyante, ang mga player, pero sa isang controlled pool, sa isang controlled area. Para nga naman tumaas ang talon, di ba? Eh pero controlled area at hindi sa open water. Eh sabi ng isa, matigas, hindi, open water kami. Iba kami. Para daw maging kasama dun sa hamon yung current. Ang problema, yun ang nangyari, di ba? Hindi kinaya yung current, di ba? Alam po ninyo yun, mahirap din yun ha, kung totoo man ha. Kung totoo man, na mga merong weight sa katawan, yung mga basketballista. At dadalhin mo sa open water, yung current dun. Abay, makahirap makalangoy kapag may mga weight sa paa. Eh yun lang, kami dati, nung bata kami, tinatali namin yung baka para itawid sa kabilang ilog. Eh yun lang paglagoy mo, siyempre yung baka nakakalutang yan eh. Mag-iipon lang ng maraming hangin sa katawan, lumalangoy ang baka eh. Pero siyempre, ang ginagawa namin doon, lalangoy kami, nakatali yung tali ng baka sa paa namin. Eh kapag nahuli yung baka, pag hinila namin, siyempre mabigat na eh, di ba? Delikado. Eh yung pa kayang weights, yung hindi mo maalis, eh yung tali ng baka, naaalis namin eh pag mabigat eh. Pwede namin pakawalan, pwede namin tanggalin sa paa. Pero may hirapan ang tanggalin yun pag mga weights, di ba? May mga ano yun, may mga velcro yun na matigas ang pagkakakapit. Sana hindi totoo, di ba? Sana hindi totoo. Pero ewan ko lang, depende sa magiging labas ng investigasyon na ginagawa ng pulisya. O ito pa isang balita, hindi ko alam kung maganda bang balitang ito, sadyang ganito lang tayo tignan ng mga mayayamang bansa. Good news ito para sa mga babaeng nagnanais makapagtrabaho bilang domestic worker sa bansang Kuwait. Ha? Dahil nagpalabas po ng utos ang Kuwait Interior Ministry na lilimitahan na lamang mula sa 10 bansa ang dapat na pagkunan nito ng mga ipapasok na household workers o mga domestic workers doon. Good news sa Pilipinas dahil nakasama po sa 10 bansang ito ang Pilipinas at ang iba ay mga bansang South Africa, Benin, Eritrea, Ethiopia, Sri Lanka, India, Vietnam, Senegal at Nepal. Kasama po ang Pilipinas dyan. Ibig sabihin, lahat ko ng mga employer ng Kuwait, eh sa mga bansang 10 bansa lang yan, dapat sila kumuha ng mga domestic workers. Dahil po sa kautusan, epektibong binabawal na ng Kuwait government ang pagre-recruit ng mga domestic workers mula sa 27 bansa na karaniwan ding pinagmumulan ng kanila mga household workers, karamihan ng mga bansa sa Africa. Samantala, wala namang binago ang Kuwait government para sa pagre-recruit ng mga lalaking household workers. Kasunod nito, kinanselarin ng Kuwait government ang lisensya ng aabot sa 25 recruitment agencies doon dahil sa paglabag sa kanilang manpower pooling regulations. At inilunsad din ng Kuwait government ang online platform na naglalayong maberipika ang visa status ng isang domestic worker. O ayos, ibig sabihin eh, nakasamang Pilipinas. O ano pang iniintay nyo? Ha? Apply na. Pero sabi ko nga, hindi ko alam kung magandang balita ba ito o sadyang ganyan lang tayo tignan. Bakit hindi tayo preferred para sa mga, alam ba, mga engineer, mga IT, di ba? Bakit hindi tayo preferred, di ba? Pwede bang tayo rin na maging preference sa mga yan at hindi lang tayo preferred dahil nangangailangan sila ng mga domestic worker? Ah, di ba? But just the same, sabi ko nga, edi congratulations Pilipinas. At least, sa mga kababayan po nating medyo hikahos at talagang pag-a-abroad na lang ang otanging opsyon para may ahon ang kanilang pamilya sa kahirapan, at least nandyan ang bansang Kuwait. At among the priority countries na kanilang pagpipilian, eh Pilipinas, di ba? Ibig sabihin, kapag ikaw ay gustong mag-abroad bilang domestic worker at mag-apply ka sa Kuwait o sa mga agency na nag-o-offer ng household worker, household job sa Kuwait, eh may plus points na yon dahil galing ka sa Pilipinas. Yun nga lang, naalala nyo yung Kuwait dati, di ba, sobrang lupit din yan. Naalala nyo yung mga ilang mga OFWs natin doon na pinatay, di ba? Nagalit pa yung dating Pangulong Duterte noon, di ba? Na kapag hindi nila na-solve yung ganito-ganyan, eh ipagbabawal ang pagpunta ng mga Pilipino doon sa bansang yon. Eh ngayon mukhang nasolusyonan na at mukhang nagkaroon na ng mas maayos na trato ang mga Filipino workers natin dyan sa nasabing bansa. Oh, ito, samantala, sa ating balitang amazingly exciting
10: Bullseye. Mm-hmm.
9: Yan o, sa ating amazingly exciting na balita sa Hong Kong, magkakaroon po ngayong araw ng kalayaan ng tinaguriang mas patikim. Wow! Maramihang pagpapatikim ng ating pamosong mangga mula sa Gimaras. Wow! Sana all, no? Sana all, sana all. Mayroon din dito sa XFM. Oh, you heard it right. Ayon po sa National Plant Quarantine Services Division ng Department of Agriculture, matagumpay na nakapagpadala ang Pilipinas ng 100 kilo ng Gimaras mango para ipatikim sa mga diplomat at mga delegado sa Hong Kong na dadalo po ngayong araw sa selebrasyon ng 128 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kasabay din ito ang pagpapatikim ng Gimaras mango sa Europa. 50 kilo o 50 kilos po ang patungo sa The Netherlands at 50 kilos din po ang ipapatikim din sa bansang Belgium. Layunin po ng Department of Agriculture na ma-promote at makakuha ng panibagong merkado ang mga Philippine mango patungo sa Europa at Hong Kong. Hinatayang dagdag na 200 na magsasaka ng mangga ang mabibiyayaan kapag nagkaroon na ng panibagong merkado ang Philippine Gimaras mango sa mga susunod na araw. Yeah, no? Kita mo naman, ha? Ayos! Eh, hari nawang magustuhan ng mga bansang ito, Europa, Belgium, The Netherlands at Hong Kong, ang ating mga mangga nang sa ganon, eh tuloy-tuloy ang pag-e-export natin doon. Ayos! Samantala, posible namang madagdagan ng 19,200 metric tons ang ine-export nating pinya, ha? Sa oras na mabuksan ang nang tuluyan ang mga cargo ports ng Amerika. Ba! Ito po ay matapos na irekomenda ng US Animal and Plant Health Inspection Service ang mas malawak na access ng mga Philippine pineapple sa kanilang bansa. Nagawa na kasi ng Pilipinas ang lahat ng requirement ng Amerika para maayos sa mga dokumento at masigurong ligtas sa anumang peste ang mga pinya galing sa atin. Don't worry, Donald Trump, walang peste ang mga pinya ho natin. Pero marami yung magnanakaw na politiko. Nangangahulugan ito ng dagdag na $20.1 million na dagdag kita para sa ating mga Philippine pineapple exporters at mapapanatili ng bansa ang pagiging number 2 pineapple exporter sa buong bansa, pangalawa sa bansang Costa Rica. Wow! Yan ang magandang balita. Hatid po sa inyo ng Bullseye. Ha?
11: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat.